XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Halikta mga katropa sa ito ang tulumanon, 12 minutos ang nakalabay sa alas 8. Aga siyempre, kining bahina mga katropa, hatod ka na ito magating paminaw. Sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Available ni sa mga butika, dinhi sa ato ang probinsya mga katropa.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Daghan magkomento diri katropa.
2: Mm-hmm.
0: Nagkagkuminto diri ah.
2: Tag-aasa na ito na pagkakas
0: na tropa. Ka ni, oo. Sige. Naminaw ko diri, Big Boy Piyoto sa may Purok Diyos, Barangay Marcelina. Oy, taga Marcelina.
2: Silingan, ay mo.
0: Oo, taga Barangay Marcelina ni. Yan si Pavian Vasquez. Purok Otso, Bayugan Dos, San Francisco, Agusan del Sur. Maka-internet sila sa Rapol kay kumpleto ang ilaha mga pangalan. Bantayan gyud ning bata basin gitukob. Gitukob og buaya. Buaya. So og naani sa suba nya nasa kuan murag posible no. Katropang limil. Si ingon pod ti katropang Will Mawakin sa ako bakak na na manambal sa yawa na nga pagtuo pero dako nga gamhanan nga Ginoo dili na tinuod na agyud nay pagsulay kinabuhi ana. So di siya katuo, di siya mutuo katropa
2: nga gikuha ng kanto.
0: Oo, nga gikuha sa kuan kanang ingkanto. So matod pa ni puting bat puting manok pautot rana nila katropa para ingnon tinuod ang ilahang tambalan. Pati bata damay-damay nila sa ilahang kakabuang. Mayo pag mag-inom sila og Santon Plus Gold coffee mix para malinawan ang ilahang una-una. pagsulay ra daw kuno ni. Pero atong paminaon sa katapusang higayon, kay mo proceed na tas tubig.
2: Okay.
0: Ang kining message mga katropa sa hipi nga si Police Major Ayan Lodunya. Lodunya, mga katropa sa Butuan City Police Station 4. Atong paminaon, kung unsay ilahang imbestigasyon, kalabot niya ning giingong bata nga nawala. Atong paminaon, mga katropa, mga tigpaminaw.
3: Straight me nga lima na po kadlo, siging balik-balik ito, siging pangkuting kayo nito sa mga pangag, siging suyun, yun minamo dito. Ako po na yung kalaupan, papos kayo, hindi tayo mo po kirit ang kuhan, ang mababa. Dili kayo mo atubang sa muha, dili mo atubang sa polis.
4: Sa patambalan eh noon?
3: Patambalan naman din noon. Di po tayo mo kasulitig na utang po sila, pero sa iyo ba na oron sa... sa mga mag-ikay man sa mga. So, mo niya mong palauman pa kaya ang mga investigasyon, mo niya yung doon na istorya na mo si Paritli ni Amahan o Ginahan.
4: Anong mag-ikay man sa inyo, ha, sir?
3: Wala sa inyo, diba, kuya. Wala pa yung observation yun. Mag-ikay man siya.
0: So, maotoy isa sa mga palauman ng investigasyon sa tuag kanabang PNP katrupang Limwell, gumikan kay ngano lagi daw kunong maglikay man kung sila na ang mo interview. Pero kuno og mga tambalan, mga media, wag gid daw kunoy duha-duha mo atubang mga katrupa.
2: Mabitaw na katrupang Junji nga di gyud malikayan nga ang mga netizen. Magduda.
0: Oho. Ang PNP samot nga magduda.
2: Gani. Ang ilang gisuspikan karon ang inahan.
0: Kay mauba.
2: Gani ang inahan kung imong tanaw na mga interview. Wala man ko kita nga nihilak.
0: Maunay isa na to nga namatikdan kay lahi ragyod ang mor kay hinumdum ka sa kinibang ato lang isampul ha. Hinumdum ka sa mama ni Rene Baterbunya. Kana bang hilak gyud nga nag-ol gyud.
2: Mao.
0: O kay ang unsa ni hitabos bata pero kini siya mga katrupa. Lahi.
2: Wani hilak.
0: Lahi gyud. Lahi gyud kayo mga katrupa kung imo lang taon siya. Mura gyud og kana bang mura gyud na something.
2: Pero basin pog nahurot na yang luha katrupang dunjay.
0: Basi pod kay katulang daang pemero sigurong adlaw nya kay kaunom nagud kadlaw. Basi nahurot na pod in taon. Ana ba?
2: Wala kay pero kining ingon sa PNP nga di mo atubang sa ila.
0: Ha?
2: Kani ingon sa PNP nga di mo atubang sa ila, murag bisan sa atong kabahin siguro, murag magduda ta.
0: Oh, bisag. Bisag ako ka tropa, magduda ko, di man ko pulis ha, di man ko pulis. Wa man ko'y experience ang mga pag-imbestigar.
1: Mm. Oh, pero
0: bisag ako, magduda.
2: Mm.
0: Kaya nga naman niya, pag-abot sa media, pag-abot sa tambalan, grabe man mo atubang.
2: Mao.
0: Pero kung pulis na mga katropang iyang atubangon, magsalimo ang man. Kanabang, murag naghag pa sumangil. Nga dapat unta na, haom ni sa iyang problema ang PNP.
2: Mm.
0: Kaya ang PNP po, isang na makatabang sa unsay mahimo ni ini.
2: Mao, okay.
0: Oh. So dapat kung tinuod man galing, nga nawala gyud ang bata, or unsa man galing, dapat, mukikatubang gyud sa PNP.
2: Mukooperar.
0: Kay, oh, mukooperar. Kay ang PNP, mga katrupa, naglisod sila o kanabang investigar kay dili mo cooperate ang inahan.
2: Mutago man sa kwarto.
0: Ang inahan, ang ginikanan, mga katrupa, ni ining bata, mutago mas kwarto. Munang, siyempre, magduda ang PNP.
2: Ano
0: sa man eh? Ano di man matubang sa tambalan o sa media, matubang man.
2: Mabitaw na nga itong mga netizen, makaingon ba nga? Wa baka nagkilabay ang bata?
0: Oo, kana mga yung anak, bata kabalo, kay naabiyay na hitabo, biya nga ang inahan, gipatay ang anak.
2: Kay nasapo.
0: Oo, di ba? May mga balita, di ba? Nga ang inahan, gipatay ang anak. Unya ang anak, gipatay ang amahan. Na ba ang inahan? Napoy, mga panghitabo nga, mga pitos, ipang labay. No, ipang bilin sa mga asadapita. Hitabo, kabantay, kay numdum ka itong balita dito sa Loreto, nga gitigbas pa gani. O, atong dito si R. O, gibutang, gitigbas pa niya ang suspek, mga katrupa, ang inahan mismo. So, posible ni, mga katrupa, kay dili mo kooperar ang inahan, so magduda yun ang mga tao.
2: Apil lang.
0: O, ang mga katauhan nga mitabang.
1: Mao.
0: Oh. Kay maglisod mga katrupa, lisod man kayo po nag-interbiyohon mga katrupa sa pulis ang mga silingan.
2: Mao.
0: Hinon interbiyohon man akoan man po dagsaid pero lahi ra gyud sa katong tagtungod,
2: ginikanan.
0: O sa ginikanan. Kay dito magyud na mo man iswito gyud. Unsang orasa na wala? Asa ka aning dapita sa pagkawala? Kinsay kauban sa bata sa balay? O ana magoda? Oh. Ana na siya ba katrupa ang investigasyon? Nya pagtabok nito silingan, maingon po na silingan nga, kanang naaman to'y tao di hagaina, sir, nga wala na sila kabalo nga na'y tao. Ana na, di ba, lalaki ba ya? O niya, masay ko yun na mga katrupa, mga tigpaminaw, kung tinuuray ba yun mga katrupa, ugwa ba kay foul play? Matod pa ni Rigor na Rokla, mga katrupa, basin iya, gibaligya ang iyang anak, kay muatubang man sa mga sa ang iyang anak kay muatubang mga pulis way man nganong di man muatubang basi daw kuno gibaligya
2: basin
0: so wala lang punta di lang punta kay ngon og gibaligya or giunsa ni mga katrupa kay laliman kay ikaunom kaadlaw na ikaunom na kaadlaw mga katrupa ang baong bata. Wala pag yun in taon ay kita. Mga katrupa.
2: Katrupang Junji, kung sa'y gidangatan sa bata ka rin, atong ipanawagan nga ang hustisya.
0: Oo, hustisya.
2: Kung namatay.
0: Kung namatay man galing, asimpre, kinahanglan yun nga makabuot ang hustisya. O niya kung foul play man galing or unsa man galing, simpre, manubag yun po ang mga naghimuan eh.
2: Mao.
0: Ana na mga katrupa.
2: Kinipong tambal-tambalan katrupang
0: Junji. Tambalan.
2: Di kaita dito mutuan eh.
0: Oh, sa ikaw, paminaw ni mo katrupang.
2: Di kaita mutuan eh. Kaya sa akong experience magod, ini mga ingunan nga, parihan ang magpatambal bito kayo na sakit. Pag abot sa tambalan, mo ingunan nga nabuyagan.
0: Oh, kaya nga na.
2: Pag pa-check up dahil sa doktor,
0: oy,
2: UTI-DI.
0: Gidinggi.
2: UTI-DI
0: ako.
2: Ako di kayo kumubilib. Ano yung mga ingunan eh.
0: Ako baga katrupa, og na ay nakaswito diha sa Rosario. Sa una, mag-experience yun ako ni personal, ha? Dili ni baka mga katrupa. Nagsakit ko katrupa niya sa Rosario. Anuling. Anulingan ba na diha? Anuling.
2: Anuling.
0: Oo. Karon kay, ang pagsakit na ko mga katrupa, naman ko sa Bulmilan, kay kabalo mo ko aning Bulmilan, mag-loading aning mga bulawan. Pagkasakit na ko, abot naman yun og tulog at daw pa magyun mauli eh.
2: Hilantan ka.
0: Gianto ko sa tagbalay o gipanto ko niya sa mga albularyo. Tambalan. Kuha na lang ang albularyo dito mga katropa, gitutuhaan ang ako ang ulo. Kaya mo magyun na, gitutuhaan ang ulo. Kuha din sa daon sa saging, butangan niya o kanabang, unsan eh, kining uwil ang daon sa saging. Iyading kita pahin-pahin sa kong lawas mga katropa o sa to iyang gipangyaw-yaw. Mga tigpaminaw, purwa ko magsaba kung asa ko nagtrabaho. Ang akong gitrabahoan mga katropa, bulmilan. Ingon dayon siya o katropa. Gibinuangan gyud kaani sa dili ingon nato sa tunnel. Ana ba? Dito ko katropang limbil ni ingon nga di gyud ko motuo na gyud. Oh, kay unsa may pag-abot na ko sa tunnel nga naaram ko bulmilan? Una iyang giingon sa kuha na as tunnel. Ana, dakong binuang mo na kaingyo ko nga di man magkaparehas ang tao katropang limbil.
2: Mao gyud.
0: Oh, di man magkaparehas ila, motuo sila ana. Basta sa kuha ba katropa magduha-duha ko. Duha-duha ko. Baga katropa.
2: Pero kung ugaling ang katong bata tinuod jud pon nga nawala.
0: Oo.
2: Ato yung pahinumduman ato mga ginikanan nga bantayan.
0: Bantayan.
2: Ayaw yun upasak din ng 2 years old.
0: Ayaw manggugarong panahon na katropa, nagkagrabi ang krimen.
2: Mao.
0: Unya katubang ang mga panghitabo bitaw nga dili angay mahitabo, mahitabo na. Karong panahon na, lali man kaning mga bata nga mga wala.
2: Dos anyos.
0: Dos anyos. Nga? Mga katropa, unsa grabe yun, di ba? O na nga inyong mga ginikanan, makamu mga ginikanan diha. Inyong bata in town monitora labi na sa mga eskwelahan katropang limbel. Oh kanang inigawas kinahanglan og pwede mag-una mo
2: bisan sa balay
0: ang mga estudyante
2: bisan sa panimalay.
0: Sa balay monitora ninyo pwede magani mga katropa na agud moy itaod nga CCTV. Kay kami na may CCTV dito katropa.
2: Mao.
0: Oh monitora gyud ninyo kay pastilan dili mga katropa ulahin na. Lisod na kayo og maula magunang hitabo adi sir pa maghimo og mga yumayong lakang.
2: Inigbalik na to niya.
0: Inigbalik na to mga katropa. Atong hisgutan kining tubig nga wa na gitulo-tulo.
5: Ay.
0: Oh. Tubig mga katropa nga halos nangahulog na ang mata sa mga konsumador. Ang nahulog nangahulog ang ilang mata tungod sa kakuwang stock kay nasiging inatang intawon aning tubig. Naghulat mga katropa og nag-asa nga daw murabag nanguyab nga nag-asa nga sugton. Murag ingani na hitabo sa mga konsumador mga katropa. Ingani na hitabo ni katropang Doris May Altisen attorney. Okay.
2: Nabilar po.
0: Nag-asa po in tao ni siya nga kung baga kung sa uyab chatan siya tawagan taga-agbula. Ano ba? Oh. So, ingani na hitabo sa mga konsumador nag-asa nga kanus-a, muagas. Mga katropa, mo na itong isgutan kay dili lang usa ka residente, dili lang usa ka barangay, kundili halos na tanang barangay. Nagreklamo mga katropa, gumikan sa tulo sa tubig lungsod sa San Francisco. Balik ta, mga katropa, human lamang sa atong pahinumdom.
6: XFM.
7: Kap!
8: Ay!
7: Para sa imong birthday, Kap?
8: Eh, November to.
7: Usang tuig ka, Kap?
8: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
7: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
8: Exciting!
9: Exciting!
10: Santo Blas Gold.
11: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
10: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara di ay ni, taga Cagayan de Oro.
3: Isa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
2: Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Sai. Balik ta, mga katropa, sa ato ang tulumanon.
1: Pusaay! Pupusaay!
0: Kining bahina, hatod ka na to, mga katropa, sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kung gusto kang tulin ng imong pananaw,
1: pusaay!
0: Ayaw kalimot, mga katropa, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule.

0: Kaya maong produkto. Garantisado. Gaan sa bulsa. Ug epektibo. Ay, nakanindot mga katropa. Mapalit, available sa tubiga parmasya dinhi sa atong probinsya.
1: Bulsay!
0: Okay, katropa ang Limuel.
2: Ang ato na pong hisgutan karon katropang John Jake, kining problema na to sa tubig.
0: Oo, unsa may tuoy na hitabo sa tubig. Amo ko bantay, kini magugudri ang nagatulog.
2: Kini magang problema katropang John Jake, okay raon dato, kitara dari sa XFM, dari sa Pisaan, okay, ng Wayagas.
0: Makasabot man ta.
2: Makasabot ta sa una. Pero karon rag, di na ta pwede maghilom kay...
0: Grabe, yun.
2: Bisan ang sintrong bahin sa atong lungsod, diyan yung barangay 5, barangay 1, barangay 2, barangay 3, barangay 4. Usa sa mga bisag di nata mag-interview pero mauni ang makita nato diya sa reklamo social media.
0: O daghay daghay bitu nakita nako nga Wayagas. Nato si Alexis Cabardo nagkuan pa to sayang oras, sayang video.
2: Alas 3
0: kada no apag gihapon Wayagas.
2: Kay gikan sa gabi hangtod sa tungang gabi
0: Wagi
2: naghuwat siya ano sa amo agas.
0: Abi ni mo katropang Limuel, dili gyud ko ka-relate kay ang nahitabo magod mga katropa sa wa masayo, wala magugod rin nagtulogan. Uli ko mga katropa dito sa Butuan dapit. Mo nang ang nahitabo dili ko experience dire kay bungga man amo anitong tubig. Wa may burnout di man ka magbilar dito. Pero dire ang butwal ako, sige daw katropa, kay ato ang taga-agpagtagad ni kay no, oy intawon po ato mga consumador katropa.
2: Kita na ana natanga dire sa istasyon, watay aga sa buntag.
0: Tama. Kay dire po da ituod sa mga mga katropa, wa po'y agas ni diring tabaghat.
2: Di ba?
0: Tama, tama day, tama.
2: Ito'y agas. Pero nisabot ana?
0: Nisabot kay, siyempre...
2: Higher manta.
0: Higher manta.
2: Upper manta. Upper barangay.
0: Ang pisaan yun, higher mo, yun ikasagaran ni reklamo po. Oo nga. Habog lang gid ko no kayo ang pisaan
2: kita
0: mo, hilom, kayo.
2: Hilom-hilom lang kita ato.
0: Naghilom rami. Naghilom rami mga katropa. Pero kini karon lisod na kay ihilom.
2: Sintro sa...
0: Kay...
2: Sintro San Franz?
0: Oo. Daghay reklamo lang limang ka. Patag ba yan ng barangay 5? 4? 1?
2: Barangay...
0: 2? 3? Kana mga patag ba yan ang dihilapita?
2: Na good, pwede mo rason ang water district ani nga... Ay, naamagod mo sa taas ng barangay. Mamo na ilang girasan sa una biya nga Wayagas.
0: Sa una?
2: Kay...
0: Pero
2: karon nga
0: wa halos gud siguro tanan
2: sa yunan ka nga gikan sa gabi kag hinuwatay alas 6 hangtod na
0: pastilan
2: tungang gabi Wayagas.
0: Grabe ba na nga grabe nga problema ni kay kanalan da ang barangay 4 nagluyo ra gyud na sila ba sa office. Ug na nagluyo ra gyud na mga katropa pero nganong mang
2: nya dool gyud na sa mga pagduwata. Dool na sa bukid ka ng mga lugar.
0: Okay. Upos ra gud na ang magdiwata katropa
2: mo na supplier
0: diha
2: supplier ang source
0: nakanaha gyud mi diha kani adto katong naguba sa bagyo gi-invite mi duha ni katropang Richard grande ganhaan gyud namo kami ni Alexis kauban ganhaan gyud namo dito dako man ang source sa tubig
2: mao gani
0: pero ano mang di man makakuan ngano sa kay problema ani ini katropang Limuel
2: pero ang ilang manager ang atong interbiyohan katropang Junje morason man pod.
0: Una po'y...
2: Diba, morason mampot siya nga. Masa to'y ang ingon? Tungod sa El Nino.
0: At pasay, paminawon man ni Unato ni Unya.
2: Nakay ko na
0: interview? Na may interview ani katropang Limuel. Ang manager sa Kining Water District.
2: Hinay yun ang source. Niya kay gamay na magod atong oras. Muna nga murag di na nato mapaminawan ang
0: iyang kuan,
2: interview.
0: So, sa may mga mayong solusyon ani imong naunahanaan katropang Limuel?
2: Ang atong kuanan ni ato yung ipanawagan ang San Francisco Water District. Nga di nila pasagdan kini nga problema.
0: Pastilan pitir ba gyud ning hasulan ning tubig ug may mawala ka tropa.
2: Mao biya nilang trabaho biya nga.
0: Unya.
2: Mao man nilang trabaho nga magatimana ning tubig.
0: Nya na biya diri ang dagko nga mga restaurant. Kining Jalibi.
2: Naa.
0: McDo. Na diri mga dagko kasang mang inasal dagko kayo kining Tuna Republic. Needs kayo na mga katropa sa mga karinderya ang tubig kay para sa anak karon lahi ang tao nga mo kaon manghugas baya gyud og kamot ang tao unya og way tubig nausao naman lang
2: gawa sa karinderya kining mga nagnegosyo og car wash
0: kana car wash tama nya kining mga tubig nga
2: laundry shop
0: laundry kana kinahanglan sa nagtubig
2: kusa may waswas na sila ang labunon
0: lisod man pug kana pong hinugas sa plato mo ilang iwaswas ana
2: manay problema kay katropang Junjin
0: magbahog baboy. O di ba? Kanang magbahog og bisag unsa nga gamit ang mga kuan, gamit ang tubig.
2: Labon ang pagkaligo na to.
0: Samot ang pagkaligo, mga katropa. Mauna dahil karon siguro may mga ligo sigurong uban ani.
1: Ay,
2: pasin.
0: Oo, kayo, wala may tubig. Sa man na ito, abi. Wala tubig. Mga katropa, abi, dako, biyan nga problema. Di biyan yung problema lang ni ng usalang katao.
2: Kaya ingon pa nila, mas may pa kung nagway kurinti ka sa way tubig.
0: Oo. Kay, ang tubig, mga good mga katropa, dako kayo ni siya o kung labi na sa ato ang panglawas. Isgutanan. Kay, ang tao magkinahanglan, magod po maligo. Kaya karon managway tubig.
2: Wapag-iuan.
0: Daway ulan ay.
2: Kung muulan man ganin, kadali ra kay, di kay kasunod to sa balde.
0: Abi nimo katropa ng limwil, di magod makatao, di ta katuo. Nga ang agusan del sor mahubsan og tubig. Anong mainyong ko nga di ta katuo? Gibansagan ani nga agusan where the water flow.
2: Dako
0: kayo agusan river ka dako kay tubig agusan river?
1: Ay.
0: Nga mahubsan tag tubig. Di biya ni Markina ning ato ah. Di biya ni Manila nga nagpahubas na ilaha dito. Ah, katrupang Limwell. So, mauni ang dapat tagaan o tutukan pag-ayo sa ato ang mga personahe sa ato ang water district sa San Francisco. Unsay solusyon nila ni ini?
2: Kay, naalar mata kay, siyempre, ang sintrong bahin naman na mag-uy agas.
0: Wala'y agas, sabot na ito, adere. O nga na manggaling.
2: Kita mo, sabot na ito, adere.
0: Sabot lang ta kay...
2: Habog-habog mag-uy na ito, ha?
0: Habog mag-uy na ito, ha?
2: Pero diha na sa sentro, barangay 1, barangay 5.
0: Grabe na yun na ka. Patag na kayo na diha katropang Limwell. Wala nagyong katarungan na diha gibang nababagan o bato ang ilahang tubo ang nga source.
2: Mas maayo ang atong general manager ang mo-explain ni katropang Limwell.
0: Na ito yung interview lagi pero kaya wak magutay oras na katropang Limwell.
2: O pero nabati na ko yung interview itong niyagi. Maulagi na nga tungod sa way uwan. Taas nga El Nino.
0: El Nino, oo.
2: Maunay nga way agas.
0: Wala agas, oo. So, unsa may ilahang second option, anak? Kaya di ba po na pwedeng, taman na lang po maingon niya, walay agas tungod sa El Nino. Unya, wala po'y liho. Walay pamaagi. Kaya na amang gutoy, lain nilang nga mga source, mga katropang Limwell ni Moradiris.
2: Doon sa Bitanagan.
0: Oo. Amot o unsay... Nahitabo na ito karon na human na bagha to.
2: Di magulpong na dali trabaho on katropan chunje. Dili dali trabaho on.
0: Mausabo.
2: Muna nga musabota nga wapan na human karon. Pero kining problema na to dapat mahatagan yun ni og immediate nga solusyon.
0: Solusyon, no.
2: Dili kay aturang hulaton og anos amuwan.
0: Oo.
2: Nga naman nga sa una lagi nga makasinati tagkainit, muagas manggihapon to siya. Ang karon ingon ana man ang hitabo katrupang Junji nga wa may agas.
0: Uy agas daghan na gyud ito og reklamo. Si Drake Milindres.
2: Di basahon.
0: Di gi-post man nila mabasa
2: man ini. Okay.
0: Gi-post bisan pag unsaon og tago. So ingon siya dere nga tubig nagkinahanglan gyud sila. Wagyun ni.
2: Unsa naman ta ani galaw-galaw siguro sa dapat mo gal sila magyud ang mugalaw ani. Lisod pokay tay mo trabaho dito pangita og tubig.
0: Mao na nga lihok kunon gyud ni katrupa kay dili ni basta-basta ni. Oo. Dili ni basta-basta.
2: Daghan ba ni sila og mga trabahante dapat nga ato sigurong klaruhon ni unsa na gyud kakusog kahinay ang ilang aga sa tubig.
0: Mao.
2: Basi malugaran nato og hinabi utro, no? Si General Manager Luzon.
0: Luzon.
2: Kay para nga ma-explain niya sa tibuok katawhan sa lungsod ang kininga problema. Katropang Junji.
0: So ato ning panubayan ato ni karon. Ato ako ning tawagan unsay maayo ani masig makakuan lang
2: kay mga tawa na kada gabiin ang bilar.
0: Oo.
2: Nya,
0: bilar na gyud kayo ang mga tao.
2: Dili lang ni kay pilara ka adlaw murag semana kapin naman ning nahitabo nga way agas yun ang atong sentrong bahin sa lungsod. Mo agas siya pero
0: wala
2: ito na sa tungang gabi kadlawon nya asa mo bilar mo trabaho biya ni kadlaw nya na bilar in town ng atong mga manalaway tubig gani si Madam Doris May Artisan murag na bilar po sa gabi
0: bilar o pastilan mo ni na
2: murag si katropang Realinton nanawd pod gabi
0: bilar pod pastilan mo ni lisod mga katropa mo ni ato ang taga agpagtaga ato ato ning mag-booking ta ning interview para ba kuha na to
2: ilaha man gud ning trabaho
0: mo nang side nila
2: ilaha man ning trabaho sila gud ang atong apurahon kay lisod naman po nga taga Silco atong apurahon nga ang magtrabaho ni ang San Francisco Water District man yun.
0: Mao,
2: lisod po ang DPWH ang atong apurahon. Water so, district yun.
0: Ato ning taga ano pagtagad katropang level
2: para. Actually ang atong general manager katropang Junji buta na siya.
0: Oo. Oh. Wala may problema asi kaso magyun eh.
2: Gani grabe ang iyang pagprotektar ang atong Mount Magdiwata kay para di masudlan og illegal mining,
0: mao.
2: Illegal logging. Pero unsa unta man nga nahitabo naman gyud ni.
0: Mao.
2: Pero kinahanglan gyapon nilang explanation.
0: Oo. Oh.
2: Gumikan kay ang sentrong bahin naman gud.
0: Mao. Lali
2: ang napiktuhan mga katropa. Dili ba yung balik taon niya murag mag-raffle na po tayo
0: yung balik. Balik mga katropa.
2: Exit na po dahin ta.
0: Exit na po dahin mi ha. Sige mga katropa, standby lang mo. Kaya ato gihapon ng isgutan. Kaya ato ning tawagan karong katropang Limbel ang iyang staff aron makabooking ma-interview na to. No? Karong adlawa mga katropa. O niya, ma-interview na mo karong adlawa by record atong i-play ugma.
2: Puhon.
0: Pag-agig follow up na. Bukon sa ilahang tubag.
2: Maa.
0: No? Kalabot sa niining maong problema sa katawahan karon. Mga katropa, balik ta. Human sa to ang pahinomdom.
1: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Nina at Nino, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yo kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ning Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli. Distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gaming hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitinog kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabag nga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o kuya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas tulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: Baliktabag ka katropa sa tuang pag-uban-uban.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Kining bahina baga katropa hatod dyan na to baga tigpaminaw. Sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang maong produkto baga katropa. Mga tigpaminaw. Hatod dyan na to baga katropa. Sa... Hatod ka na ito mga katrupa sa Vision, hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix, hatod nasab ka na ito mga katrupa sa Premium D3 Coffee Mix. Okay katrupa ang limel.
1: Pusay! Pusay!
0: Dinhita sa ato ang parapol, kinsa na po ka iswertihon, ane karon? Silan!
1: Pusay! Pusay!
0: Problema gidaw ko ng tubig karon, silan. Sige. Ato na rin kuan kay nag-contact na ta mga katropa kang GM dito. Aron niya makuan na to og unsa ilang update mga katropa. Okay mga katropa, dinitas parapol mga katropa. Kinsa na po kay swertehon karon sa alas 8. Hala sige katropa ng arme. Kombate. Oy, kinsa kay swertehon karon? Oops. Oy. Agay! Agay!
2: Ni Silo man sa yelo.
0: Agay! Ay, si Lina si Pataho!
2: Ay, kaswerte.
0: Uy!
1: Pusay! Pusay!
0: Kumusta na mas Lina si Pataho? Maugin na swertihan yun in taon ani karon. Katropang Lina si Pataho, unsa kahit produktong iyang mabunutan ni ini mga katropa? Ani katropang Lina si Pataho? Uy! Uy! Premium D3 Coffee Mix! Pagkaswerte. Ha? Pagkaswerte. So, congrats sa duha, baga katropa.
3: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Hoy, congrats!
1: Pusa!
0: Pinakaunang nidaog, alas City 40, si katropang Apila. Sa to?
2: Apilo.
0: Apilo. Baga katropa sa Maybayugan City. Maala Apilo. O niyang ikaduha nga nakadaog baga katropa sa alas 8:50. Mao si katropang Lina si Pataho ang iyang nadaogan. Mao ang Premium D3 Coffee Mix.
1: Pusay! Pusay!
0: Okay, baga katropa, pakiklim.
1: Pusay! Pusay!
0: Pakiklim, mga katropa.
1: Pusay!
0: Din is istasyon na to, baga tigpaminaw. Okay, sa maura gihapon o mga dawa, doon na gihapon mga parapol na himoon, mga katropa. Baga tigpaminaw. Di na yun may mulangan kay iwan tayo o igong oras nga mapadayon pasunahan.
2: Correct.
0: Katropang limel. Siyempre, baga katropa, ayaw mo kamalaka kay naningkamot ning sibyahan, o gipaningkamot ning sibyahan. Nga ma-update na to unsa nagikahimtang karon sa tuntubig dinis probinsya, mga katropa, o probinsya sa ato ang lungsod sa San Francisco. Aron niya kanunay makapaagas na mga katropa.
2: Correct. Niya, tingon pa nila, kugi ko ng mamotor. Pero
0: oy!
2: Kugi manukot.
0: Oy!
2: Sa minimum.
0: Ayay.
2: Pero ang agas, dito na sa tungang gabi eh.
0: Agay, dito na sa gabi eh.
2: Okay, round okay. Daog, way agas o di manukot ba?
0: Mao lagi po.
2: So, ito magyapong okay. Minimum.
0: Okay, baga katrupa, kini na lamang inyong ubos o gigalas kanginan, katrupang John J. Lebrias.
2: O siyempre, katrupang Limuel Ukay.
0: Ay, baga katropa, akong partner speakers lawa, katropang Harvey Ramis, katropang Melody Duran, katropang Ria Linton, katropang Ali Vicente, agamong station manager, katropang Rizzo Rabasias. At ay marang anihon din hi, katropang Lina si Pataho, kay nakadaog kaog Premium D3 Coffee Mix.
1: Pusaan! Pusaan!
0: O niya ang nidaog karon, dili na pwede ugma mo inter ha. Ay, nidaog naman mo.
2: Pwede ka pong paintirin.
0: Paintirin
2: din. Basig din na maminaw.
0: Sige, sige. Baga katropa, kami manaminit o magaingon. Dihay kaninyo, dalay ko ng Diyos. Mayong buntag, kanatong tanan. Probinsya, Sagusan del Sur.
4: XFM. XFM.
5: Sa Thon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Gijun kada uyut pada nabung kurang gabau di loro kong kreatif yang taas kong gihe so ko pag gihe kong putol na gijun kadi kwatulo
5: Zaltone Plus Gold
4: kerting lami anak tulog na kayo ko sa gihe o pira kayo gar wala pang kreatif in 94 lang tong nakapaminaw sa kong gihe kong multikar na kong mabalatian yun ang sulaya na alam ko sa historiality mo kayo tapang na sa inyong panglawas
5: Zaltone Plus Gold adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaltone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
11: Zaltone Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Zaltone Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Zaltone Plus Herbal Soap.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpapalit sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagwan akong mata, nagwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ng malipong sakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X. Sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala itong kahanap. Kanya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta. At ito lang kita sa produkto nga makaalibyo sa itong lawas baka kung sa itong nga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hati sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O, sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon rin, i-like nyo po at follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page challenge, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Ano, sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesions sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma, o basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani, ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Meron tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing simptomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting liig, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na to kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro ano. Ang
1: pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba, Doc, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pagdevelop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pagdevelop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit,
0: meron sa kilikili banda sa ilalim,
1: kilikili, meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. Eh, o kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun
1: yun
0: pa rin yung bukol.
1: Titingnan ninyo. Okay. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling nyo, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, eh, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga... symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan, yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya, parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, meron parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Kalimba, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano, sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Dahil po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells sa iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag natin hintayin na ito po ay maka-apekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin po mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganoon rin sa atin po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Xanthon Vitamin C.
6: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective shot.
11: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit, nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun
1: ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan na inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan. No? So, sa mga kabayan dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health.
0: Atin pong pakinggan ang isa-isa na naman, ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. No? At talagang si Nanay, tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
12: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?

0: sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully, mawala po ito dahil sa Santon Plus.
1: So, ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
0: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay. Hindi gawa-gawa lang po ito.
1: Yeah.
0: Malaki po talaga. Ngayon, ang late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
1: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
0: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
1: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan na hindi po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
0: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommenda ngayon ng mga iba-ibang nutritional. Pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
1: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
0: Maritsu Ganal po.
1: Taga saan po?
0: Po.
1: Taga saan po?
0: Nubaliches, Quezon City po.
1: Thank you so much, ma'am.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Maritsu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, uh-oh, ay napakaganda na ng aura ni nanay.
4: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, mm-hmm, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, mm-hmm, eh malaking bagay yun. Kaya nga si nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, nanay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. No? Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan, mm-hmm, naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang, mm-hmm, sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talaga inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oo, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Yan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Yan nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
3: Mm-hmm.
4: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
3: Ayun, ha? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Maritsu, ano? Mm-hmm. Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating pong mga Yestral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto kasi si Ma'am nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
4: O kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, mm-hmm, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
3: Yes, oh.
4: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, mm-hmm, okay? One capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine ninyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
3: Mm-hmm.
4: Buffet of nutrients. Kasi nandun eh, yung array of nutrients that we need every day.
3: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, ano? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano?

0: sa labas ng bahay siguro. Yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito po mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga, ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic, kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pong pangangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan tama. Talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol. O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitina namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: So, yun na. So, mga kababayan natin, nako, Doc, wala na po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Camino ka sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Just as I am by Ursupli. Ang grabe kay Ursupli ba yun? Eh, grabe kayo kayo. Huh? Alas 10, 13 na. Alright, welcome, welcome, welcome. Welcome. Saan naman eh? Maring irik ka naman eh. Pangalan sa kong ulam sa Danyo eh. Yes, basta ito rin eh, inyong makaobang karong mga orasa kay ang duha ka bayot nagpa-papsmear pa mga katropa sa so, si Maring Daria o si Maring Erika na sila yung mga kanya-kanyang mga tuluman nun. So ako sa inyo makaobang karong nagwantahan lang sa kukunin nyo at bida ninyo ay marapang mag-wananan ngayon ng buntagan eh. Oy, happy birthday ni Ay sa mga tanang mga nag-birthday karon mga orasa. Aga syempre gani ato ang programa gayud gratis magibuton sa Santon and Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Aba ang grabe kayo. Food supplement for healthy bodies, stronger immunity gyud na mga katropa. Ayo gyud mo og ganang kumpiyansa di aron sa Pilipinas sa panahon ron karon na init buntag unya pagkahapon muulan. So Ginoo ko magtabisay gyud kay ninyo mga inyohang mga kwan dia. Inyo mga sipon.
1: Istorya hepot, kira ko eh.
0: Uy, sa ko rin eh. Sa ko rin eh. Wala ka, kaksun na kabalakaan eh. Ah. Okay, syempre, parisi lang ako ka Santon Vitamin C. Ano, ha? Para dili ka ma-disbalance niya mga katropa, ha? Alam, sige, live na karoon sa ito ang studio. Sa studio, matod pa ni Marerica sa Studio X. Okay, live na sa XFM 107.1 Tagum City. Aga, siyempre, alam mo ginabuhay mga katropa. No, dapat life must go on ta, ha? Ha? Bugnaw ka nangabot ng mga bigat la, nangabot ng mga katropa. So, alas sige, sabihin sa unahan, B, kay parang isangko naman sa aping. Ito nga, marami mo rin magkasipra ko titong lawas sa Maring Erika. Alas sige, alas 10, this is Sides na. Here's another song from Starship. Nothing gonna stop us now. Paborito kayo sa kong parinti. Parinti, kapitong bungal gabri. Bitaw, tiri, bitaw. Ha? Ay, kaya nato si Bong. Sige ito, kagkit siya mga parinti. So, ala, sige. Kaya, sugda na ito ng joke niya taon-taon. Sige, diyan sa mga kaya dinner ako.

0: the one by Robbie Williams, mga katropa. And that song was brought to you by Santon Vitamin C.
1: Siyempre mga maring, araw nga mas malami ang isi, mag Santon Vitamin C, mapalit na sa mga nakadaiya, mga pamas sa butika, ang adol mismo sa inyong mga lugar. Ano ba ito sa layo, mapakan mong iro?
0: Sana, mag yun.
1: Mga maring, adlaw ka ron, yeah, Merkules, thanks God it's Merkules, and before anything else, I would like to thankfully, ako ang beauty today, ang Ken Barbershop. Ang Ken Barbershop, mga maring, grabe kaayo ni sila mo gupit kay katuganing gupit sa mga durantay na ginagamit.
2: Siya lang kakuan ba rin? Ang dagko, tundako ka
1: kunti. Kasi tawag ka na ganyan, master. Ka na,
2: grass.
0: Grass cutter. Ah, alam mo ito, grass cutter.
2: Grass is sore.
0: Kuala siya. Excitement na lang na ako.
1: Ito na lang i-research.
0: I-research na ito na ako.
2: Gracias, sir.
1: Welcome, mga maring. Ito ang pinakasadya nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Kanya.
0: Yes, kung ako ikaw.
1: Siyempre, ako ni si Maring Inday Erika de Ligua, Padre Mestay, sa Abanima Kupiansaan, tungod kay Mutila o Silingan.
2: Kaya po niyo yung iyan, tsaka na yung panabang kajitaya. Darya!
0: Yes, master, ito nini as useless.
1: At ito, alas 12, mga maring, liliyami paliyog sa Facebook, pakisearch lang, paliyog ang XFM 107.1 Tagum. O niya, kapilya lang sa mga maring, kaya mga beauty today, madagong sab, dirigyan sa XFM Mati City.
0: Okay, XFM Bukidnon.
2: Okay, XFM General Santos City.
0: Okay, siyempre, mapabitin mo rin ang mga XFM na doon.

0: kanang tanan nga mga namati karon diri sa may Nueva Iloco. Hello.
1: Good morning ninyo diha.
2: Ilaras na lang na maring.
0: Asa ilaras?
2: Ilaras agikan sa Nueva Iloco.
0: Paingon sa
2: Nueva Vizcaya, Andili, Kinuban, Panibasan,
0: Tagbaros,
2: Elizalde, Tagbaros.
0: Yes. Ah.
2: Oh, diri po ka sa ato ang liagan gapo, Malamudaw. Shout out dito ko ano.
0: Naram ko rin ti ni Bubong Algabri.
2: Abre, oh, grabe gi andaman kita dito ug malunggay pandisan.
0: Asa ni si Algabri mato do nagdi sa mga parinti.
2: Grabe na mga ngayahan dugo na maringoy.
1: Kanan si
2: kuyanap kayo ang dugo ni Algabri.
1: Kaya kaya kanang hingi siguro kay niya para mga parinti hingi.
0: Kagahapon kung wala may mabalibad, lutuan ni baka dai.
1: Oo.
0: Yawa lang tamig baka.
2: Susis lang baka.
1: Grabe.
2: Pero baka meron, baka wala.
1: Oo, baka meron. Oy, uy, shout out tadi ano.
0: Hello.
1: Oh, mga parinti ni Juan, mga parinti na ni Katropang Bong.
0: Ah. Mm. Algabri family, hello.
1: Yes.
0: Reunion ba mga Algabri karon day?
1: Mm. Ah, ba?
0: Reunion sila. Dapat mag reunion. Okay, kani ato bit hapit ko majerjeran parinti na ko ay.
1: Ano man? Kanang ano man?
2: Ikaw mare.
0: Di man ko tig atin og parinti. Di man ko tig atin og kanang kuan. Kada mga reunion.
2: Dili ka tig atin og parinti.
0: Dito na gid day.
2: Ay, di ay.
0: Dito na gid maring. May gali kanang hog yang passport. Eh, parinti man ay taoy.
1: Aba.
2: Sayang marin.
0: Ako, idayo na lang na, oy.
1: Hoy.
0: Mga atin, good og kuan, mga... Tawag ka mga reunion.
2: Reunion.
0: Ika majorjira ng parinti.
1: Parinili,
2: pero sa kanan ka lang sa eskwilahan nga reunion, mapil ka marin.
0: Adi ko, kaya masin makajorjira ka.
2: Team building.
0: Uy, di masugot si Maring Bongo.
2: Oh, hindi. Makuangan ka, Maring. Ma-rape ka, Maring.
0: Di magunta makupiyansaan.
2: Ah, mao lagi po.
0: Ay, mga antata, oy. Mga antata.
1: Baby. Oh, pagka may pangalaw na, unay ninyo yung kanta niya.
2: Ana pa si Liam nalay sa'yo. Pwede mag-request, sir.
1: Oo, sa man
2: ni Liam. Wala ko'y lucky, diri.
0: Ay, mga good me. Bakit ama rin sa ebidensya nga babae ta?
2: Tuwad be.
1: Kaya ano, tanawon. Oy.
2: Ana pa si Harold Salong. Shout out from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Korea. Hala, kalayo na niya, Maring.
1: Asa na siya sa?
2: New Korea, Sambog.
1: Aba. Mabastos ang mga opo niya kaya kung sige-chagit daw.
2: Ano niya?
1: Namagi daw.
0: Parinti biya ni mong Vice Mayor
2: Gia. Libakira, himantayon. Aminaw may dirit sa Timog. Inday tanini, shout out kay Ilrin Diginyon.
1: Aba. Asama ni siya diri. Mga maray, tagpila ang Pamsmer. Shout out may diri sa gas station sa Highway 23 diri sa Ubos sa Kutlog ako kaubal boss Richard Gomez Richard Gomez ka and naong palang sa nagtay palang okay. Daan takla na kayo
0: nindot lang ito siya paring gabi balik taga paring gabi nindot ka ito tama master aba
1: mura mga bright so
2: mura lang kita nag-um-um nito mara
0: ay bakit mo siguro tag-poster atong ibutan dyan sa kwan
2: dako ka ng kwan
0: sa aksog liko
2: hindi mara ka ng pinakadako ba
0: o ayaw marim basi daga madisgrasya marim
2: ano ka naman tadi ya maring
0: kay gilam yan ganda
1: alam nga isa kabayot oy naawa
2: imundukan maring onay matagtiki
0: pwede mo na matagtiki gisot-sot na ni Edgar
2: ade ay kaya kay morason dyan ka maring
0: gisot-sot na ni Edgar kay gilam yan biyat pa ko gabi
1: kaya kung aming shout out ato kay galina rin si John Jampon
0: amigo na radyo amigo
1: si John Jampon
2: si John
1: John
2: ay amigo na
1: amigo na may ane kay magino may ane nikita na mo niya tagal pili ko niyang manok bisaya usama na ninyo be John ay lagay ko na John
2: ha usama ibaw ani mo master o nga bisaya ang manok
1: kanang inigihaw mo agay
2: ay ay kung Tagalog siya.
1: Aray ko.
0: Kasi si Dudong Hasmin, mga master tagpil. Ah, nababasa naman.
2: Request ko song in night anini, Ocean Deep, kanta pali.
1: Aba, isa nag-request.
2: Si Libicara.
1: Sige na may kanta. Kanang bako. Sige na, kanta lang, kanang Ocean Deep.
2: Ano magbuot baka sa request mo na?
1: Kanang lain na kayo. Sige balik.
0: Count on me.
1: Count on me. Kani, yahani kayo. Ganahan mag-ganin siya.
2: Count on me.
0: Hindi
2: na makakakuha pa rin.
0: Mag-isip. Wala itong bidlak.
2: Almost mong tao kama na yun. Almost.
1: Humana naman ko na. Dire ka nang wala pala kanta.
0: Anong parting time? Humana po na siya.
2: Request ko song Nating Tulus.
0: Ano, maragwa na.
2: Bastos ba si Nining Garcia?
0: Wala kayo kabuga di ay?
2: Nating Tulus?
1: Ay, di ako.
2: Bastos.
1: Bastos. Anong anong.

0: libros cantamos con acá mismo, que mga del tiquetín que mismo con ahun, no.
1: Para kanin. Anak po,
2: Sir Rodiel, good morning from Bisaya. Ako na itong bayaon na konsilingan marin, kaya itong pagbaha marin, nagsalbabidya na siya.
1: Sir Rodiel.
2: Sir Rodiel. Oh. Pinaldo. Sir, kumusta mo ang balay diyan? Naanod pa o napadaya di hapon?
1: Aba. Ay, baka daw si Rodiel o ayuda di ay? Kena kong malista.
0: Oh, kanyang di malista.
2: Makiglalis pa man siya marin.
1: Si Rodiel.
2: Si Rodiel. Ewa, ihantapad ang kuan man, ang prok leader.
1: Ay, mau ba?
0: Aba, nasyak si Wilma Joaquin sa imuhang kuan maring Erika.
1: Ako ang outfit today.
0: Yes.
1: Si Wilma Joaquin, kaya wala man
2: mga marites, good mong tulong. Dili, kaayo halata, John Jampo.
0: Oh, John Jampo. Ay, na, John, ay, na, sige kuan dia. John, ipamatutin ang manok ni mo di, ha?
2: Mga itong batsoy nga Jampong, di ba?
0: Ay, Jampong. Katong, mamanin sila.
1: Sige, sa ito kanta ka rin, Ating Tulos?
2: Ating Tulos, gikan kang Nining Garcia.
0: MLTR.
1: Okay,
2: Militar. Militar. Ang nakanta niya si Militar.
1: Ito rin, tiba yan sa kamayang buntag si Sir Gang.
2: Ayaw mo maghinilas ha, kay mga himantayon tabian mo. What?
0: Aba.
2: Nasupo na si Wilma.
1: Ayaw pag-ana, Wilma, di biya ka pa ana.
0: Ala sige.
1: Amo,
2: aba.
1: So ladies and gentlemen, kining kanta hato di kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas mulami ang ngisi.
2: Mag-Santon Vitamin C. Patunayi, patunayi.
1: Kisa ba?
2: Kita wala si Ralph Marie.
1: Si Ralph?
2: Pag-gini mo, Marie.
1: Pag-gisi na to? Sorry, Sir Ralph.

0: Ulaw tani.
1: So, wala na gayo nun. Lahil lang itong lyrics mo, Marie.
0: Ay, nalausap na lang kanta ha, eh.
1: Ay, giusap na rin ang lyrics niya, nani, ay. Ah, na ba si Juan, ayaw mo paghinalas ha, kay man tayong tabian daw mo, Marie.
0: Aba.
2: Si Asi, Labakira.
1: Kaya si Labakira, ay, intense kayo siya mo tayo.
2: Dapay, kanta dari agi, ingon pa nga. Si Tatsuki Ado Rogeliem, hello, mga pinaka-idol na ko, maong tulo. Request ko kanta nga If I Sing You a Love Song by Bonnie Tyler watching from Greenland man kilam tago
1: oh, kantahin Marin kantahin kayo namatay na ba yan ah, Marin
0: Bonnie Tyler sa'yo mga kanta ni Bonnie Tyler katong
2: kaling If a heart
0: ay baba sige
2: noted If I Sing You a Love Song
0: be.
2: Do
0: ah be
1: Dol
2: kanyang kanta
1: by Max Urban Opaw.
2: Opaw na sa Lipaw.
1: Si Jip Jip Darunday.
0: Yung sa kanan ni Karen Darunday.
2: Si parente siguro niya na.
0: Parente siguro niya.
1: Pretty request forevermore. Si Ate Josipina. Kasi may kanta niya.
0: May kanta be. Lungkol kanta. Bukaong be ako.
2: Kana.
0: Be.
1: Pasapasa po.
2: Ano pa si Not Jampon nga sinawa sa Agtang Uy?
0: John.
1: Agtang din na Marie.
0: John. Amigo biya kanta John ha.
1: Ami man ako ganang batantang kuhu man.
2: Bina akong tuhod.
0: John, check, John.
1: Agtang na yun, Jampong. Amin akong kuwana siya.
0: John, Jampong. Ang manok na to niya, ha?
1: Amin akong tangkugo.
2: Kanyang kanta, hatag kinatol sa turbo. Pag naka-turbo, siguro magkangkaang si misis. Sa kalat.

0: Ingoy, magkuna ko ang gisi, ako ang tahi, Marie. Tia Daria.
1: Ciao, baby, let me sing a love song for you.
2: Okay, tama na. Ako lang po. Come on. Come on, panay.
3: Come on, panay.

0: Daria.
1: Subscribe. Ayo mulai dulu apel. Thank you for watching.
0: Ini memang pinobo.
1: Ay, wala pa di. Ay, nakasulat mong kuya Mari.
0: Ay, ibutang na nandiy ha. Okay, kena.
1: Kana. Kini.
0: Thank you for watching.
1: Ayo, wala ka labot.
0: Sige.
1: Let's go! Last longer! Maro-maro man si Master Mari, ihatag ang taas.
2: Gani, malo na. Maro na. Maro pa.
1: Ana ba, tarong nga o kanta din na akin. Paborito ba yan na ako? Ana,
2: oy, tarong
1: si,
2: nga, oy.
1: Si Odessa. Odessa Panye Dili.
0: Odessa, pag YouTube na lang di aday. O, di ba, pag Spotify na lang, ha?
1: Tama na, oy. Tama na. Ang dagi Master. Di apel ni thank you for watching.
0: Thank you for watching.
2: Oy, ganyan ba yan, Marin? Nindot ka yung panahon. Ayaw gintong yung gub. Kaya kasi mo dagi.
1: Reaction, birdag umpon, Marin.
0: Check. Sige.
2: Napay, lang yan, di ha?
1: Masukog yun si Odessa, Marin.
2: Oh, God's
1: ana sa baby na nako anyo tarong agud.
2: Ingon pa si Samantha Galis timbal nga dance with my father.
0: Aba, dance with my father. Sige si Maring Daria mo kanta na.
1: Wala mo kay father.
0: Wala kay father. Oh, sige baby, kami kanta. Baong ba ako. Pasapasapon.
1: Mura ba ka si Lebron James? Hoy, Maring, mura si Lebron James di mamasa.
0: Hoy, si ay, kamala ka gisa kong idol.
1: Oh, darap, lahat na po.
0: Kato nga, kaabang ganyan. Si kato isa, kalimot ka. Sige, anya, istorya.
1: Si Bruno James.
2: Apan sa dipata mo kanta at sa inyong tipaya, good morning. Hoy, Lilo, Abusente, sa Nueva Iloco, Kanga Primo Priete, Helda Lusada, Bernadette Maslog, Abiliapaz, Roland Lusada, Elizabeth Tapsi, Anasipo, Noel Villegas, Adelpa Taguno, Rinaldo Villapaz, Renato Agayon, Alfredo Galo, Rosalinda Lauro, Nelda Banua, Leonito Martinez, o Kang Hanilos Martinez.
0: Sa mga parente sa kitawagan, no? Ado na mo dito sa cashier.
1: Ano pa si Ria, bunadaot ang kanta, oy. Ayaw, ang ilang mga hutong, ang recording silang music ang daot.
2: Kasi sabi na yung nanabi, kaya ito na yung
1: kuano niya. Ano si Lia, layan ka si Lia.
2: Tahiyon ko na yung mong kuan Lia ron.
0: Okay, so, ano yan na, bi, ito na yung kanta. Sabi na,
2: check. Ano yan na?
0: Hey. Check, mic, 1, 2.
1: Anak,

0: Master. Go Master.
1: Dahil lang kaya siya picture.
2: O-O-O-O-X-O-X. With my mind of disagree.
1: Oh, serious?
2: To get my... Ulit naman yung mga wording. To him.
1: Pero kasi nga nabasa ka. Sige, hindi.
2: Nausap
1: naman yung lyrics. Pasilo kami, kaya nausap ang lyrics.
0: Sige, hindi. Sige,
1: hindi. Sige, hindi.

0: Sige lang, okay na lang siya. Okay, next. Nag-request 3, oh.
1: Sige, request.
0: Nag-request 3.
2: Alam ka kung sa Pino, okay. Forevermore daw, Maring.
0: Ay, kikanta na natin. Huwag na lang kanta ng Forevermore. Mana, oh.
2: Saan pa kanta na, Maring?
0: Ako.
1: Forevermore? O saan ka Forevermore?
0: Forevermore by Kwana. Kisama na
1: ka. Side A o side A?
0: Side A, side B.
1: Sige daw, B. Katawanan man mo mga naong Maring, oy.
2: Iyan na mong naong siguro, diya, Libakira, oy.
1: O pagani may nag-kuan, ha?
0: Be, request ko.
1: Sige
0: na,
1: be.
0: Opa.
1: Anong Forevermore, bro, mga... Ay, napoy kanta diri, request nga sa mata makikita ni Ruel Cortez.
0: Kana, mani, wala to na kanta diri.
1: Kana.
2: Balik-balik man ang kuan, Carles Cortez.
0: Asa ba nang, paborito ba nang SM, ganaan pa ka matrabaho?
2: Res Cortez?
0: Res Cortez. Wala.
2: Res Cortez ba ni?
0: Res Cortez diri di ay. Kaganaan ba nang SM ni?
2: Kato man nang
1: sige, kasi mo kanta. Kasi mo kanta.
0: Baya ko yung kanta ni, baya. Bugaong, baya ko.
1: Si SM, siguro mo kanta na.
2: Dahil mo natin yung programa, kayahan naman lang nito na.
0: SM, request me kang SM, nga, kanta tani. SM, dali, SM.
1: Sa mata makikita.
0: Ah, dali. Sakit ka.
2: O sabi makita sa mata ma rin?
1: Ang muta.
0: So, si SM, mapasa na si SM kay galain na ang iyang pamina ko. Si pamina ko niya ginadala ni Ron.
2: Ano lang galain ang nawong?
1: Kini kanta ito kinata si Santon Plus Gold, Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Gani si Sir Laldo Villapaz, anong katuig na kanta sa...
2: Ang sa

0: Kuya, magkaya mo marin. Marama mo nag-guyod o ganang kariton.
1: Ano ba itong oras, mga higala 50 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag?
0: Yes.
1: Nagahay ko diyan kanang kuan, babe. Gusto rin sila kanang kanta.
0: Ito kanang mga kuan.
1: Nagahay ko kuan na Sir Gab kanang Ilo River ni Christy.
2: Apa, sige. So, hindi na diyan kay akong amigo si Bisoy. Nag-request siya o kanta daw ni Erwin Padilla tong Wonderful Tonight. Apa?
1: Asa na?
2: Bro Bisoy, shout out to that bro.
1: Kining kantahan yung last akong giganta ka na yung 2000, kuan. 2011.
2: Be. Sige daw, be.
3: Minsan lang sila.
0: Masin nakalimot yung sila maring nga. Pwede sila mukanta, ha? Mag-request mo niya. Munawag mo, mukanta mo. Masin nakalimot mo.
1: Okay, tawag mo sa to ang hotline.
0: Kapuyon, pwede ba ang mga si...

0: Naipakawang River, Naipakawang River.
1: Ana pa si Irene Donjo, ana si Irene Donjo, mga maring mag-request ko help me.
0: Help
1: salamat.
0: Oy, brother, may isatan ko kang Robisoy sa ko amigo diyan kay nang Mino nga drive padulon sila laklak no.
2: Iyon sa man ni Tio Disoy.
0: Ay, iko sa ning wonderful tonight daw ya hadi ha. Be at kay ganahan ka siya.
1: Buntag pa man karon master.
0: Mabisi ka bi ngit-ngit kay ang tent siguro.
2: But this is really a wonderful this morning.
1: Wonderful morning.
0: Basi kang yang tent dito kanang garbage bag. Pagbut, mamu, apay po tanay dito.
2: Kanina mo lang, kantahan na, birahe kay...
0: Last
2: ang kantaha karong buntaga.
1: Oh, last na mo ng kantaha.
0: Okay, bro, Bisoy, para nini mo ni bro. check.
1: It's...
2: Asa mo na ididikar na kanta?
0: Ah, para ka na rin siya. Abot, asa rin kayo. Mamunay ang ganahan daw. Kayo mara rin siya nasa pulo, ani. Ibingaw daw siya. Nanda siya na may remember anak ka ng kwan daw. Kaling, bugdo daw kayo. Bukong kapunong siga bugdo. Ang tuhod pa. O kang

0: Salamat
1: thank
0: kayo.
1: You.
0: Si Nancy Camilo, ang inyong atong pinaka-idol sa dato, si Ismaela Sabiliano Asuncion.
2: Yes. Yes.
3: Feliciano.
0: Oo.
1: Morning, ma'am.
3: Anak pa si si Dato Jerry. Anak siya, okay kayo, Master Inday.
0: Ganap si Dato Jerry, anak. Uy, mga tutay lang, Dato Jerry, ma'am. Mangilaw ta dito ang kuan. Mangilaw ta dito ang kineng kilawon. Di asa duhali.
3: Adi, ayaw. Kuan, marim. Kaya yung mga bakik, yung bakbak niya.
0: Ako gusto na ko, kanang kinilaw nga tilapia.
3: Na dito?
0: Na dito.
3: Karoon na yun.
0: Lato Jerry, sa man, may meron may skada na yung kumako. Kada kaon, tua.
3: Ako yakin, musikat mo. Musikat din na dito.
0: Sa talawa istorya pa.
3: Musikat na dito. Bakso maglakpot, Master.
2: Hoy, habiri, siguro na, oy.
3: Asa naman akong request? Ano sa mga request na gininansi, gini?
2: Hoy, nga maling, mabalik ka tao-tao, duman lang ani ato mga pahinomdom, kinilaw nga baki, mayoy lami daw, mayoy lami.
0: Aba, pasasa.
2: Ay, nako, XFM!
0: Exciting!
4: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ano si Ariston? Saka na ang umang. Ibukadlaw dyan ko ang kapainit mo niya magsige pa dyugugdo ko. Maugibate ko dato ang paglaban sige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ay, naka mga maring balik ta atong oras, mga higala. Bisa mo rin ang untana, may makabawa mo rin sa Bulapas, Bladiha. 4 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Kamagyapon na mati sa pinakangilingig na programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini ay...
1: Kung ako, ikaw.
0: Kung ako, ikaw, mga maring. Atod ni ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Tagod na diyan, mga maring, ang pinakakuyaw, pinaka-powerful nga food supplements. Ako na ilhan, kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes, inood ka na, maring.
0: Doon ay sangkap, mga maring, malunggay. Doon ay malunggay, mangustin, ampalaya, garlic, spirulina. Doon ay pag-isay, mangustin.
1: Wow. Yes!
0: Nga, the best guys sa papangunta sa mga balatian sa lip, labi paanang taas kayo mo ang blood pressure. O yan, ang jorjor ni mo sa mga asawa. Inong kasi mo sa asawa nga.
1: May pakapin eh, Mari.
0: May pamana imong blood pressure, kaya taas pa kaayo.
1: Wala, ito niya siya ay.
0: Sige, Dabi, sige, Dabi.
1: Sige, pa-otro na ako.
0: Sige, Dabi.
1: Ay, sige, mata!
0: Ay, mga uwagan.
2: Ay, marakang si Reza May, niya si Guan.
1: Marakang
2: si Maring Dario, marakang si Reza May. Tanawa, tanawa.
1: Marakang si Guan.
3: Welcome back to another explosive episode.
4: That is right.
2: Hello.
4: That is right, bestie. We are live here in Tagum City.
1: Alam mo rin, makasih po yung abundan niya, master.
0: Uwagan.
2: Nagbungo sa ito yun, yung kalakihan.
1: Grabe.
0: Lulugan na kitang EIA na yung
1: kalakihan.
0: Okay,
1: si
0: EIA. Pero okay ba yan?
2: Akan na. May makapildi.
1: Original.
2: May makapildi. Anang pregaba is kapitan. May
1: mga pregaba bro.
0: Ay nako mga maring. Itanay mo niya sa inyong mga radyo. Ha? Samtang uban garoon.
1: Andama na niyo ha niyang lampin o inyong habol.
0: Ang uban garoon gatanaw sa impeachment rally.
1: Napa di ay.
0: Napa siguro impeachment.
1: Wala ay. Wala pa ay.
0: Wala ba di ay. Nag-live mo lagi si Kuan.
1: Konsa man.
0: Nag-live mo lagi ang ato mga kaobanan ng mga sister stations.
1: Nag-live sila. Kaya wala sila sa tua.
0: Ay nako mga maring. So
1: mahay sila maring.
0: Oh, biyahe na si tanawon ng mga impeachment oi, stress na.
1: Hindi man mo nga kadungan mo nag problema direta. Kay mo samot.
0: Direta kay duhara inyo ang kanay matilaan pa mo.
1: Duhara pa inyo. Pakaon mo ay pa-counseling na mo.
0: Da.
1: Di ba?
0: Di ba? So, ato ang suatampo mga maring. Ano nagisa mo ang kamot karon ato lang nanggi. Ato lang nanggi hanay. Ato lang nanggi plastada mga maring. Sa di pa na ito ni basahon. Ato lang pagpanimbaya di ay. Ilan ni ato mga parinti. Sila ni...
2: Ang tuhod.
0: Mga parinti ni mo, Master. Wala kay timbaya di ha? Mga parinti ni mo?
2: Katawa parinti nako. Mga parinti lang ko. Itali yun. Ganun nagparinti mo. Katawa si Bungal Gabrik. Itali yun. Ganyan nga. Nagparinti mo yan na. Si Kuan mo lang sa kumamas. Kung iyan, anak.
1: O yan, ingon na maganda, Master. Kaya pasig basaan ka.
2: Kasi... dili. Pag yung parinti, isa na lang kagian.
0: O ikaw, dili. Ika yung marinti na, ma. Master Ziran, sigag parinti.
2: Ay, alay na pala, ano, eh. O sa kay feeling, no? Alay,
1: tanaw na ko ka, Master, kaya wala'y parinti, ha, eh.
0: Alay ka, ano.
2: Dipis na lang, mga nag-ingol nga, kasi pamanday mo kwan din sa...
1: ano, wato pa makasalain?
2: Ano, wato pa makasalayong, ano, may dool.
0: Manay parinti, kaya di mo kiha. Ano, ano, bitaw.
2: Ay, nako.
1: Sige, largada.
0: Nakulit na po, ako itong subayan ako parinti. Asa ato?
1: Asa ato?
0: Si Kuan, si Kuan, parinti may anak lang ni Kuan.
2: Oo, kani sila will mamagin, parinti mo ane.
1: Parinti ay.
0: Napana siya.
2: Kani si Kuan, be, kani si Ismaila Sibiliano Asuncion.
0: O, kana siya, parinti na ko na.
2: Parinti na ko na. Ako, sunyo na ikaw.
0: Kana kapuyan mo ko sa unang salong sa Asuncion.
2: Kasi na si Camilo, ansa man.
0: Parinti
2: ni Mone.
0: Ano si Nancy? Di ba na parinti?
2: Parinti ni Mone.
1: Si Jampong.
0: Si no Jampong? Di po na ako na parinti. Si parinti na ni Kwan. Ni Ilrindigin yun.
1: Si Ilrindi.
0: Nako, giingon. Diri ama nga maring. Sa tuwang suatampo. Nakit ang ginako. Diri ama.
2: Ay, kanilang ato sa paminaw ng atong bagong intro.
0: Ani ano?
2: Intro here. Digitote.
0: Intro here, Sir Gab. Samtang kapaabot sa itong intro, mga maring, ha? Ay, nako, ang turbo, mga maring, gindot. Juga ay kay dili lang kamukusgan.
1: Yes. Kung
0: paskog pa dyan ka.
1: Tinood ka na, maring. Tinood yun na.
2: Aba,
1: sure. Iba matod na, ni Ral.
2: Sure na, diya. Diyo ba si Kwan ba? Si Wilma Makin. Sure na, diya, Dariyang.
1: Adi ay?
0: Sige ko.
1: Ikaw, Wilma,
5: mantek ka lang. Aduna ka may suliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw ra. Suwata ka na. Ug ipada. Ning tolomanon. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista. Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
5: Tia Daria.
1: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
5: Of Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.
2: Star na, kaya niya na. Sugus mayong pamatasan. Dugot yako makahatag sa kuang katahuran kag pagyukbo kaninyong tulo mga maring. Tungod kay ako disalig diya sa inyong sibianan manalagpadangat ko sa kuang suwat diya kaninyong tulo para matagaan ko kasulbaran ni akong problema karun. Gawas nga hugaw kayo hong kuko. Ako de si Noel. Nagpuyo din hi sa may sa ni Asuncion Davao del Norte. Mga maring, gibantog ko diri sa muag gitawag the original playboy. Kay bistisohon mangugo mga maring. Mura ko ganaong ni George Clooney mga maring kung nagkatagin mo na ako. Kay bangas pa lang nako mga maring. Kaingon gid mo mga maring na kini, may bangas.
1: Ayaw ba?
2: Mga maring, tungod sa kasiso na ko diri, grabe kayo. Adangaki kong angga diri, Noel, the star for all season. Kay, kung tingrambutan ko, no, tingrambutan po kuno ko. Hana ba? Kung tingdurian po. Hana ba? Grabe kayo mga maring, mababay diri, nga mabighanin diri na ko. Nalagi mo dayo diri mga maring, ka na mabili-bilin, pusa ako na dayon. Naay mga pista-pista mga maring, naay mga kwana, wala city. Pero mga maring, tungod lagi kay kaning gwapong tao ta mga maring, dili sa ingon pagpanghambog. Wako kay mao mga maring, dili kay nagsugod. Ang akong problema mga maring. Pero masayran niyo ninyo kung sa sunod o sa unod akong suwat. Iyon ani mga pangitabo.

0: nasakto ka na siya, Pamela.
1: Matutpan ako sa kanadungog, Noel. Eh, gwapong tao man ka. Niya, maipog ka mo, birada.
0: Pamela, kung doon kayo mga madungog sa palibot, ako nga, ang iyoonin mo kasing-kasing ayaw pamati.
1: Uh-huh.
0: Pamati akong kasing-kasing, Pamela.
1: Tuod ka, Noel?
0: Kini akong mga ipang sulti na ganin mo. Gikan kinis ko kini nagman. Pamela, mahal ko ikaw. I love you, Pamela.
1: Noel?
0: Pamela.
1: No,
0: Pamela.
1: Noel, I love you too.
0: Gisugot ako ni mo?
1: Yes.
0: Ah, salamat, Pamela. Ikaw ang isaade ka ni mo nga. Ang mga katamis sa kinabuhi akong ihatag niya ka ni mo.
1: Wow.
0: Di ka makatilag pait, Pamela.
1: Noel,
0: Pamela,
1: sweet.
0: Pamela, di
1: ay. Kami ka sweet mo, Noel.
0: Pamela.
1: Daksa ko na.
2: Saliyang kapalaran na ginu.
1: Daksa ko ba?
0: Kaya ba siya yung mga ihandos ka ni kong hayat ka doon, Paul?
1: Hindi ka paabot ka. Ay, sige na lang. Ayaw, ipaungo.
0: Ganina ra di ay.
1: O, ganina. Sige na,
0: patilaon ka kikani akong bagabas ng wailingig. Ani, anak ko?
1: Pamela.
3: No way, no way, no way, no way, no way.

0: 天明过后
1: Bro，
2: 喂 Bro，
1: 你个幺啊你个 Bro， 你个不是不是 Bro，
2: 谁个幺的啊？
1: 你 begin 个 dream to see Pamela
2: Pamela 啊来 begin 个，
1: 哪门？
2: Ako siyang hanggat niya mag-46 mo, di ba siya kamao?
1: Ano siya kamao mag-46, day?
2: Oh, ako yung ang iyang nakatunan, kinila mang gitawag o style nga 44.
1: 44. Usa ba naman 44, bro?
2: Saka nang sabako ni mo siya ba?
1: O niya, sabaka mo siya bakay mo.
2: Ano mag-umput-umput mo?
1: Ah, mo
2: na siya gitawag o style nga 44.
1: Matibiliin pa ko na ko ni bro. Daan ko lagi bro, nga ikaw ang imong abilidad. Ngilngig talag sa uno kay ka bro.
2: Ay, akini ay lagsaba ha. Kina si Pamela, madli sa naman sa kong pakitbok. Madli sa naman sa kong listahan nga mabahing akong gitilawan.
1: Sa aso pa bro.
2: Napakay
1: prospect lain bro.
2: Oh, napakay.
1: Muna gitilawan kitamlaan ni mo si Pamela bro.
2: Ah, sa pamandi ay, okay biyapod siya. Okay po. Okay po, pero, di man ko kwan, ngita po siya ko mas lami, kanyang kinalamian, yun ba?
1: Aba, aba. Bro, kaya na ito yung bagong borders siya, bro?
2: Asa napit?
1: Na niya, bro. Anong ilan ni Tio Sidoy?
2: May bagong borders si Tio Sidoy?
1: Oo. Oh. Nga, di ha, kuya, kaya.
2: O, si pangalan, bro.
1: Si Leslie mo ko na, bro.
2: Leslie? Pangalan pa lang, kagungkong na kayo. sige. Agihan sa nako sa boarding house. Agihan ako, bro.
1: Sige, bro.

0: 12.
1: Uy, kamali nito. Sa mayatog sa'yo, makadrig baktas-baktas.
0: Tiyo, mangumusta lang sa kubuan sa may gamit ni mo sa imong mga papangumaron.
1: Okay man ang pagpangumada kong harvest.
0: Kumusta ang mga kuanlo, mga tipasin sa imong humay?
1: Sinong daw, timga sa buga.
2: Ayaw naman.
0: Tiyo, na ko'y kuan sa ban, doon ako nung kay bagong boarders na rin.
1: Oo na, magkoy bagong boarders. Wapa ba yapol na? Akong planuan, ginagubangagan akong planuan. Pero walang ko kay bad man na siya. Yung nara siya, Day!
3: Ay, hello, that you see, Doy?
4: Ang wapa niya.
3: Na, pwede ko maghang yung kape ni mo niya, Tio si Doy?
1: Oh, na ko'y kape ni rin nga, Santong Dol Kope Me.
3: Pwede duha ko ni mo, kaya naman ko lang kung uyuan, magikan o ka ng bukid. Abot na si Kuan, si Angol Pogs. Angol Pogs!
1: Man, ko'y kanang ngay na kong tao.
3: Oh, kanang nga ba, kung kaya approve buhok ba, Angol Pogs!
2: Pamangkin! Bakit hindi na wala pangalan ko?
1: Kis, pantog na rin kang itawag kang Pogs kay itsuraan mo po rin ka.
3: Ah, wapo kayo na. Pugi ko na siya, di ba?
2: May tama ka si Tio si Doy. Tio si Doy, good morning po.
3: Ay, Tio si Doy, mga alam yung kape, Tio si Doy. Ay,
1: kape yung Santon Gold.
3: Saan ka umali mo, Tio?
1: Ay, kalimot mo ko na. Ano mo ko, ay, Simer, di siya.
3: Ano siya ni Pito? Noel, pangalan na ni mo di ay.
1: Oh, si Noel di ay.
0: Si Noel di ay. Tama po to, kung nadungog na ko, ang pangalan ko ni mo is Ashley?
3: Yes.
1: May accept na ko kay kamo na may nasa script.
0: Bago pang mo dari Ma'am Ashley nakarinta?
3: Bag-urag yun. Di ba, Cole? Di ba, Uncle Pogs?
2: Ay, tama ka pa, Wankin.
3: Sige, asa ka sa dito, Uncle Pogs, pero di ka maglisod.
2: Alis mo na ko, baby, ha?
0: Yaw, na mo kayo, ano?
3: Sige, kasi kung kaya kayo kayo nag-ambil, niya.
0: Ay, patilya?
3: Patilya, nga, aprog buhok, ma.
0: Ay, yun na pa, Ashley, pwede ba mga malamano ka?
3: Sure, why not?
0: Lamia siyang kamot.
3: Ay, kaya nga rin ba malangyanay mong tudlo sa kong pala? Nailagi ka. Lastos pero nang inana.
0: Kamu, bawag mo muna na akong tudlo.
3: Parang kadar. Parang kadar.
2: Ayaw ka ma.
3: Parang kadar. Parang kadar. Na ay mong kamot niya. Ano, inaan mo. Bastos lagi ka kamot.
0: Ashley, bago pa man kadar eh. Pila na baka lalaking miingon di kanimo nga daw siya magkamurag ka ganang diwata nga gapuyo sa kilid sa busay. Kanay imong kagwapag kaanyag na eh. Nakanjong laki makagusto ni mo o dili kalimod nga usan ako di aday asli nga na love at first sight si mo.
3: Salamat kayo pero kung nung kay ka ba dakal pa naging on ana kay sila si Mark Inyero Era naging on pabeto sa kuwang inana pero man ako naging namain oi.
0: Ashley, nakita naman yung taka. Di na ko magligoy-ligoy pa dahil pwede ba ka makapangayo sa imong messenger? Contact number ni mo?
3: Kani lang akong number o. Akong kaning Facebook na ko. Add lang ko sa Facebook.
0: Sige ha.
3: Ashley@yahoo.com.
0: Ashley, kung doon na kay lugar, pwede ba takang magdang mag-date na?
3: Grabe, pagkupakita ng history, Ana. Inana dyan yung mong kwan, Will. Inana, paspasan yung mong Will, oy.
0: Ashley, dilit na ko angay nga palabyon ang higayon tungod kay masig maunahang kuslain.
3: Ay, mo ba?
0: Ashley.
3: Kulitan ko ni mong bungot, Bik. Ang gabilok ka, oy.
0: Ashley.
3: Sabi si Lix po
0: sa niya. Ashley, ayaw, Ana. Dahil, hindi na ba ka paano?
2: Ayaw naman.
0: Sige na, Ashley. Matos ako, ha? Una akong mutalikod. Timan ini, Ashley.
3: Ay, bar. Mamahan. Sa?
0: Ako lang ka.
3: Dahil pagod ako isulti ni mo.
0: Oo, sa mano, sa mano.
3: Guita ko ni mong ulo, bibay. Ang kanil mong bangas. Gilogay. Gilogay ni ma. Daka na siro ni kisiligan ng puso.
0: Pasin ako, pasin ako na eh. Pasin ako.

Ako man ako kamalo ato ni Pamela. Ako giwaswasag maayo kay pating itong lami agyon niya. Nangita pa medyo mas lami. Puto nga ka ni si Leslie. Grabe ka ay si Leslie. Uy, ka na nga kaingulay ko lami ang paaling Leslie lagi. Nani siya yung picture na kung stock ni siya mga maring. Na siya ay nagkuhan na nagpanty shirt repito na siya nagkuhan murag ka ng kang Alex Ayala mas kabuduha lang yung mga maring masagay murag mamakpak akong lunggan oy digo ko katulog magunahunagod kanang krapi yan itanan buto mga maring may duha-duha ako yung nangurso yung mayo nagsyat yung miskong parin ako paring ablo yung inani mga pangitabo.

0: Kumbaga, dalam ang kaokin ng gold-plated beer, bro.
1: Ako nang ito yung bro, aron nga mas malikon, pagkakuha nga papangig, sa pagkatubang nga ito kang kiningati ng Ashley.
0: Murag, nagid kay Leslie, Ashley?
1: Leslie.
0: Da. Leslie, ha. Bro.
1: Grabe kay Leslie, bro.
0: Nakita na ko.
1: Natakilin siya, lamig, lawas, lamig.
0: Nakita ko na, bro, kanan dahil, nagawas bito na, bro, nagayang suot niya, bro, kaya kanagan niya murag pencil, bro.
1: Uy, pencil?
0: Ha, murag, mubuhan niya, pag kuma, nagkuhan siya, bro, nag-leggings, bro. Has ka bugduha lagi sa hood sa Volkswagen, bro. Uy!
1: Mo ba rin mong ipicturan, bro?
0: Bro, dara bro. Talawa, bro.
1: Bro, mag-CR sa ko, bro.
0: bro. Basta lagi, bro. Everything we have, bro. Lupigan si Wilma Joaquin lagi, bro. Si isi-isi, bro.
1: Amot lang ka ni si Wilma, no? Okay po ba?
0: Siguro na, bro.
1: Sige na,
0: bro.
1: Bro, nanay ko si Leslie. Ato na karon. Pamalayan ako siyang pamasitahan ako siya.
0: Istrukan mo?
1: Oo. Ato na ko siya. Kaya total, ang tag-iya sa boarding house nga si Tio Sidoy, na-close naman ako. Gitaga na ako bino. Okay man kayo.
0: Biyawag hindi mo, bro. Shot, bro.
1: Layo na kayong tulog kaadlaw. Di na ako makuha na si Leslie.
0: Biyamatra.
1: Mark my word.
0: Sige, bro. Ignan niya ako makuha niyo, bro.
1: Ano man?
0: Ignan niya ako, bro.
1: Ano man lagi?
0: Basta, bro. Kaya mo sunod, go.
1: Bangas. Akura, Leslie. Akura.

0: Leslie, my love. Mo't kong ipaabot ay kanina mo nga niliti ako kini ko pagbati.
1: Dan, tarong ba?
0: Oh. Niliti ako ko pagbati.
1: Bisig ka atik rin na ni mo. Bisig pariya ka na ni Jun Champon nga. Grabe kayo ka, dagag babae.
0: Leslie, sa tinuod lang.
1: Kasi may mas kwalin nyo ang tarong anang Jun Champon, be.
0: Ah, wala mo na siya ayo.
1: Bisig na anang mo, pariya po ka na dagang kayo nagbabae. Dagang kayo nagipasakitan.
0: Leslie, first time na itabo si kong kinabuhi nga naka-in love kong ini. Oh,
1: nasa man ako ni Balan na dunggan ako mga
0: si
1: Wilma Joaquin. Ganahan man ko ng Wilma Joaquin, be.
0: Ah, ay pagtuwa ng Wilma Joaquin.
1: Ningon mo rin siya nga okay. Ningon mo rin siya nga okay daw kay siya. Okay daw kay siya.
0: Ah, dilit daw okay kung siya, oh. Ito, Leslie. Dahil nawata akong gugma, dahil. Dahil pasali ko dahil kanimo. Akong tiunay nga pagbati. Ihalad ko diya kanimo inday, Leslie.
1: Nasa mo na si Isi-Isi. Hindi mo ko na nanggi... Hindi mo ko nanggi adarit-adaritan si Isi-Isi, be.
0: Awa mo na siya, Lami.
1: Ano nang kayong magagawa, Lami? Natilawan na din mo na. Natilawan. Nagindakanan din mo. Natilawan siguro, Noel, oy.
0: Ako mo na siyang gidamgo.
1: Ah, kagidamgo din mo diya. Kaya na huna siguro ka na niya.
0: Paghandos ako, sirado man. Ayaw mo makapuguan ko na. Ikaw may akong tumong. Leslie, kung dawato ni mo akong gugma, tagay kong mga sign na daw sugtun ko ni mo.
1: Gusto kag sign?
0: Hmm.
1: Ah.
0: Duha ka siro? Gilingin ni mo niya, gitila-tilaan ni mong tunga. Pasabot? Oo. Gisugot ako ni mo? Uy. Magmuna niya kung pangandoy na gabi. Layo rang tulog adlaw, kadua pa rong gabi. Maako si Leslie. Leslie, gusto ko tukunin mo, hagkanta ka na yan. Leslie.
1: Noel, ayaw.
0: Ay, siya baki makatong si Tio Sinoy.
1: Giloka niya mo ba bumot ni mo, Noel, oy. Let me know if you can, if you can. Grabe naman eh,
0: Leslie. Grabe. First time na akong ibakita. Dega akong kabangis sa kama, Leslie.
1: Grabe ni mo eh. O sabi ni mo nga, kalukalo sa helmet nga. Grabe, magayin ni mo rin. Manig saranggat na gini.
0: Ayun, nairis na gina mga markings. Pero, Leslie, gusto na akong maipo na ang mga markings.
1: Sige, ikaw ay mahal na Noel.
0: Leslie. Leslie.

0: tinol na. Noel.
1: Ako sa konti na talagun si Mayong mga balita.
0: Sigong suka diri Noel kay nagpalit ko og pregnancy test.
2: Unsa?
0: I'm pregnant.
2: Buntis ka?
1: Ay, pagtiaw eh. Imo ra batang ilaron. Klaro kay mong tiyan, gamay kayo.
0: Buntis ko.
1: Huwag ka magtiaw, Leslie.
2: Buntis ka?
0: Buntis ko, 2 ka bulan o 13 ka bituon.
2: Unsa pagkausaan nga? Ako mo itong withdraw.
0: Unsa man, sa pagtuon mo sa kwang, napagamit kong line, ay kung ka na lang.
1: Leslie.
0: Ayaw ko ka na!
1: Let me explain.
0: Ha? Kung sila si Will mawakin, o kanang sila si kuan ang kasama man ang mga bayana ng imong mga naagi si mong mga kamot. Kaya sila isi-isi.
1: Leslie.
0: Ayaw ko kuan ko anana.
1: Leslie, ahon tani. Kalma lang kay pagitaan tani solusyon.
0: Sige, bantay ha.
1: Leslie. Mula ka sa kong balik ko. Mabalik ko.
0: Hoy!
1: Pagitaan tani solusyon, Leslie.
0: Asa ba ka?

0: Kita ka sa kuwaon, nimburutan eh.
1: Pamila?
0: O non, nanay ka bulan.
2: Unsa?
0: Buntis ko. Ikaw ang amahan.
2: Buntis po ka?
0: Matigali, pagkakadako lang akong tiyan.
1: Pamila, wag pa kagi-jir-jir lain dahil.
0: Kamalo ka nga ako ah. Loyal kayo ko sa imo ha. Nga ikaw? Igor ka kayo sa nakitaan, wala ka nakita. Asan makagigan dahil?
2: So, pila kabuhan ka buntis?
0: Unong kabulan.
2: Unong? Magmangana kayo na malaga na yung itsura.
0: Fine, bro. Kamal sa laro ni ay.
1: Apan.
0: Noel.
1: Pamila.
0: Basig asa natin kagipangita.
2: Dili, mga takatalikdan, uy.
0: Dito kalikdan? Anong patingdagan ni mo kanin? Gugote ka niya. Nagisabi ako, Noel.
1: Nagdagan ko kayo doon na iro. Pero sige lang, sige lang. Ato nang ihanay taning tanan.
0: Tubaga gin Noel.
1: Ihanay taning.
0: At tubaga gin Noel.
1: Tubang ko, mula ka usay ko kay
0: basta. Basta ka Noel.
1: Lakaw ko bitaw sa sapi.
0: Oy!

0: maring. Perting kurata na ko mga maring. Oy, nga dubul-dubul naman inuuning kalakiha mga maring. Nipasin ko kay si Leslie na buntis. Kini pa magkukuanda mga maring. Sa pagawas na ko na ano mabudinon si pamilya ng atang na mabudinon mga maring. Oy, buntis po din mura nga mga nakay naman di ay to. Unong kabula lang yan din, pero mura na mga nakay kapitin mo na kuha.
1: Ayaw ma.
0: Grabe kayo mga maring. Buto nga, wala ko lang choice. May tago-tago ko dito sa mong lugar. Huwag na ko'y nakita nga babae. Nga sa kong una-una, muna akong pakaslan pohon. Para din ako samukon sa duha ka babae nga si Pamela o si Leslie. Huwag inanay mga panghitabo.

May gani kinikaling kawas ko sa... Kuanda, katong kung kagis Asuncion. Ah, okay, rin yung gatagotago ko din sa kuan. Sa bukid sa Tagugpo. Pero, nakasilingan din guwapa kay ba? Magkatilaw raw niya na. Ah, wabit na kaila sa kuwa diri. Ah, sige lang. Kanasilingan ako nga himos kay yoga. Panglawas yung hawak mo rin si City, ra? Okay kayo na siya. Mugin yung mga hilig na ko. Aw, ah, sige lang. May igor gyapon ka sa ako dahil ilahon ko daw niya. Hapitan ako na.

0: tinuod ka na, Julie. Ako, dili sa pag-unsa, Julie, kikamadyog ko sa laing lungsod. Pero, may akong hinag-iban sa akong pag-dayo diri sa inyong lugar, kaya kini akong pagkamatudanon.
1: Masig parehas ka ng mga laki nga. Parehas ni Ronald. Na, sa kinsaraitan nga babae.
0: Julie, lahi ako sa mga laki, ngayon mo na ilaila.
1: Oh, tanawa ako mga mata.
0: O siya nakita ni mo?
1: Muta.
0: Dili ka na mao. Makita ni mo ang ipitok-pitok sa mga mata nga seryoso ko ni mo diha, Julie. Kung sugton ko ni mo, bisag usang adlawa, andan pong pakaslan ko ikaw.
1: Mao ba? Ang tinuod lang, dili po biya kalis o digog maon, Noel. Kay gawas nga sakto ka pamarog, guwapo sab ka.
0: Buto-sabot, gisugot ako ni mo.
1: Hindi ta naka kanang langayon eh, basig mailog pa kang Wilma.
2: Ayaw ni ma.
1: Pakasli ko ha.
0: Oo, marayon. Pakaslan ka ka. Sa huwis. Pakaslan ka huwis tayo. Tara.

0: kanindot sa buntag eh. Mi asa kung bago na uya ako ang nabagong napakaslan ng pamirong gabi ina mo lami kayo. Kisya po rin nagapanuktok. Ah, oh, kajut lang. Kasi ato.
1: Boss amo. Oh. Bossing.
0: Mura mo nagdala siya dako nga isling ba?
1: Boss?
0: Mura siya tagalupong. Ah, oh, kasi ato.
2: Ayaw ka ma.
1: Boss kaneng. Nakakasumon, boss?
0: Unsa? Unsa sumon ko ito? Wala mo ko. Wala mo ko kahimog sala diri.
1: Sa barangay. Sa barangay lang ka, pakuan, boss. Sorry, boss.
0: Bibi, dawaton ako.
1: Doon ka sumon, boss. Da, babae man ni boss. Pangalan si... Kuan, boss. Si Leslie o Pamela, boss.
0: Agoy, ginoo ko. Nasundan ko. Ayun, ma. Sabi katudlo man ha ako diri?
1: An, namago din sila ako sa ang muang ang brief boss nga tulog ka book boss katong George ni mo nga brief boss ba gibutang
0: agoy
1: gibutangan magoto nila GPS boss
0: butang GPS mantura kay natuntun ako ang lugar diri ah sige lakaw na may basta saka pa ring high blood ko
1: pasaylo ako boss sorry boss
0: sige ko masakon ko diri ato bangon ka na ko di
1: boss sorry kay boss ah
0: oy lakaw na rito
2: ayaw na ma
0: di na ko pa ba oro ko masawa. Itago na ko ni mo sekreto ko atong barangay. Isitol na ko ni.

0: Ay, tambat tan kay na human ra gyud ang husay.
1: Husay na human.
0: Leslie.
1: Husay na human?
0: Sakto na gud ay.
2: Nagtuwa ka diha Noel ha? Ikaw Noel, di ka kalimutan ha?
1: Duha mi gyud jerjer nimo.
0: Pamila, Leslie. Leslie, Pamila.
2: Nagtuwa ko ako lang isa. Naa pa man dinhi nga pagkaasawa diri?
0: Ayaw ko nimo tabangi oy. Ayaw ko nimo tabangi.
2: Nagtuwa jud kag undangan kan ako.
1: Wala. Wala kay wala tay problema. Suportahi lang ang imong anak.
0: Unsaw man ako pag suportang gamay ra mang income? Igo ra man sa akong gipakaslan.
1: Kun di ka masuporta.
2: Akong pagka-hospital, ane karon kay hapit na naman yung maugawasay. Ikaw gano'ng mong gasto, ane Noel?
1: Ako, di ko pwede agalang mga kwan, mga manalabang. Di ko gana ganang mga midwife. Gusto nyo ko gana mga dago kay hospital.
0: Leslie, ato na istoryahon to ni ninyo, eh.
1: Kung dili ka po, toman ha?
0: Dito mo, dito ni pala.
2: Ikaw, Noel, ha? Daga na kay kapang istorya. Tubaga gano'y mga resumpsirin.
1: Karong ka, tiya, kahit.
3: Ayaw naman.
0: Saan, kung maningan, gamay naman akong income
2: na. Lagpot.
0: Gamay na akong income niya, akong bagong napakaslan mo rin, akong nahiringan nga, buntis sab. Kung saan ko man eh? Kung sa may akong ikasuporta niya sa inyo ha?
1: Di ka
0: rin. Pagkita lang siguro mo, laing maasyo mo na yung buntis, oy.
1: Dawa na yung huwag yung huwag yung buntis ha. Kasi mga nilaga mo na nilaga mo na mister
0: niya. Pamila. Sorry po. Leslie.
1: Di ka rin ka po.
0: Mangayo kong pasailos.
1: Ato ka naman siyong balay! Tubag niya. Gaya ni Jerjer may agawa ka na kayo. Wato may siyong balay. Bulabugol ka naman. Tupang ba? Wala kang kurang babay na Jerjer alay. Sige na kanina na
2: ako. Sakit akong tiyan.
0: Apan, istorya akong
2: tanin. Sakit kayo akong tiyan ha?
0: Hindi ko musugot nga ipaabot niya sa kong asawa. Nagkong kayo ba?
2: Atubangan yun ni Noel.
0: Leslie.
2: Sakit akong tiyan Noel.

problema karon mga maring. O saon man ako ni? Bisa si Jilan Guno, diligan siya maka... Kwan, diligan siya makatabang nako. Kung saan man ako ni, kasi si Jilan Guno, magbubungbuang ni nako mga maring. Ah, piktusan po na ako ni, ma. Lain biya ka maring, harapin na gano'n ni mapukumport-kumport na ako nga babae. Ah, impas yun. Sabi akong buhaton ano yung mga maringi. Madlo ko ba kay... Aslunod biya may aning... Akong... Kwan biya? Aning Julie. Haluoy mo tabagi ko. Di nila lang kutob. Noel.

0: no, ang piano in the dark ni... Saan pa na? Ni...
1: Juan.
0: Ni...
1: Brenda...
0: Brenda Russell. So, one of my favorite song from yesterday, today, and tomorrow.
1: Ayan.
0: Yes, okay.
2: Na, ikatingala, Master.
0: Idala na.
2: Ang tanang kanta ay mong paborito.
0: Dili, di ko, di. Ako pa ulit nilang kanahan.
1: O pa ni Max Urban.
0: Yes, indeed. So, mato na, ito ang gisaluan ng suwatampo aning ito ang sender nga si Noel. Grabe na po din si Noel, eh. Namay nga yung anak yun, no?
1: Lagi mga bigaon mo yung anak ba?
0: Kaya matod pa ni Wilma Joaquin, nagganbitaw nakaroon murag mga iro. Iring dapat isa-isa ra kung gusto kang mangita o lain. Hula taong magbulag na o mamatay na. O biyaan ka, aba.
1: Nakakuan sa naka-score sa si Mama Wilma.
2: Lami niya po na yun na si Wilma de Marin.
1: Sa lami.
0: Aska lami, ah. Ah, si Jocelyn Gono, shout out na sa La Concepcion. Kasi may kailan ni Marin? Well,
1: dito mo na sa Silingan, mo na sa Lacon.
0: Sa?
1: Dito na sa...
2: Ako na kasi ang Sihings Marin.
1: Dito na sa...
2: Ang Silingan, una yun.
0: Una yun, ah. Nauna yan, nalim mo ni Silingan na Marin.
1: Ah, Marin, oy, wa. Dito na sa lugar nga... Sa lugar sa...
2: Sa Marin?
1: Lugar nga Lapukon.
0: Sa Lapukon.
2: Sa Lapukon. Kon.
1: Sa Lapukon nga lugar sa Lapukon.
0: Pero wala ka di mo nina, kwa ni, wala ni, di mo silingan ani.
1: Wala pa.
2: Bukos na dito ka mo silingan, Maring, ha?
0: Jocelyn Gono, so nalakay idea, Jocelyn Gono, magkita mo ani ni Maring Daria, ha?
1: Mupakpak na ba ng pital si Jocelyn Gono?
2: Lain lagi ka si Isim Inday.
1: Ana si Jocelyn Gono nga, kuya daw kaayo si, mamato siya, oy, Maring Erika, kanang si Kuan ba, si Master Bang?
0: Oo, siya man.
1: Pandugay na dugay ko nagpapinya ko na kaniyad to pa.
0: So, saya ko sa mga
2: mo. Idaran na si D.I.?
1: Bata pa man siya?
2: Bata
0: ba? Pilay idaran niya?
1: Bataon ba?
2: Ay, mas bata si Master.
0: May way buhok, anak, o, sige, o, anak, kayo buhok. Mamina, pilay may idaran ni Gwane, gani.
1: Murag, kursunada ka.
0: O, sige, sa mga niya?
1: Hoy, ba hindi para siya kapin?
0: So, Jocelyn Gono, sabi gusto may tabo ni mas mong kinabuhi, day.
1: O, kaya, alam na kayo, maadto kang Pilipila Carlo, murag mo bisita ka dito wala ni Paring Lar. Oh, niya makakita
2: ana, siya. Ana siya?
1: Paknes
2: siya. Giatay, ana siya.
0: Ba?
2: Ana si Jocelyn.
0: Dahil si Jocelyn Gon. Di ka magkara-karali.
2: Ana po si... Uy, nagbagong mata man si Miss Yurong.
1: Masa yung ni Miss Yurong.
2: Ana, hilo mga Maring.
0: Burang ba? Wala na iwin din si Miss Yurong. Kaya kung kanil si Miss Yurong, kung magpagkara-karali mo ni Maring Erika.
1: Madumugan gina ko na si Miss Yurong.
2: Mura po na kang si Noel, di ay?
0: Oo, Miss Yurong, ha?
2: Mura kang si Noel.
0: Oo, mura kang si Noel ni si Miss Yurong. Kaya ko nakita ni, impas.
2: Anak, nanay ikon lagi doon, elementary pa lang ko. Nagapamilya ba ko ng master?
0: Aba! Si Inday Marie. So, Inday Marie, asa man tamang
2: sugo na ni? Inday Master, pilang kong edad na ng master.
0: Aba, 27 na rin siya. Nga si Jocelyn, Jocelyn Gono.
2: Ano si, usan na, OMG.
0: OMG.
2: OMG. Amin akong OMG.
0: Pas nga go, usan na, pa...
2: Pas na nga gumma.
0: Okay.
2: Isti. Saan nga da eh?
0: Kalaruhan na imong kuhan ni mo diya, Wilma Joaquin, ha?
2: Kaya si Wilma, para kalahin
1: na
2: ibaba.
1: Tambagin na siguro ni Master, kaya nagkakamay naman itong oras dahi.
2: Pero mapakumot, ibaba si Wilma.
0: Okay, but anyway, so, direta sa ito ang final destination, no?
2: Ayun na, Master, kadlok na, Master.
0: A final word sa ito.
2: Na, okay na, okay na.
0: So, kini nga ito, ato di siya nga tabagan, kay nakakay nag-atang ani, no? So, ikaw di ha, Noel, kay mo man ang gisudlan, so, pasabda na lang ipapunti sa ni mo. Kaya, di ba mo na pwede mo nandang anak, kaya bising maunsa ka. So, di ba po ka pwede ka presuhon siguro ka anak. Ay, kung presuhon ka anak, ato ba nga lang? Ato ba nga lang yun? Para,
2: tinood yun.
0: Oo, kaya, imo mo nang gisod lang, kaya pataka na mag-nuslak. So, anak, naman ginayon, di ba ito, di po ka naman po nga, kaya imo mamasad na. So, ako masulti ni mo, follow your heart and follow your dreams. Grabe, and that's it. Thank you.
2: Grabe kayo.
1: Wala ko ikatambag kayo. Ikatambag naman ni Master.
2: Masalamat yan ta, Master. Kaya sa kanil, sa kalalaki din rin nga, iagipabog na kong atong kwarto.
1: Ay, si Jeter.
2: Si Jeter. Ay, Jeter.
0: Moto si Jeter?
2: Ah, si Jeter.
0: Ah, Jeter. Abal, Jeter Lodi Vice.
1: Siya na hindi?
0: Lodi Vice.
1: Siya na hindi, ay?
0: Lodi Vice akong pagbasa kayo.
1: Si Jeter na hindi?
0: Parang ako, parang naman ko.
1: Jeter na yun siya.
0: Jeter.
1: Jeter lo device.
0: Jeter lo device.
1: Thank you, ha. Sa papabug na ko niya.
2: Oh, pagkakayo ay mo hanga gibuhat ka na mo diri, oh.
1: Nikuyos, wala mo mga itnigin.
0: Siko diri, Jeter.
2: Imbis kayo, sakto na kayo ito hulmaan ng luagon.
1: Gani.
0: Uy, katawa si Jessilan na Maringlar. Basi, Maringlar. Maring Erika.
1: Mara gusto ko na siya.
0: Gusto ko siguro ni siya magpa.
1: Gusto ko na siguro siya magpapapsmers ay mo ha. Salamat on.
0: Thank you for watching.

0: ko sa hubaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
4: Regular exercise?
6: Check.
4: Vision X Plus?
6: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin.
7: X.
8: X.
7: FM.
8: X. FM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa 10 araw na impeachment trial laban kay BP Sara Duterte.
2: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OBP.
0: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OBP, kinomisyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
2: Senador Robin Padilla nanguna sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa inyong pagdalo sa pagunitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
2: Vice President Sara Duterte pinasinungalinga ng balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
0: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
2: Sa balitang international, 16 anyos na sospek sa 2024 school shooting sa US, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
0: Showbiz, asawa ni Doc Quiliong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
2: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oliveras.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay na Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpo-proseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi nang ebidensya ng prosekusyon ng testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ng objection ng depensa. Narito ang report.
1: Live report.
2: Pinaalis ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagkapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si Dilima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay Dilima. Kasunod nito, hiniling ni Attorney Michael Powan na huwag nang payagang ipagpatuloy ni Dilima ang kanyang opening statement. Binigyan din ang depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng malangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw
4: again,
3: ito.
4: Objection, Your Honor.
5: Honorable Dilima, I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to stop now.
5: My due apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
2: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Attorney Michael Powa at House Prosecutor Laila De Lima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila XFM News.
1: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado.
0: Samantala, inilahad po ng dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino muna'y paggamit na isang backroom kung saan inilalabas ang cash para sa Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, inilabas umano ang 125 million pesos na cash ng OBP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 packs bago umano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinwestiyon naman ni Senador Rapi Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit. Dahil ani ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ng 125 million na cash. Sa nagpapatuloy na pagdinig, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong kalaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Nang tanungin ni Tulfo kung alam ng bangko na para sa intelligence funds ang naturang halaga, sinabi ni Constantino na wala silang kaalaman tungkol dito. Inamin din ni Constantino na bagamat napaisip sila kung saan gagamitin ang napakalaking halaga ng cash, hindi na nila ito tinanong dahil may nauna ng abiso kaugnay sa transaksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatanong ni Senator Judges o ng Senator Judges Prosecution at Defense Team kay Constantino bilang testigo.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nang una si Senador Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Okta Research para po sa 2028 elections matapos makuha ng 53.9% na voters' preference. Pumangalawa si Senador Rapi Tulpo na may 47.4%, habang pangatlo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 45.4%. Kasama din sa Magic 12 list sina Grace Poe, Vico Soto, Senator Loren Ligarda, Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, Ben Tulfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada at Mark Lapid. Ayon sa Okta Research, hindi dapat ituring na prediksyon ng magiging resulta ng halala ng survey dahil mahigit sa 2 taon pa bago po ang 2028 elections. At maaari pang magbago ang mga kandidato at opinyon ng mga botante. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa 95% confidence level.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga inihayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mambabata sa panukalang pag-amyenda sa Epiralo dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Gitni ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa uling bahagi ng termino ng Pangulo.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong ikalimang State of the Nation Address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at mga agarang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
4: EBM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
0: Mga katropa, si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinuwestiyon din ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
4: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AX. Yung sa ayuda, Boss George, may mga tao talagang kailangan ng ayuda.
6: Yes.
4: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Kahit hindi presidente, kayang gawin yun
2: Iginit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation Address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng pangmatagal ng seguridad sa kanilang kabuhayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos muli po iginit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalo sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Epiralo. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
7: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Epiralo upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito. Sa 125th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang interactive energy museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy. Target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na Pax Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang-alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. Lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa Pax Silica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manay mahinang liderato o liderato ang numaraming insidente ng karahasan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay VP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala mo nang nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Paulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
2: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Iminida ng Malabon City Mayor Gino Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ikaapat na State of the City Address o SOCA na nakataon sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, mabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umanon na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Paulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay VP Duterte, wala siyang binanggit sa kanyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilethala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya'y utos para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ang Vice Presidente, mga katropa, na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague. At ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas, at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
1: Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong Peoplesville dyan sa Davao City. Patropa natin sa balita, Jovet Espanyol ng XFM Davao.
8: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong Peoplesville sa Calinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong Peoplesville ay may kabuuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units na pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
9: Mahirap tirahan. Wala naman puntahan ng mabata, wala malapit na palengke, wala hindi malapit na trabaho.
8: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng Peoplesville sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
10: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
8: Sa kasalukuyan, may 42 pang 5 palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na rin tirahan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyon-milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Isa sa mga sospek sa mamasapan o massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
11: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na mamasapan o massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. Makalipas ang 11 taon na pagtatago, na huling akusado na si alias Muslimin na binansagang number one most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pinenekelan Criminal Gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamia Hassan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo sa ilan pang seri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na nasawi at sinasabing napas lang na akusado sa nasabing madugong engkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Anniban, PO1 Gringo Kayango, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagawa, PO2 Robert Danao, PO2 Robert Danao Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga Cordillaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang na-recover din sa kanyang pag-iingat ang apat na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, tatlong improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustudiyan na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
0: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa Balita Almimata na XFM Cebu.
12: Isang 53 anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Ginilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantixe, residente ng sityo Dubdub, barangay Bugo, Argao, Cebu. Samantalang ang driver ng Sino Truck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugula na 39 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa barangay Kanyurong upang magatid ng simento para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon, nasa gilid ng truck and truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ang sasakyan. Nakatalon pa umano ang biktima, ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na cement mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit, ngunit idideklara ng dead on arrival ng doktora. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusudiya ng polis habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata sa Kanyu.
2: Saksakan sa San Pablo, Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek magama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
13: Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakita na ikinasahwi ng isang biktima, habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sityo Katentengan, San Pablo, Isabela, Hulyo 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Police Captain Pedro Alama, Officer in Charge ng San Pablo Police Station, mag-ama umano ang tatlong suspect sa insidente. Nagsimulang kaguluhan matapos makita ni Julius Tagapan ang mga suspect na nasa loob na ng kanilang bahay, dahil dito nagkaroon ng komisyon at alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ginising naman ng ingay sina Jeric Simangan at Arcadio Pananga upang awatin sana ang mga nag-aaway. Hindi naman nila batid na may dalang matatalim na patalim.

0: Samantala, ang kanilang ama naman na si Alias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisan at ibinigay nito ang kutsilyong ginamit sa pananagsak. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kabagan para sa medical examination. Kalaunan, isinugunda siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni Alias Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanilang sinapit ayon sa kanyang kapatid. Naglalako lamang umano ng talbos ng kamote ang kanyang hipag habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si Alias Ramon. Magpanga ngayon, kasalukuyan pang tinitugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinabit ng mga ito. Dahil ito, mas pinigting para sa San Pablo Police Station ang police visibility at kampanya kontra kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo, Isabela. Mula sa Region 2 Regional Center, Tuguegrao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegrao at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. At sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News Weather Update.
1: Katropang Brian, magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin pagulan, thunderstorm ang sa malaking bahagi ng Luzon ng LPA sa loob ng PAR ngayong araw.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque kung saan posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan.
1: At natiling umiral po ang east release, mga katropa, sa ilang bahagi ng Hilagan Luzon. Localized thunderstorm naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.39 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkasala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, US noong 2024 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
4: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na lumalaban naman sa stage 4 sarcoma cancer mula pa noong 2024. Ayon sa mag-asawa, maagang natukoy ang sakit ni Doc Lisa, kaya mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Atin po sa atin, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi maglalaro sa Gilas Pilipinas na Dwight Ramos at AJ Edu sa 2026 Asian Games matapos kumpirmahin ang samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan D-League Manila Games. Ayon sa SBP, nakatakdang maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay.
2: Exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: lahat ng malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome bumuli sa panibang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang Santong Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Emilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Masayo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang maulan na araw ng Miyerkules po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan. At ngayong araw po ay ating pong pag-uusapan hinggil sa mga krisis sa pagkain or modern health or diet crisis. Especially, paano natin malalaman ano ba yung mga ultra-processed foods na kung saan ay napakalaking nakaka-apekto sa ating kalusugan at nagiging dahilan ng mga degenerative diseases. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lamang po sa ating programa, The Secrets of Health.
2: Siyempre, musta ho mga wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po na ating bansa na nakikinig sa XFM. Yan, welcome again. At sana marami tayong mapag-usapang mga kapakipakinabang na bagay sa araw pong ito. Bagaman masama ang panahon, tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan na may kabuluhan pagdating sa ating pong kalusugan.
0: Yan. Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating pong mga XFM stations and Solid FM at sa iyo pa mga partner stations natin nationwide. At sabay, hindi po tayo napapanood ng live sa atin pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatuto na ngayon sa atin pong live stream, napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Kung siyo po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, sundin nyo lang yung mga mechanics natin, ha? I-share ang atin pong live streaming at i-comment po dyan ang mga good experiences nyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po mamaya mapili natin kung sino man ang maswerte yung mapipili natin at mabahagyan natin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Biro niya, nakikinig lang kayo, nanonood lang, maaari pang marigaluhan ng ating pong gift packs, okay? Samahan po kami dito sa ating pong talakayan, ha? Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan ka masaya lang yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa, ha? Sa mga nice mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan, ha? Especially sa Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug at sa lahat ng branches ng South Star Drug nationwide, mga ka-wellness. Hanapin din ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga Yes to Health products, ha? Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin yan sa Fisher Mall Supermarket, ha? At available din of course ang ating mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang ang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
2: Siyempre, sa naghahanap ng discount, meron tayo sa mga senior citizens kasi lagi tinatanong yan, eh. Pero sa mga Yes to Health Wellness Clinic po kayo pupunta, ha? Dalhin lang po ang inyong mga identification para malaman natin kung kayo talagang senior citizen. And kung kayo naman ay magpapakonsulta dun sa mga clinic po natin, of course, meron tayong special privilege na makakuha ng discount. At ang kagandahan pa niyan, pwede nyo makausap ang ating mga consultant para po mabigyan kayo ng karampatang naturopathic intervention. Kasi may mga tao na aside from taking their medication, ay gusto rin nilang malaman ano yung mga nutritional therapy. Pwedeng cleansing and detoxification yung pwede sa inyo. Kasi lalo na kung napakarami na natin problema, meron po tayong yan sa Yes to Health. Kaya kung nais po ninyong maka-discount at the same time kumonsulta sa naturopathy, punta lang po kayo sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Sa mga gusto pong makasubok ng mga services na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: The Secret of Health. Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang katawag po natin sa pagpapalakas ng atin pong paningin. Napakahirap pagka ang ating eyesight ay na-compromise, mga ka-wellness. Kaya mainam na atin po ito mapangalagaan at maingatan. Katuwang ang atin pong VisionX Plus. Mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-uusapan po natin ngayong araw itong patungkol sa crisis na kinakaharap natin, ano? Patungkol sa atin pong pagkain or yung tinatawag na modern diet. Ay, mga ka-wellness, hindi lingid sa atin pong kalaman na tayo ay nabubuhay na ngayon sa mundo na punong-puno ng teknolohiya. Lahat ay advanced na, ika nga, ano? At mayroong mga bagay-bagay na advantage at disadvantage din ito para po sa atin, especially para sa atin pong kalusugan, kasi marami na ngayon mga partner, ano, ang kumbaga ini-advance ng teknolohiya. Ayun, maging sa diet po natin, ano. Dati bubunutin mo pa yung gulay para iyong lutuin. Mm-hmm. Ngayon naka-frozen na. Nakaano na lahat, ano? Kumbaga process na sila, mga kababayan, ano? Na-invento na diyan yung iba't ibang mga pangmadalian na pamamaraan para ma-consume natin yung iba't ibang mga pagkain, ano? At nandiyan na rin, talamak na rin yung mga tinatawag ng mga fast food. Mm-hmm. Na siya namang dahilan ng pagpapadali ng buhay ng isang tao. Ayan yung tawag dyan, yung modern diet crisis na kinakaharap natin ngayon. Doc Ron, mm-hmm. Ano po ba itong crisis na ito? Ano ba yung mas malawak na pag-unawa sa crisis na kinakaharap natin patungkol sa pagkain na ito?
1: According sa study, partner, ano, mm-hmm. ang modern diet crisis is dual burden. Mm-hmm. In a way na kung saan ay yung tinatawag na walang gutom pero malnourished. Mm-hmm. O meron tinatawag na malnutrition. Uh-huh. At kasabay nitong malnutrition nito is tinatawag na chronic disease. Mm-hmm. Nang dahil sa tinatawag natin na global dominance ng ultra-processed foods. Mm-hmm. Kasi kung titingnan natin is nag-advance ang technology mm-hmm. in processing foods, in storing foods. Pero ang problema, paurong naman mm-hmm. yung pagiging healthy mm-hmm. ng tao. Liban sa tinatawag natin na dominance ng ultra-processed foods, meron din tinatawag na economic barriers mm-hmm. sa pagkain ng mga healthy. Bakit? Kasi dati, kung yung mga gulay at mga prutas is para sa mahihirap, mm-hmm. ngayon is hindi na halos abot na bilihin mm-hmm. ng mga mayaman, lalong-lalo na kapag organic foods.
0: Oo.
1: At meron ding tinatawag na declining nutritional quality sa ating agriculture. Mm-hmm. As we have mentioned in our past na discussions, is yung tinatawag natin na depletion ng lupa, no? Mm-hmm. ng nutrients sa lupa. At bilyon-bilyon na mga tao na nagkakaroon ng compounding health and environmental cost of energy dense nutrient poor food systems. So maraming energy ang ginagamit pero yung tinatawag natin yung mga produce mm-hmm. na mga pagkain is nutrient poor. Mm-hmm. At anong nangyayari nito? Merong tinatawag na surge ng chronic illnesses mm-hmm. sapagkat ang mga pagkain na heavy sa mga refined sugars, unhealthy fats, mm-hmm. sodium-driven epidemics ng obesity at itong tinatawag na type 2 diabetes and heart disease. Mm-hmm. Ito yung nagiging resulta na ating modern diet crisis. Liban dyan, meron din tinatawag na hidden hunger.
0: Mm-hmm.
1: Hidden hunger, as we can say hidden hunger, kasi busog yung tao pero gutom.
0: Mm-hmm. Paano nangyari ito?
1: Na busog na gutom. Mm-hmm. Sapagkat ang mga pagkain is deficit or deficient mm-hmm. sa micronutrients.
0: Mm-hmm.
1: Especially doon sa mga pinatawag natin na overfed populations.
0: Mm-hmm.
1: So overfed pero yung tinatawag na kulang sa sustansya, gutom mm-hmm. pa din. Sapagkat merong tinatawag na mass produced foods mm-hmm. na kulang sa essential vitamins and minerals. Ito yung crisis na kinakaharap natin. Liban dyan, meron din tinatawag na information overload.
0: Mm-hmm.
1: Maraming mga tinatawag na hype doon sa mga binibentang mm-hmm. mga pagkain. At ang nangyayari is nalilito na yung community kung alin mm-hmm. doon yung healthy.
0: Mm-hmm.
1: And also, nangyari din, ang cost ng healthy food is yung mga fresh produce at mga wholesome items remain na financially out of reach mm-hmm. ng marami sa ating mga kababayan. Kaya ang nabibili nila is yung mga mass produced na foods, mumurahin na
0: mura
1: mga pagkain. Kasi mas madali at saka mas mura. And of course, ang priority naman ng tao, ang nagiging priority is survival, mm-hmm. makakain at busog para makapagtrabaho sa sunod mm-hmm. na araw without thinking yung epekto ng kakulangan ng sustansya mm-hmm. doon sa pagkain. And also, itong tinatawag natin na agricultural shift.
0: Mm-hmm.
1: Ang nangyayari kasi is merong intensive farming methods na ang pinapriority is yung dami ng ani
0: mm-hmm.
1: compared doon sa tinatawag natin na pagbibigay sana ng mas masustansya na production.
0: Kumbaga mas naka-focus sila doon sa quantity ng harvest kaysa doon sa quality.
1: Yes, quality doon sa sa nakukuhang sustansya doon sa doon sa pagkain. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na reduction ng nutritional yield ng mga pagkain na nakakain natin araw-araw. Hence, we have this what we called diet crisis, modern diet crisis.
0: Basically, merong nutritional gap kung tawagin. Mm-hmm. Kahit na mindful ka, gusto mo maging healthy, gusto mo maging malusog yung katawan mo, pero dahil dun nga sa abot kaya lang, sabihin natin, abot kaya ng iyong kamay na na makuha or mailagay mo dyan as your daily food intake. Sustenance. Eh, doon nagkakaroon ng problema. As mentioned earlier, ano, meron depletion ng mga nutrients. Yan nga, kahit na gulay yung kinakain natin. But sad to say, yung mga gulay, especially kung hindi mga organic na mga gulay or mass produced, ano, ay alam natin kung ano yun na ibabawas ng mga nutrients sa kanila, mga partner. Ano, ano kaya pwedeng makapuno doon sa nutritional gap na yun, Doc Algy, na atin pong pinag-uusapan?
2: Yung nutritional gap, actually yan yung pinakang ano, yan yung pinakang problema natin, ano. Busog ang tao pero malnourished. May ganun eh. So paano natin ito solve? So ang pinakang practical na solution dito is taking supplementation. Kasi nga wala na eh, wala kang choice yung tanim mo. Mula sa lupa, hindi na fertile yung lupa. Eh hindi na rin masyadong nutritious yung pagkain. Kulang na. So, yung word pa lang na supplement eh. Ibig sabihin ng supplementation means isusupply mo yung gap na hindi mo makikita sa fundamental diet. Tama. Which are needed by the body to survive and to function properly. So, dito pumapasok bakit mayroong Santon Plus Gold. Kasi yan yung pinakang nakikita natin na mostly problem ng ating mga kababayan na kakulangan. Mga tinatawag nating essential vitamins kasi kailangan natin ng supply of very dense and also affordable na ano na source ng mga nutrients. Wala akong nakikitang ibang magandang i-recommend kundi isa na yung Santon Plus Gold. Aside from our diet kasi yung diet given na yan eh. Eh ang problema minsan yung diet laging compromise. Diba? Kasi ang dinitinan natin, budget. Affordability, availability, kung ano meron. So, doon lang tayo. So, taking Santon Plus Gold can give us, you know, density of nutrients that we need every day. Katulad ng yung mga macronutrients, carbohydrates, protein, and fats na meron doon sa Santon Plus Gold. O, alam ba natin? Unang-unan dyan, yung spirulina. Dito natin madalas natatalakay eh. Yung spirulina, eh, nakatutulong para magbigay sa atin ng essential amino acids. Yung mga amino acid is, yan yung kumukompose ng ating mga cells. Ibig sabihin, pag bumagsak yung consumption mo ng amino acid mula sa protina, eh magsisimulang hihina yung build up ng cells natin. Oh, isa pa, ang spirulina ay may kakayahang mag-detoxify ng ating katawan laban sa mga heavy metals. Yung iba, hindi nila, ano ba yung heavy metals na yan? Yan ba yung mga bakal na mabibigat? Ayan. So, ang heavy metal, mga ka-wellness, ito ho yung mga katulad ho ng lead, ng mercury. Marami pa yan eh. Sila yung nasa ano eh, sa table of element. Makikita mo sa lower. Okay, yun yung mga commonly toxic kapag na-consume natin. Especially dun sa mga mahilig kumain ng mga isda. Yung mga isdang malalaki. Bakit ba na badok may danger of contamination ng heavy metal pag kumakain ng malalaking isda? Kasi alam mo, sa isang pag-aaral, yung mga tangigi, yung mga sobrang lalaki.
1: Tuna.
2: Mga tuna. Although, mataas ang nutritional value pagdating sa mga essential fatty acid, pero ang problema doon, yung danger of contamination. Kasi sila yung tumagal na sa dagat ng siguro mga 10-15 years, di ba? Mas marami na silang nakuha na contamination pa mercury na alam mo naman natin na isa sa major contaminant pagdating sa mga heavy metal. Ano?
0: Tama daw.
2: Yeah, so, mahalaga ang spirulina to deactivate and neutralize heavy metal in the system. Actually, ginagamit din nga yan against radiation. Diba? Yung mga may tinamaan ng mga radiation sickness, ginagamit ang spirulina dyan. Dagdag pa yung kanyang antioxidant properties, which is ang antioxidant, alam naman natin, that can neutralize free radicals. Kasi nga, parang ang antioxidant tinatawag na ano eh, electron donor eh. Diba? Para mawala yung pagiging free radicals ng isang molecule sa ating katawan. Ano? And also, If you take Santone Plus Gold every day, eh, mapipupunuan yung nutritional gap kasi bukod doon sa mga binabangkit natin, mm-hmm, coming from spirulina, meron siyang vitamin C, di ba? Na pwedeng ibigay doon mismo sa Santone Plus Gold. Eh, mm-hmm, aside from that, meron pa tayong vitamin C talaga.
0: Vitamin C, yeah.
2: Oo, na pwede mong i-take. And meron pa tayong premium D3, na yung premium D3 ay nabibigay naman ng other essential fatty acid and yung isa sa pinaka-importanting laging deficient, mm-hmm, although nasa initan tayo, uh-huh, yung vitamin D3. Yeah. So, yun po yung reason at practical solution for tinatawag na nutrition gap.
0: Mm-hmm. Does that mean, Doc, for example, meron ka ng mga supplementation. Marami ka ng iniinom ng mga, mm-hmm, supplements. Like yung Ultimate Trio natin, let's say. Mm-hmm. Uminom ka ng Ultimate Trio. Eh, pwede na bang bumakbak ng mga pagkain? Mga unhealthy foods. Uh-huh. Kasi meron namang supplement, eh, no? Uh-huh. Kumbaga, dun ka na sa ano, dun sa mga anong tawag yan, yung mga food na lacking, mm-hmm, very lacking of nutrients. Kasi meron ka namang ano, meron ka namang supplementation na susupply dun sa kakulangan ng pagkain mo. Banata mo na lang yung mga fast foods.
2: Sa madaling salita, masasarap.
0: Oo, yeah. Masarap na mga pagkain. Mga instant na mga pagkain. Uh-huh. Ano, Doc, ang take mo dyan sa bagay na yan?
1: Well, taking supplement does not mean na ito yung magpo-provide or magni-neglect ka ng, mm-hmm, pagkain mo, no, sa mga pagkain na essential macronutrients. Mm-hmm. Kailangan din natin mga mindful, mm-hmm, maging mindful doon sa mga food choices natin. Yeah. Kahit na nagtitake tayo ng mga food supplement, mm-hmm, katulad ng Santone Plus Gold, mm-hmm, or kapag sinasama nyo yung Ultimate Trio, mm-hmm, with vitamin C and premium D3. Ang tanong, ano ba yung tinatawag natin mga whole foods? Mm-hmm. Kahit na nagsusupplement tayo, we need also whole foods, hindi yung mga ultra-processed, mm-hmm, foods. Ang mga whole foods, yun yung mga pagkain na close to nature. Mm-hmm. Say for example, nagpitas ka ng talong, that is whole food. Mm-hmm. Nagkuha ka ng malunggay, mm-hmm, that is whole foods. Mm-hmm. So, wala yung extra ingredients, yeah, na dinagdag ka. Now, health value, kailangan nating titingnan doon sa mga pagkain na choice or pipiliin natin. Number one is mataas sa fiber. Mm-hmm. While it cleanses doon sa ano natin, doon sa ating tiyan, it is also the food of our microbiome. Mm-hmm. Yun yung pagkain ng microbiome. Kasi pag walang pagkain yung ano, mga bakterya sa tiyan natin, mm-hmm, ang kakainin niya is yung ano, yung wall ng ating ano, ng ating bituka. Mm-hmm. Kaya kailangan pakainin mo. And that is why most of the time, mapapansin mo yung mga taong hindi masyadong kumakain ng gulay, mm-hmm, is moody. Mm-hmm. Kasi yung bakterya nila, moody din. Mm-hmm. Kasi yung mga bakterya, napoproduce din yun ng mga electric signals, mm-hmm, and also mga hormones na kung saan nagpapaganda ng mood natin. Mm-hmm. Kaya kapag malungkot yung good bakterya, mm-hmm, sa tiyan, malungkotin din yung tao.
0: That's why, yung literal sa'yo, malungkot yung alaga mo.
1: Yes, malungkot ang alaga. And actually, we have billions, mm-hmm, of gut microbiome, mm-hmm, or gut bacteria sa ating katawan. That's why we need to feed it with fiber. Yun yung pagkain niya. Also, it should have vitamins and also, mm-hmm, minerals. Ito ay tumutulong na nagpapababa ng mga heart disease and, mm-hmm, also diabetes. Two major causes ng tinatawag natin chronic illnesses, mm-hmm, sa ating tinatawag na sa ating sa buong mundo. So, with regards sa supplementation, mm-hmm, walang replacement o walang makaka-replace na supplement, mm-hmm, doon sa mga macronutrients, okay, foods na kailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, Doc Ron, hindi gate pass, uh-huh, yung mga supplementation para magiliin natin, uh-huh, yung mga ano, lack of nutrition na mga pagkain.
1: Yes, hindi po pwede yun. Mm-hmm. And kung afford po ninyong makabili ng organic or kaya ninyong magtanim sa inyong bahay, that is the best way to do it. And yet, even though na meron kayong tanim, mm-hmm, it is still essential to take supplementation, mm-hmm, as we have mentioned already, kasi na dahil po doon sa tinatawag natin na depletion, mm-hmm, ng nutrient doon sa ating mga lupa, lalong-lalo, mm-hmm, na kapag kayo ay hindi nagpapatubo ng tanim, mm-hmm, not organically grown, mm-hmm, kasi nagdi-deplete talaga yun ng mga nutrients sa tinatawag sa ating mga lupa. Eh, saan naman kukuha ng nutrients yung mga ano, yung mga tanim na tanuman, yung mga tanim na kinakain natin, mm-hmm, of course, doon sa lupa. So, kapag depleted, of course, depleted din yung na-absorb ng tanim.
2: Mm-hmm. Mm, yeah, that, of course, yung ating food choices, yun talaga yung nakaka-apekto sa ating kalusugan. Mm-hmm. Maliwanag yan, ano? So, for example, you are consuming modern eating habit.
0: Modern trend.
2: Karamihan ganyan, yung trending, ano ba yung trending? Gaya-gaya lang tayo. Katulad ng mga ultra-processed. Kasi nga, ang tao ngayon ay very fast-paced na siya. Talaga nagmamadali lagi. And most of us, ang gusto natin, yung mabilisan. Ay ang pinakamabilis ng pagkain ngayon, yung mga ultra-processed food, yung high sugar, yung easy to cook, easy to eat, may mga ready na nga dyan, iinitin mo lang. Diba? So, kumbaga, kaya dumadami rin ngayon, kahit bata pa, yung nagkakaroon ng type 2 diabetes, nagkakaroon ng obesity, nagkakaroon ng poor gut health, yung ating tiyan, nagkakaproblema, no? At saka yung mental health. Marami ngayon, ang depression at ang stress, noong unang panahon, yan mostly adult lang na pero ngayon kahit na bata pa,
0: kahit teenager pa,
2: may depression na. Anong reason?
0: May anxiety na,
2: grabe, hindi mo maintindihan because of the impact of our food that are nakakabusog lang pero hindi talaga siya nakakalusog. Iba 'yung nakakabusog sa nakakalusog.
0: Tama.
2: May pagkain na hindi ka mabubusog pero malusog ka. Ano 'yun? Supplement. Pag tinake mo 'yung supplement, hindi ka naman mabubusog na supplement. Eh. Kaya tama 'yung sinabi mo, we need whole foods.
0: Yes.
2: 'Di ba? Para mabusog tayo. And also physical impact nito. Yung weight gain, yan, given na yan because of the excess calorie in our diet. Kasi yung mga ultra-processed food, ang taas ng calorie niya.
0: Yeah.
2: Diba? Because of so much sugar. Alam naman natin na ang calorie, yung nagpapataba sa atin, hindi lang fats. Lahat ng kinakain natin, pag yan ay excess dun sa calorie requirements natin, it can be converted into fat.
0: Yes.
2: Yung mga chronic disease, yan, yung pagkakaroon ng mga sakit na binabanggit ko kanina. Kaya ngayon, ang high blood, hindi lang sa mga adult. Pati mga young people nagkakaroon na ng early hypertension and low energy. Kaya makikita mo yung mga tao na kahit naman walang mabigat na trabaho, sila pa yung laging pagod.
0: Yeah. Exhausted palagi.
2: Kaya yun ang nakikita natin, result of modern style of diet at poor diet choices ng mga modern people ngayon. I-compare mo noong unang panahon, simple lang pagkain noong unang panahon, di ba? Laga lang tayo ng mga root crops, binabayo pa yung bigas noong panahon. Pero ang mga tao noon, just imagine ngayon, 80, 90, 100 because of that kind of dietary practices.
0: So maraming nakakompromise sa kalusugan natin because of those modern diet, kung tawagin. Yan ha, mga ka-wellness, hindi ibig sabihin na meron kayong mga dyan, meron kayong mga supplementation, magiging pabayaan na tayo sa pagpili ng atin pong mga pagkain o yung preparation ng mga pagkain na atin pong kakainin. Mas maganda pa rin, na piliin natin ang gusto yung mga pagkain na kung saan makakapagbigay, hindi lang busog sa taiti sa atin pong tiyan, kundi mabubusog din ito yung mga selula ng pangangatawan po natin, ha? Kaya choose your food wisely, ika nga. At wag lang to gratify our cravings o yung gana natin, yung taste natin, kundi isipin natin ano ba yung maidudulot nun pagpasok sa loob ng atin pong pangangatawan, ha? Mamaya, pag-usapan naman natin, ano ba itong mga ultra-processed foods na lagi mo nababanggit, Doc Ron, processed foods na ultra pa. So, ano yung mga pagkain na yun at ano yung masamang naidudulot nun sa atin pong pangangatawan, ha? At talakay natin yan sa pagkabalik ng programang
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. So may mga katanungan po tungkol sa pinag-uusapan natin, ha? Sex nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line, 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating tinatalakay, mga partners. Itong modern diet crisis. Ang alam natin na mga pagkain, ang alam natin na yung mga pagkain na niluluto, mga processed foods, ano, kahit yung scrambled eggs, ano, mm-hmm. ay matatawag natin na processed. Tawagin. Yeah. Anything na not in its original form na ipinapasok mm-hmm. natin sa ating pangangatawan ay makukonsider natin na mga process. Kasi dumadaan nga naman talaga literal sa proseso. Mm-hmm. Kahit nga yung kanin, di ba? Pagka niluto. Yun, dumadaan sa proseso. Yeah. So ano ba yung ultra-processed foods na yun yung hindi maganda sa ating pangangatawan, lalong-lalo na kung ito ay daily consumption natin, Dr. Mm-hmm.
1: Well, to spot yung ultra-processed foods, mm-hmm. kailangan nating tingnan yung mga ingredients mm-hmm. na nagmumula sa tinatawag natin industrial items mm-hmm. na hindi mo makikita sa inyong kusina. Mm-hmm. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na hindi mo makikita sa inyong kusina mm-hmm. tapos industrially produced, mm-hmm. we can call it ultra-processed foods. Mm-hmm. So, ano yung mga ultra-processed foods? Ang mga ultra-processed foods contains multiple additives mm-hmm. to add, to artificially boost the flavor. Mm-hmm. Kasi ang ano nito, ang psychology nito ng pagkain na ito mm-hmm. is to ano to direct the ano the taste na papunta dun sa utak na mag-produce ng dopamine mm-hmm. para gaganahan kang kumain. Oh. So, basically, kung titingnan natin, ultra-processed foods is manipulation mm-hmm. of ano eating habits ng tao. Mm-hmm. And that is why, ang nangyayari, even if you know it's unhealthy because mm-hmm. it boosts your dopamine, you feel good mm-hmm. when you eat it, bili pa din ng bili. Mm-hmm. So, ano yung mga ingredients? So, titingnan natin ha. Ito yung mga ingredients mm-hmm. na makikita ninyo at tingnan niyo doon sa likod ng ano, sigurado, maraming titingnan nito sa mga likod, pakete ng mga binibili mm-hmm. nila. Ito yung mga ano ha, mga ingredients mm-hmm. na masasabi mong ultra-processed foods. Sa tinatawag nating industrial sugars, tinatawag ng industrial mm-hmm. sugars because it is industrially made. Uh-huh. Number one, high fructose corn syrup. Mm-hmm. Pag makita nyo yan, ito isa sa pinaka pro-inflammatory na pagkain na meron sa maraming pagkain. Mm-hmm. Ito, invert sugar. So, instead na sugar, invert sugar. Mm-hmm. Dextrose, mm-hmm. isa yan. Maltodextrin, mm-hmm. and agave nectar. Yun yung mga sugars. Pag nakita nyo yan, that is already ultra-processed foods. Highly inflammatory yan kapag nakita mm-hmm. nyo na ingredients sa inyong mm-hmm. pagkain. Proteins naman, ito, mm-hmm. soy protein isolate, mm-hmm. whey powder, mm-hmm. gluten, mm-hmm. and mechanically separated meat, yun yung mga protein na kung saan ay ultra-processed. Mm-hmm. Doon naman sa oils, itong mga oils, pag tinawag na hydrogenated or trans fat oil, mm-hmm. yun yung mga ano ultra-processed oils. Mm-hmm. Palm oil and chemically extracted seed oils. So, ito yung mga oils na kung saan na sinasabi nilang low fat, but mm-hmm. then, kung titingnan mo, is this should be not used kasi it was intended to be used by machines. Mm-hmm. Hindi gamitin ng tao. And mm-hmm. it highly inflamed. And some other researchers, it says it took years before mm-hmm. ma-detox ang katawan kapag gumagamit tayo ng mga seed oils na ito. Mm-hmm. Chemical additives. Pag sinasabing chemical additives, ito yung mga pampasarap, mm-hmm. flavor enhancers. Meron nakalagay MSG or monosodium glutamate and also yeast extra. Mm-hmm. Texturizers naman para sa texture ng mga pagkain, mm-hmm. santan gum, guar gum, karaginan, soy lecithin and also cellulose. Preservatives doon sa mga pagkain, sodium benzoate, potassium sorbate, BHA or BHT na nakalagay doon sa pakete, that is mga preservatives. Also cosmetic fixes katulad ng artificial colorings, mm-hmm. yung mga pampakulay, synthetic flavorings, yun yung makikita ninyo sa mga packages. Mm-hmm. All in all, mga red flags pag mm-hmm. makita ninyo yung tinatawag na sobrang haba ng mga listahan mm-hmm. ng ingredients. And also yung tinatawag natin na marketing claims. Pag sinasabing high fiber, may nakalagay doon high fiber. Tapos nakapakete, mm-hmm. absolutely hindi yan sa high fiber. Pag sinabing low fat, frequently kasama niyan ang mga heavy chemical processing. Mm-hmm. Oh. And also itong tinatawag na endless shelf life. Mm-hmm. Mahaba yung shelf life nila. Yung ano kasi yung yung natural food, let's say for example, yung mansanas, aabutin lang yan, pinakamahaba isang buwan pag nasa refrigerator. Mm-hmm. Pero kapag yung mga ultra-processed foods, it took years before. May nakita ako sa Facebook na hamburger na hindi pa nasisira, it was almost 20 years. It was almost 20 years na hamburger, parang ganun pa din. Mm-hmm. Pero yung hamburger na ikaw mismo ang gagawa, apat na araw, mabubulok na, magmumold na, pero yun, hindi pa nagmumold. Mm-hmm. So those are mga tinatawag natin na ultra-processed foods.
2: May trivia ako sa inyong dalawa, partner. Mm-hmm.
0: Sige po.
2: Pag madalas kang kumakain ng ultra-processed food, magiging ano ka, anong magiging kilakalalagyan mo?
1: Aha.
2: Magta-transform ka, magiging ka si Ultraman. Joke lang.
0: Ultraman. Ultra. Kasi yung pagkain, ultra-process.
2: Para ka nanonood ng Ultraman.
1: Magiging superhero.
0: kung ganun lang sana, Doc, mas maganda sana, kaso hindi. Ultra-sakit ang makukuha natin.
1: Yun ang ultra-sakit.
0: Yun yung realidad doon, mga ka-wellness. Ano? Kaya nga, ngayon alam natin yung mga ultra-processed foods na yan, mga ka-wellness. Sigurado, marami sa inyo titingin dyan sa mga pagkain, mga pakete ng mga pagkain na inyong laging kinukonsume. At mas maganda nga sana maging aware tayo ano, sa bawat pagkain na ipapasok natin sa ating pangangatan. Especially, yung mga readily available na mga pagkain. Ngayon, Dok, paano naman natin i-introduce yung diet na healthy? Kumbaga, yung mga healthy foods or yung mga whole foods, kung tawagin. Ano? Not to debunk talaga, Doc, kasi meron talaga mga instances na yung mga ganung pagkain, nakakain pa rin naman talaga. Mm-hmm. Ano? Hindi naman totally 100%
1: nawawala.
0: Wala talaga, wawalain mo na yun. Kasi meron at meron talaga mga pagkakataon na yun ay nakukonsume natin in emergency cases. Ang mahirap lang dun, pagka yun na yung nagiging daily foods mo.
1: Uh-huh.
0: Yun ay hindi maganda.
2: Saka yun yung mabibili mo sa grocery. Majority ng product na mabibili mo sa grocery, meron talaga mga ingredients na ultra-processed. Mm-hmm.
0: So anong pwedeng simple hacks, Doc Algie, ano, para ma-enjoy natin yung mga healthy foods sa pagkain, lalong-lalo na kung nasanay tayo sa mga processed foods, paano natin ngayon i-introduce sa system ng ating pangangatawan na ma-enjoy naman natin yung mga whole foods kung tawagin?
2: Kaya nga hindi siya simple. Kaya nga marami nagkakasakit kasi kahit gustuhin nilang maging healthy, kung hindi nila alam kung paano, magkakaproblema talaga. So, ito yung simple, budget-friendly ways na pwede nyong simulan. Umpisahan natin doon sa tinatawag na one-to-one swap. So, ibig sabihin, hindi kinakailangan mag-adbo yung pagpapalit ng simple, the more simple, the healthier. For example, anong kinakain mo ngayon na carbohydrate source mo? Kanin. So, palitan mo ng something healthy. Anong kanin ang ipapalit mo dyan? Pwedeng unpolished rice. Kumakain ka ba ng mga cereal or mga high sugar na mga breakfast, edi palitan mo siya ng simpleng chop na banana o nilagang saging na saba. O na may raisin, na talagang totoong raisin, di ba? And bali papalitan mo lang yung kinakain ngayon ng something more healthier na pwedeng makatulong sa inyo. O tsaka yung iba, they advise yung smart shopping budgeting na bumili daw ng mga frozen fruits and frozen berries na actually, I believe naman na they have the same nutritional quality. Kasi yan sa mga ibang bansa talagang ganang, for example, doon sa lugar na mayelo na hindi sila makapag-farming, they rely more on processed vegetables.
1: Dried also.
2: So, pwede yun. Kasi nung unang panahon, practice din naman yan yung mga drying. Di ba? Ginagawa talaga yan. So, para mas meron kang access na mabilisan. Kasi kung sasabihin mo, mahirap kasi bumili ng fresh, nakakasawa na yung mga gulay, puro na lang kangkong na nakikita ko dito. Tapos, pwede rin naman tayong kumain ng mga pagkain canned. Hindi naman totally. Actually, canning is isa sa pinakamatagal na way of preservation. Kaya lang yung canning kasi ngayon, pag ganun ba, canned meat, yun ang ibang usapan kasi ang dami ng mga nakalagay doon. Pero yung mga simple lang, for example, beans, chickpeas, okay, lentils, na mga source of protein na nakakan, ang ano lang doon is sodium. So you need to wash it.
1: Yeah.
2: Para matanggal mo yung ilan sa basic preservative. Ayan. And Yung iba, kami sa bahay, ang ginagawa namin, nagluluto si Mrs. ng mga beans, lalaga ng beans, tapos pinoprose namin siya. So, di ba, nakakatamad kumain pag maglalaga ka pa. Eh kami, nakakita kami ng smart way na maglalaga kami ng marami ng red beans. Tapos, ipoportion-portion namin, ipoprose namin yon. So, anytime you want to eat beans, 3 times or 4 times a week, meron na kami agad iyaano.
0: Ready to cook na.
2: Kasi ang process, ang tagal bago masira. Hindi talaga masisira basta-basta yon, di ba? So, ganun yung mga strategy and you need to make sure na mataas talaga yung quantity ng plant-based and fruit sa inyong diet. Para-paraan lang talaga yan, mga ka-wellness. Ano? Para tayo ay makasiguro na kumpleto. Kasi mas magastos magpa-check up, mas magastos magpa-gamot. Kaya kinakailangan natin na always, sabi nga din, mga kitchen hack, dapat nilang uusapan at pinag-aaralan natin yan.
0: Basically, yung pagkain ng mga healthy foods, mga ka-wellness, ano? Eh yung ikaw mismo yung magpe-prepare at mas maganda nga sana kung ikaw mismo yung nagpatubo ng tanim. Much better talaga yun. Kasi alam na alam mo yung proseso mula sa pagtanim hanggang sa pag-prepare mo ng pagkain na yun. Ano? If ever man lang na meron kang time to do that at meron kayong access to do that, ay mas maganda.
2: Naranasan ko yan mga partner nung panahon ng pandemic, parang gubat yung bahay namin. Parang may talong, may sitaw. Kasi basically parang gubat. Talaga, ang dadaanan mo lang is yung kasya lang yung tao eh.
0: Kasya lang yung paama.
2: Kasi while yung mga tao sa palibot nagtatanim ng mga yung mga ano, yung mga bulaklan. Kami gulay talaga ang ano namin noon. So lahat ng aming, pati yung mga sili namin, pati yung dahong sibuyas, tanim na. So it can be possible kung alam lang natin at we want it. Minsan, medyo nauuna yung, ay, meron naman sa palengke.
0: Yun nga.
1: Or liban doon, liban kapag ka ikaw ang nagtatanim, liban doon sa nutritional value na makukuha mo, no? Yung joy of, ano ba, joy of picking your own produce.
0: Tama,
1: napaka, ano na yun, stress reliever na yun. Kaya nga sabi ng tsuhin ko sa tsahin ko, huwag ka lang magtanim ng magtanim. Sasabihin na lang, sasabihin naman ng tsahin ko, pang, mauna lang yung taon na akong kalipay. Yan na lang yung kasiyahan ko, tatanggalin mo pa sa akin. So, the joy of picking your own foods. And also, yung benepisyo ng exercise. Kasi pag magtatanim ka, you can do exercise. And pag magka-exercise ka, magga-grounding ka kasi hahawakan mo man yung ano,
0: yung lupa.
1: So those are wonderful things, and that is why one of the authors, si Ellen White, sabi niya, the best exercise is gardening. Kasi hindi lamang yung physical ang na-feed mo, but also your emotions and also yung tinatawag natin ibang benefits, yung joy, yung talagang yung pagiging masaya talaga. Well, I don't know, para sa akin yung kasi mahilig din ako magtanim eh, kasi nakakatuwa pag tingin mo dun sa paglabas mo ng bahay, nakikita mo tumubo na, nag-progress na, tapos pagkasunod na araw bumulaklak na at nagbunga, tapos yung ano, yung katuwaan mo pagkaumaga mag-ipipick mo, tapos kakausapin mo yung ano, yung halaman, napaka sarap po sa pakiramdam.
0: Productive exercise. So yan, napakaganda kung yan ay magagawa natin mga ka-wellness. Ano? Eh, sabi nga ni Jim Rohn, always look after your health. Our body is the only place we have to live on. Hindi natin pwede o hindi natin kayang palitan yan, mga ka-wellness. At nag-iisa lang pati yan. Hindi tayo pwedeng humiram sa iba ng kalusugan na para ilalagay natin sa atin. Ha? Kaya alagaan natin ang husto ang ating pangangatawan. Piliin natin ang husto kung ano yung ipapasok natin sa ating pong pangangatawan to fuel it. Sa sasakyan nga natin, masyado tayong meticuloso, di ba?
1: Yeah.
0: Kinakargahan natin ng mga high-octane na mga gasolina para mas maging maganda yung takbo ng ano, sasakyan natin. Lalo-lalo na, hindi natin kinakargahan ng hindi akma para sa kanya na fuel, ano? Eh, ganun din sa ating pangangatawan. We have to, kailangan maging ano, tao, masyadong maingat talaga tayo dito, ano? Kasi yun yung ano, magiging kahinatnan kung ano yung ipinapasok mo sa inyong pangangatawan ay makikita at makikita mo yung outcome nun.
1: Kaya nga sa biblical terms, ang tawag sa katawan is temple.
0: Mm-hmm.
1: It is a sacred thing. So if it is a sacred thing, pagkasagradong bagay, pagpupunta, nakapunta ka nung nag-travel tayo sa Thailand, mm-hmm. doon sa dambana ng templo nila, kailangan merong mga rules kung ano yung pwedeng ipasok mo doon, anong kasuotan ang pwedeng gagawin mo. Same thing sa katawan natin. We need to take it as a sacred place in which we need to take care of it, and kailangan talaga natin maging mapili doon sa mga bagay na dapat ipapasok natin sa ating katawan.
0: Yun, no? Alagaan natin ang ating pong katawan, pakainin ito ng mga masustansya ng mga pagkain at sabayan, syempre, ng mga suplemento, dahil ito yung pupuno doon sa mga kakulangan ng mga nutrisyon na hindi natin nakukuha madalas sa ating pong mga kinakain, ha? Kaya huwag kalimutan uminom Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Premium D3. Katuwang po natin yan sa araw-araw na pagpapasigla at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. May bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat mga partners sa talakayan na atin pong napag-usapan, sa mga infos na inyo na ibahagi sa ating mga ka-wellness. At we hope na ito ay nakapag-iwan sa inyo ng mga kaalaman na mababaon po natin. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon ng krisis sa pagkain o yung tinatawag na modern diet crisis, na minsan no choice yung iba, minsan naman yung iba may choice, kaya lang they choose to eat yung delicious food kumpara dun sa nutritious food.
1: So, yun yung nutritious ngayon. Can be also delicious,
0: yes,
1: naman. Kalang mas gusto natin yung mas mabilisan na
0: pagkain.
1: Yung parang pampahay agad pagkain na direkta agad sa utak yung boost ng dopamine production. Kaya yun, ito mas masarap.
0: Yan na nga. Okay mga ka-wellness, kung meron kayong mga tanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, huwag pong mag-atubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin po ang tax line 0969-609-6545. Hindi kayo kamasalan po mga katanungan, pakilagyan ang pangalan po at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para makadalit natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatabla.
7: Madalas kang magkasakit, ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga ka-wellness. Dok, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin, ha, sa atin pong Facebook live streaming. Happy viewing sa inyo po mga ka-wellness. Ha. Mga daily viewers natin kila Sir Ding Estrella dyan po sa Palawan at sa inyo pong may bahay. At ganyan rin sa mga ka-wellness natin na nakikinig sa atin pong mga himpilan. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ha. Ang programa po ito sa atin ng Santon Plus Gold. Ang katawang natin sa pagpapalakas at pagpapalusog ng ating pangangatawan. Kung kayo ay nakukulang sa mga nutrisyon ng pangangatawan po ninyo, ay huwag nyo kalimutan ang ating Santon Plus Gold. Ito po ay mayroong mga extracted ingredients ano ng mga powerful herbs na nandiyan, pinili yan mismo ha, at inilagay diyan sa atin pong Santong Plus Gold na makapaghatid sa atin ng napakaraming nutrisyon ano, na madalas eh hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong nakakain. Tulad nga ng napag-uusapan natin, bagaman yung iba mga partner, mga dok, ay kumakain ng mga gulay, pero yun nga, dahil sa condition ng soil natin ngayon, hindi na rin ganun kalusog talaga. I mean, yung mga gulay na atin po nakakain. Plus, yung ano pa nun, yung pamaraan kung paano sila pinatubo. Diba? Yeah. Yung proseso kung paano po sila pinalaki. Eh, hindi rin po ganun kaganda. At alam naman natin yan. Iba, na nabubuhay nila sa mga
1: fertilizers,
0: mga insecticides, pesticides. Ano? So, yun na nga. Pero kung ano, kung doon tayo sa mga whole foods pa rin, Doc, mas malaki pa rin ang advantages nun kesa doon sa mga ultra-processed foods.
2: Kaya kung mas gusto nilang maraming matutunan, malaman, huwag ka nating kalimutan sa darating na ano ha, sa Sunday na.
1: Yeah, Sunday.
2: Ano ba yung seminar natin, partner?
0: Yes to Health seminar natin sa Santa Rosa Balibago Branch. Mga ka-wellness, puntahan nyo po ha, ang atin pong health seminar para mas makakaalap ng mga impormasyon po dyan ha, na hindi natin madalas nababanggit dito sa programa natin since very limited ang atin pong time. Dyan sa atin pong mga seminar ay nailalahad po natin dyan ano, kung ano yung mga impormasyon na dapat malaman ng atin pong mga ka-wellness. Kaya puntahan nyo po ang ating health seminar. Ito ang darating po na Linggo, August 2, mga ka-wellness. Ha? Kitang-kita po tayo dyan sa ating pong Yastro Health Santa Rosa Balibago Branch. Ha? At meron tayong mga pa-promos also. Meron tayong mga palaro. Yung ating healthy, ano, bingo.
1: Bingo.
0: Mapapanalunan dyan, eh, mga Yastro Health products. Yun.
1: And also, healthy food. Libreng tanghalian po yan. Ka-wellness. Dun sa mga pupunta, no? Hindi na kayo maproblema na uuwi pa pagkatanghali sapagkat meron na pong mga vegetarian na mga pagkain na kung saan eh matitikman po ninyo yung mga simpleng pagkain na hindi po ninyo nakikita kung kayo po ay mahilig sa kumbaga ay naka-base doon sa meat na pagkain.
0: Oo. Ito, may katanong, Doc, kung saan daw po pwede mabili ang ating Santon Gold Coffee Mix. Hanapin niyo po yan sa mga pharmacies. Sa inyo pong lugar, especially yung mga local pharmacies, ipagtanong-tanong nyo. Mga
2: sa Mercury Drug, meron na.
0: Yeah, yes, meron na rin.
2: Sa Mercury Drug,
0: Watson's, TGP. Kapag dito po sa Manila, meron tayo dyan sa Fisher Mall Supermarket. Available po yan siya. Ano? At sa mga local pharmacies, yun yung pinakaunang pwede yung puntahan, especially lalo na sa mga probinsya, ipagtanong-tanong yung sa mga local pharmacies sa inyo.
2: Parang sa Mercury Drug, dun sa kanilang grocery section, yung nakamali, ano? Di ba, ang dami mga kape, mga healthy coffee doon. So, tingnan nyo lang po doon. Baka meron na sa inyong mga Mercury Drug Store. At syempre, sa mga local pharmacies natin, kung malapit kayo sa Yes to Health, eh, pwede rin kayo pumunta. At sa Shopee. Sigurado, Shopee. Meron tayo sa Shopee.
1: Sigurado yan, palagi.
0: Hello, Doc. May katanungan po tungkol din sa coffee natin. Doc, tanong ko lang, pwede ba makainom ng Santon Gold Coffee Mix ang may diabetes?
2: Yes, kasi ito talaga, alam mo, advance mag-isip yung ating ating CEO dyan. Siyempre, lagi nyo itatanong, pwede ba sa diabetic yan? Alam natin, napakaraming diabetic sa Pilipinas. So, ang ginawa natin, yung coffee is ginawa nating healthy alternative for diabetic patient. Matamis, as in, matamis, pero hindi ito yung tamis na kalaban ng mga diabetes. Saka sa totoo lang, ako kung tatanungin nyo, hindi naman kalaban ng diabetes talaga ang tamis. Ang tanong lang dyan, quantity at
1: source.
2: Quality and source of your sweets. Kasi sa totoo lang, ang katawan natin, pag iniwasan mo lahat ng lasang matamis, pati prutas, iniwasan. Hindi rin healthy sa katawan yun. Kailangan lang piliin natin. So, yun nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix, eh yung healthy alternative for sugar na stevia.
1: Stevia, yeah.
2: Oo. Para hindi po kayo magkaroon ng guilt. Yan. At matatakot yung stress kasi habang umihigop ng kape, iniisip mo pa kung baka tumaas sa sugar mo. Baka hindi maganda yun sa sa kalusugan natin. O. Kaya makakasiguro po kayo na yan po'y healthy.
1: Number one, na bawal kasi sasabihin ng doktor, huwag ka nang magkakape pag may diabetes. Kaya yung Santon Cold Coffee Mix natin, ginawa talaga yan para doon sa ano, pang-replacement doon sa mga may ganyang problema.
0: Kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga ka-wellness. yung glycemic index niyan zero, mm-hmm. ano? So hindi siya nakakaano, hindi siya nakakapag, hindi siya nakakaapekto mm-hmm. sa level ng sugar sa iyong pong pangangatawan. Mm-hmm. Hindi rin siya papababa ng ano, ng blood sugar. Mm-hmm. Kasi yung tinatanong iba, Doc, pwede bang pambababa ng sugar yung ano, yung mga coffee?
6: Sugar alternative, ang purpose lang nun is para may lasa mm-hmm. at saka para ma-enjoy nyo yung hinihigop yung yes. kape na hindi makukompromise yung inyong kalusugan. Saka plant-based po yun.
0: Mm-hmm. No? Tama.
6: O, parang si Ma'am Josephine Abrogal-Srell, sabi niya, mm-hmm. gandang hapon mga katropa, nanonood po kami ng programa niyo. Share ko lang yung ginagamit kong sabon. Mm-hmm. Santon Plus Herbal Soap, nakakaputi ng katawan. God bless po mga katropa.
0: Mm-hmm. Yun, no?
6: Nakakaputi daw, sabi ni Ma'am Josephine.
0: Yan. Ayan. So, mga gustong sumubok ng Santon Plus Herbal Soap natin, no? Yung mga ano dyan, skin problems, skin allergies, mm-hmm. may mga bacterial infection or fungal infection sa inyong pong skin, subukan nyo ang ating Santon Tone Plus Herbal Soap. Herbal soap yan mga partner. Mm-hmm. Ano, kaya maganda sa skin. Especially kung sensitive yung skin po natin. Mm-hmm. Pwede yung subukan ng atin po Santone.

0: pangatawan. So pag napalakas yun siya, hindi tayo basta-basta makakaranas ng mga infection, mga inflammation, dulot ng mga pathogens. Ano?
1: Ayan.
0: So subukan nyo yan. Clear Skin Glutacogic Soap po natin. Ha?
1: Ayan. Shoutout muna bago tayo mag-ano kasi wala na tayong oras. From Luningning, Abines Katungkan. Sabi niya, I'm watching si Ronnie Pasugiron. At iba pa na hindi na natin siguro mabasa dahil wala na tayong oras. So salamat po sa inyong panonood.
0: Yun, no? Maraming salamat mga ka-wellness, ha? Sa pagsali po sa atin dito sa ating pong talakayan. Mga partner, mga doc, baka may pahabol po kayong binsay sa ito po mga tagapakinig.
2: Mga ka-wellness, no? Huwag kalimutan palagi yung ano, tamang pagpili ng pagkain, iwas dun sa mga ultra-processed foods, ehersisyo, and of course, samahan ng supplementation para masupplyan yung nutritional gap. Paano mo yan? Ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3, taking it every day para po tayo ay palaging malusog, iwas po sa sakit araw-araw mga ka-wellness.
1: Ayan, bago kong makalimutan, maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, Santon Gold Coffee Mix gift pack, si Ma'am Josephine Abrogar Strelia. Nag-share siya ng kanyang experience sa paggamit ng produkto. Nag-share din siya. Ayan, kaya congratulations Ma'am Josephine. Ang gagawin niyo po ganito ha, mag-iwan kayo ng message dito sa mismong page, ilagay niyo ang inyong i-message niyo, hindi doon i-comment, i-message, ilagay ang inyong pangalan, complete address and contact number para magpadala sa inyo agad-agad ang inyong regalo.
0: Iyon.
1: Thank you. Ako po si Doc Algy, hanggang sa muli. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algy and Doc Ronald. At maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat pong tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ikaw, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang patuloy yung papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mukha po akong pera. Hindi po ako mahihiyang sabihin yan. Proud said kay ikaw na, Dre, kung ako'y kwarta, Dre, saan mo akong ihatay sa akong pamilya, Dre? Papa, Dre. Kisa may dinigusto may mong nagkwarta. You simply saying nga kani mga tao nga nagtinulaw og tinrabaho, duha ka trabaho sa isa ka adlaw. Diba? We need money. Unya na kong istorya, delete na to, kinahanglan ang kwarta kung kuan. Gusto na tong panggobyerno. Luwag kaya itong sistema din. Shout out kay Ann Calderon. Si Mwa Di Asada now. Nasa here, na po daw siya. My fab pretty DJ. Ni Ann Nasab ko. Fortunately, Ann, for a short period of time. Ano yung madunggan on air? Ay, ngayon ko naman sa kanaminaw. Good afternoon, Anthony Akala. Good afternoon sa imo. Shoutout sa Dimiao Buhol. And Rodrigo Antipuesa sa Badjan. Uncle Dars, ganaminaw ko naman sa hinatuan na Surigao del Sur. Si Charlene, ganaan ko naminaw sa Bukidnon. Grabe, nagkalaing-laing dapit naman ni sa bisag asang dapit naman ni Uy. Nagkita mo, mabang-bang ganun ba? Hindi ko na po kaya ang powers niya. Good afternoon, Randy Santisa. Nauna, 33 na sa kahapuno. At ayun yung to-to na nga itong X-rated drama. So, karoon, aniya sa ato ang isa ko sonata bago tamubiya sa kahanginan o paminaw ng pipila ka mga pahinomdom. Here's Lover's Moon by Glenn Frey.

0: Exciting!
1: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang sa'yo maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwaka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong kotokoto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jukog duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the first son. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
2: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona. Senyero citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alam na, 41 na sa kahaponon katropang oras. Hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Hapon na po, ting merienda na po. We always look for the right, of course, right coffee to pair with our maybe, probably, mayroong saging or nag-bread ba na din ha? I don't know. You just found the right one, I guess. Choose the right coffee when I say it's Santon Plus Coffee Mix. Tungod ka tropa, adunay mangustin, soya powder ug malunggay. Daghang benepisyo nga makuha nining tulo ka content nga sagol ni ini. Munang I always recommend kay tungod sa pares na kong hyperacidity ang pinaka common nga ma-trigger when I drink random coffee. Yes. Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butike nationwide, labi na sa to physical store, nga naadri ubos sa estasyon sa Z Plus, a building open from Sunday to Friday I mean, yes, Friday, we are open from 9 to 4. And then, of course, Sunday, 9 to 5. And good news, nagapahigayan tag free consultation and general checkup from 9 to 5. Also, with Doc Bernie Fajardo, nga to ang naturopathic doctor. Unumbanan sa ato ang mga maabibiyon ng mga staff, nga kanunay nga muhatag sa mga hustong hisgutan ng tambag o tambag sa inyong hisgutan ng panglawas, katropa. The Tone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropang oras, alauna 41 o 42 na sa kahaponan. Kung magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kinabaha?
3: Mauni ang putol sa imong kinatawo. Mas sobra ka to kyo. Putlon ko ni anumat tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. O sa mga istasyon sa nagkalaing laing dapit sa Visayas ug Mindanao sa XFM Network Philippines. Ano yan na punta sa laing hugyaw? Nga kinabuhi. Ano hugyaw? Hugyaw din niya. Napuno ba ni sa gugma o pagmaya? Ang usa, kalalaki, nga taga Barili, Cebu. Nga itong itago sa pangalang Vic, 27 anyos. Ang iyang problema, mahitungod sa iyang uya. Ania na sad sa mga sugilaro nga poros na langit sa uya. Sige na laman lamang, dawato na lang. Pero aron gyud ninyo masabtan ang tanan na atong paminawon ang iyang sulat sugilanoy. Hadi na natulid gayon kay pila ra may dagan sa istorya di man ni makanta. Ani ana ang sinugdanan nga giuluhan og pneumonia. Ano man ka?
1: Usa, gilawat na ni magkunggumba?
2: Oh, Vic.
1: Salamat kay Ella. Dagang kisalamat.
2: Hinaot nga dili ko ni mo pasakitan.
1: Dili ka na mahitabo, Ella. Mahal ko kay ikaw. Dili mahitabo nga pasakitan nako ang babae nga akong mahal.
2: Vic.
1: Oo, kamalipayan ko, Ella. Huwag kabutangan sa kong

0: sa?
1: Mayo hinuon nga, uyab na mo ni ila.
0: May, inaot niya siya na kita. Sira ginunta nga akong mahimong asawa.
1: Ah, Borbida, mo palang gani pagsugot ni ila ni mo. Kasal na nga si muna-una di.
0: Ingan na anilig sa tigorong nahikugma, bay?
1: Eh, bay, tambag lang na ko ni mo. Ayaw lang kayo palabi si mong kipate, ha? Bili sa taon. O, eh, bisag gamay lang para si mong kugalingon. Ayaw, diritsyo hatag talan.
0: Bay,
1: hinay-hinay lang, God. Haba?
0: Oo, bay. O, salamat.

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary to.
0: Huwag ikabot na lang sa akong kalipay nga. Miabot agad o sa katuig.
1: Ingaman, sab ako, Vic.
0: Mahal ko kayo, ikaw, Ella. Mahal ko kayo, ikaw.

0: May okay na ka, no? Kung mag-minyo ni Miss Ella?
1: Ikaw?
0: Di ko makatugot pa nga. Mahimuwag pa siya na ako. Mauhag din ko siyang magpakasal.
1: Oh, ikaw, suway lang sa pag-ingon. Oh, waman mo yung problema sa inyong edad kung mag-minyo mo kay legal naman na inyong edad. Sakto naman mo sa edad.
0: Karan, ako siyang sultihan. Nga gusto na kong magpakasal niya.

0: magpakasal?
1: Oh, Ella. O ginaot nga, musugot na ka nga magpakasal ta.
0: Vic, di lang una sa pagkakaroon. Tungod kay, di ba ko andam?
1: Oh.
0: Hinaot na makasabot ka na ako, Vic. Dili pa yun ko andam ron. Pero asa naman unya na ba? Ikaw naman sagot ang akong gipangandoy nga mamahimong amahan sa akong mga anak. Mong ayaw ko bala kaan, ha? Pero di lang sagot sa pagkakaroon.
1: Ay ka bala ka, Ella. Tungod kay sa tanang panahon, andam ko sa akong pagsabot ni mo.
0: Salamat. Salamat ka, Ayuvik.
1: Basta kay mawala ni Timan, eh, mahal ko kay ikaw.
0: Mahal ko sab ikaw ka, Ayuvik.

0: Busa, musugot ka na nga magpakasal ka?
1: Oh, Vic. Ah,
0: salamat kay Ella. Salamat.
1: Uy. Unsa ka, good? Huwag mong kayo mong pag-akusa ko.
0: Nalipay na ko sa imong desisyon nga misugot ka na. Karon dayon, ingnan na ko akong magilikanan. Araw masabutan din nato ang atong kasal. May miss inyo. Oh, ngano? May problema ba?
1: Di lang una. Daida yun ang papamay.
0: Ha? Huh? Open nga naman.
1: Mularga ko paingon sa Manila.
0: Unsa? Unsa?

0: kinikaroon na ako na akong problema. Sa may angayan akong buhaton. Pero DJ, daghang pag nagdagan sa kong hunahuna. Naglibo ko sa nahimong desisyon ni Ella. Malitra ba kaayo? Wala ko'y mahimog. Wala ko'y mahatag na solusyon sa pagkakaroon. Wala madayo na nga mong papamalay. Sayang hangyo. Pero sa mga wala pa man siya mula rin sa Manila. Mauki niya akong gikatingalahan. Unya, mauki niyang nahita po.
1: Usa? Imo nakita nga murag dunay gitago sa ilan nimo?
2: Obay.
1: Mau ba? Kung saan lang iyang gitago nimo?
2: Murag dunay siya sakit bay.
1: Usa?
2: Mau na bay. Dili ba, nananggit ba siya nga muatos Manila? Pero mo da yun. O gahapon sa mong panagsulti. Nanglaspat siya. Murag doon na siya sakit.

0: salamat. Wa may sakit ang among anak.
1: Nang?
2: Kay nga naman di Ivic.
1: Dako mong good og kausaban ng ako nakita niya nang, Noy?
0: Oh.
1: Nang luspad mong good si Maayo niya, midaot.
2: Wa'y sakit ang among anak. Wa?

magsulti sa tinuod ang mama o papa ni Ella. Didikinimahin mo. Ugma, atuon ako siya sa ila. Patugaan nang ginako siya sa tinuod.

0: gani ko sinuot?
1: Tinuod nga unsa.
0: May sakit ta.
1: Unsa bay sakit? Naunsa ka baya, uy?
0: Sorte ko sinuod.
1: Unsa may ko isulti ni Mubik? Ha? O ako'y sakit.
0: Sure ka?
1: Ulag ka eh.
0: Bantayag doon nakikitago na ko, ha? May ubos ka ni mo.

0: Manimpa mo ka to. Nganong wapa mo ka matindog? Sige na, tana. Anong manimpa na ka?
1: Naglain na gamay ang akong lawas.
0: Naglain? Di lang tama dayon.
1: Di. Manimba ta.
0: Ila. Lawan suka. May barang ka manggun. Ila. Ila. Kinuko. Nakuyapan siya. Ila.
1: Pasaylo ako nga. Wa na mo gisulti ni mo nga doon na siya sakit, Vic.
0: Unsa?
1: Vic, doon na siya pneumonia. Maong dalira kay siyang baluya. Huwag nagkaanam sa huwag kaluspan.
2: Pasayloag kami, Vic. Kodamo kinigitago ni mo.
0: Kinuo ko. Huwag ka masulti. Ngayon na dahil kayo sakit.
1: Tungod kay, di ko gusto nga mag-ul ka. Huwag mabala ka na kung mayo.
0: Huwag ganun. Huwag ka mamakibawon sa kadako sa kong kabala ka ron, ha?
1: Vic.
0: Mahal ko ikaw. Mahal ka kaya.
1: Vic.
0: Susunod ko na si Batio ni mo. Ayaw pagtako-tako. Aba?
1: Sorry.
0: Mahal ko. Mahal kita ka, Ella.
1: Mahal ko sa pikapik. Pero, may hangyo lang ko nimo.
0: Unsa ka na?
1: Buwag na ta. O pangita na lang uglain nga angay kit nimo.
0: Unsa?

lang akong dakong pangutana. Dako kay ni na ako nga problema kung unsang angay na akong buhaton. Okay nga ako mga pagutana, DJ. May kaayuhan pa ba kang sakit nga pneumonia? Dili naman kagatubang si Ella na ako. Unsaon man ako ni aron makita ko siya. Nakibuwag na siya na ako pero wala ko musukoy. Angay ba nga tumano na ako ang iyang gisulti? Gusto ko siyang makita pero naglibog ko. Naglibog ko sa unsa nga pamaagi, DJ. Nakasabot ko sa sitwasyon niya. Apan unta masabtan sa niya nga nasakitan ko. Nasakitan ko. Kamagbuwag mi nga tungod ani. Naglibog ko sa unsay angay buhaton og maunang nga niya ko. Nagpadani ini nga ako ang suot so ginanon. Ano hatagan unta ko ninyo? Og saktong sulbad. Kiniyaga ko ang

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape na herbal, kung ako gisulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya, wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga Frada, ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga Frada. Kay sukad na nagamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanon na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
8: Check.
6: Regular exercise?
8: Check.
6: Vision X Plus?
8: Check.
6: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil.

0: Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement Permit.
1: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong pa.

0: La botiga. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:17 in the afternoon. Time check is brought to you by Sinton Plus Coffee Mix Katropa. The best coffee is on one sachet na already. It's on the one cafe na ako ma-recommend sa inyo. Not cafe, but coffee. One coffee na ma-recommend na ko sa inyo. Because there is a lot on it. Like a probably not just a lot but more about it kaya wata ka ba unsa panginaghanap benepisyo nga makuha ni tuod kay malunggay mangustin og ginatawag natong ato gining soya powder nga taas og fiber labi na sa mga katropa na medyo ka monitor when it comes to their weight. Yes, if you're looking for the high protein, this one really helps you to gain that more. Santone Vitamin Santone Plus Coffee Mix kani ato ang produkto nga kape nga makadili makahapdo sa inyong ginawaan labi na sa mga katropa na to medyo conscious when it comes to their coffee because they might be having experience of maghapdos ang ilang kuto-kuto, musaka ilang acid, and this is it for you. Santon Plus Coffee Mix. Morning giingon nga nangapina ka na nambal pa. Santon Plus Coffee Mix. Open ang atong linya 0928-550877. Open sa inyong mga advices sa atong letter sender. Medyo medyo curious ko sa ato ang story today. Medyo na curious ko to the point nga I was contemplating while off air. At napapaisip ako na para bang ay tama ba yung naririnig ko dito? Oh, baka kasi medyo nako-confuse ako. Baka ibang sakit yan. Oo, pero anyway, well, dili man kita nagpadala ng sulat. Dili ta kabuot. Kaya mo makaihang wow. Mo na, Doc JJ. Di man kita nagpada. Saman. Okay, open na itong linya sa mga gusto mo hatag sa ilang Swiss John. Kasama sa tantabo. Open na nga itong linya, mga katropa, ha? Agyan na nga itong linya nga pwede niyong tawagan. 0928-550877. I'm waiting here. I'm waiting for your love. Waiting for your touch. Ano? Di po yun, ako nga taas ako nga ako ang music part. Kaya arong dilikay ko mag-music karong mga umaabot nga mga oras kay Meru. Ano? Para walay makadisturb. Ano man. Diba? Sige na, tawag na. Kay mag-atang ko din eh. Kay kuway man ako, balik tama music ron. Oh, pila na may pagbalik na ako. Na! Pero guna na, bito ko sa iyang sakit. Uy, naguna na ako ba? Oh, ina to yung sintomas. Base sa doktor nga kung naka-istorya taod-taod lamang. Matud pa sa akong higalang doktor. Ang gibati ng sakit o mga sintomas sa ato ang tigpadani ng itong programa. Dili na pa batuod. Oh. Sige na ha, tawagin ninyo ha. Kahit kung hindi ko manawag, ako na yung advice diri day. Ako na lang tanan!

0: tag na mo kay pipila na lang kaadlaw, dili na ako ang inyong makaistorya sa kahanginan. Ano yung di ba nga? Maldita juday ka DGRC, no? Kay musupak gidaw ko. Okay, mag-comment-comment, mag-uduan sila ulit kami. New on si Teach Nita, mo na mo resign. Hoy! Mogi na mga butang nga rin ako buhaton. Kabalo ba mo, nga dili gidna ko na... Ay, kadlo. Feeling ako ang may... Ang...
1: Marriage is not for me.
0: I don't know. Di sa kong musagot yan, kaya mo kong dalagang guwang. What I'm pointing here is I love being single. Being single ng a little bit, na may konting landi ng a little big. Balance ang line. We should balance our life. Uy, kabalikan na nga itong story ha. Morning problema niya karon. Nahibawaan niya nga doon ay sakit kining iyang uyab niya makibuwag niya. Oo. Niya dinagidaw niya. Gusto niya makibuwag. Kinahigugma man siya. Diba kisa mo sige na makibuwag sa taong gihigugma na ito. Uy, manong yung bisag unsa pa na unungan taka. Ana man unta itong atake daw. Uy, na man ha. Makahilak man sad taan ng imong lover's moon. Bitaw paborito ba yun ako ning kanta? Ito? Oo, pambawi dayo ng kama. O ikaw, gusto kong kasama. Mula gabi hanggang magkapi sa umaga. LSS, nabitaw ko ng kanta sa Midnasty. Delete na lang na ako siguro akong YouTube. Pwede ko magsigbalik-balik. But anyway, nakibuwag lagi daw yung uyab. Moto'y chika. Nakibuwag yung uyab. Pero wa daw kuno musugot kining ato ang letter sender nga si Vic. Oo, di siya musugot. Di siya musugot nga bulagan siya. Ay, abin ni mo, Vic, no? Dagan kayo gusto i-istorya sa imo, Vic. Pero kanila kong iingon sa imo, ha? Kahibaw man ko nga na imong gibati karon Vic, gugma ka na nga to kang siya pangalanin niya ni Ella. Apan, adunay mga rason nga nung dili gusto si Ella nga makikita di mo kay gano'n man nag-uol siya. Nag-uol siya ba? Nani, tanawa, nihunat ko. Lagot ko, Doc JJ, nihunat na ba ako advice? Apit ako ng ugat, o, ni ala ko mga tot... Oh, sige, ani na lang, tumagoy na... Hello?
2: Hello, DGRC.
0: Kinsa man ni si Fatima ni?
2: Yes, ako ni.
0: All the way from Mako, Davao, the Oro. Grabe, oi. Oh, wala gigi.
2: Oros-oros din ang gugma sa sender no ni isa mo sabot na magbulag sila.
0: Bahala na. Anak man gudang yung atake Fatima. Ikaw, para ba nimo? Ay, pagkutala doon kay maayo pa ba doon ang sakit nga pneumonia?
2: Ay, okay lang ang sakit nga pneumonia. Ay, madala mo nagtambal. Magpa-tiktok, ay magpaano.
0: Tama! Lagi ang mag-doktor ni Rie! Ayaw! Oo, bitaw no. Or no ano ha, no shades with the people nga nag-experience ani basi yung mga gisayunan mi kabaw mang lisod pero apan kani mga problema sa letter sender niya murag nahugno pag dila kaliputan na murag tapos na anak may di ba ngano
2: sa kong uyab oh
0: ngano man si sakit niya
2: na ay nasi sakit na mayoma pero ako yung kung siyang gikuan
0: giun sa
2: maglaban niya ko namo ang amo ang karil amo ang love life.
0: Kaya
2: nga na akong uyab na dili na daw lagi kay masakito na daw siya anak na dili pwede kaya nahigugma ko ni mo nahigugma po ka na ko
0: ay hinauta na doon ay susama niya nang gugma tinudaan ay
2: anak
0: yun at DGRC. Di masubok ang gugma sa tao sa panahon nga nanginahanglan, di ba?
2: Oo. Oh, nanginahanglan ang kutsa sa ako ang gugma.
0: Yes. Muna nga, ang giingon mga cars nga napuno sa gugma o pagmaya. Kining ato ang atuang color. Inubanan sa himaya o kalipay. Ano, wala...
2: Dala kagool o
0: wapo ka ba sa ibalik to? wala ra na sa sakit nimo kanang imong gidala-dala. Wait lang, Doc JJ. Ako nang i-adlibro ng huwat ka lang. Anyway, so karun, kaning base palagi niya, oy, pa kada mga expert niya sa mga hisgutan ng panglawas, oo, nangutan na itong letter sender kay, magigbuwag mag-indi si Erlog yun kay kuno lagi na ashi sakit nga pneumonia. Oo, okay. Basig na uwaw siya, no? Na uwaw siya. Tama ba ko, Fatima? Na uwaw siya, Fatima. Nunon siya, ana-ana. Oo. Ala, John Ray Apawan, unsa?
2: Fatima nun, kay, tutan naman siya sakit. Pambalan niya. Pambalan niya siyang uyab. Ato sila doktor.
0: Check! Oh, Doc JJ.
2: Doctor
0: na siya. And actually, doctor ni siya nga, dili mo opera.
2: Dili mo konsulta.
0: Dili mo konsulta apan mo opera. Oh, na yung tanda rin. Unsa ang cellphone number tawagan sa inyo, ha? Mo call ko. Pwede diri sa nasa screen, Sir John Ray Apawan. Anyway, Miss Fatima, unsa pa man ang atong matambag ani atong kuan caller kay ako no, kung ako pa istoryahan man, dapat sabto na lang po siguro niya ang gibati karon ni Alan. Murag mahadlok pa siguro sa ela kay tungod na siya sakit, murag naguol siya, baka pa sige, masig mapigat na siya mo nang dinan siya ganahan. Unang pura siya mapalayo na lang siya na mo. Akong gusto mong ganingon sa atong letter sa. Ay, sorry. Ay, sorry. Sorry! Pwes ra? Ay, sige, kanya. Ako lang gusto i-point. Okay. In Aini, hinayo na lang na ako sa pag-istorya.
2: Okay, napasipasan.
0: Kanang gusto naman ako ipasabot ba?
2: Ayaw, ipa lang din.
0: Di ba na mong ganahan niya? Di mo ganahan niya. Paspasan ako. Di, hinahinayin ko na lang. Oo, unsa ako no. Adi nandi, ay, sorry. Daghanan mo akong sala sa kalibutan. Pero guwa naman ko gibuhat nga tama. Unsa? Oo, nang giparesign na ko. Uy, wala na mi ato, uy. Nakamubuon ako niya.
2: Wala ka mo ato?
0: Oo.
2: Ganyan, wala naman.
0: Kung ay pinag... Nagpaniid. O, nagli-li. O, last na lang nga pangutanan ako, Derea.

0: Unsa naman ning naa diri sig panawag sa ko? Sorry kay Patima. O sa may toya ni mo ana mi Perez nga taga Tuburan. Nagis ko kami pneumonia din eh. Napano ko ikaw bag. Napano ko ikaw bag na yung mga sulwin. O ba tanik ana mi Perez taga Tuburan? Anyway, sa to balikat mong chika gud disturbo noon ko daha.
1: Awa, nakalimutan ang naon ko sa mga itika.
0: Okay, bagsak ka. 10 points ka, altas. Ay, pito, nag-gets na ako. Oh, anak ka ganiya nga, sabton tungod kay kunay gugma ka. Imong sabton siya. Di ba ipogos ang imong gugma din na Vic? Oh,
1: sabton din imo Vic. Kung kung tayo gibati ni Ella.
0: Gibati siya og. Sakit sa lawas.
1: Salamat.
0: Salamat kay Fatima. Thank you so much all the way from Mako, Davao, the Oro. Yes. Katropa mo. I'm a great guy. Go.
1: I greet din ako. Ako ang mga friends tanan o si Marvie ng Davao o si Datukani.
0: Datukani.
1: O sa Toam, sa Magbalalag. Si Ate Chris.
0: Ayan. Thank you so much. Ay! Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ay, nakita kong panga, eh. Bitaw, ay. Ana, this is Elgin Bayer. Ayong hapo, hindi. DJ Janita, shout out. Oh, okay. Shout out sa Taymor. Di na, sabay ka naon, DJ taga Kog sa Family Escanier. Escanier? Okay. DJ watching live. Oo, from Luluan, Cebu. Cebu! Diba? Ano na may kantang kuan? Cebu! Hello, may hapon. Kinsa ka? Taga-asa ka? Tubag ditso.
2: Yes, hello. Isang maganda.
0: Correct. Ika na. Ato na. Kinagalit niyo ako.
3: Dili na siya muno, no? Ganang telepono ba?
0: Dili na. Ganahan ko, balance na. Perfect! Ayan, patuloy kitang naririnig ngayon. So, magpatuloy ka.
2: Para sa kuha, DJ RC.
0: Okay ka na. Para sa imuha ni Hadinis, para sa lain. Para sa imuha, gini. Dili po ni kay Doc JJ, dili po ni ako, para ginini mo.
2: Oh.
0: Correct. Padayan.
2: Hindi dapat ako na ita. Kung tinuod man yun kayo ngayon, mawag padayan.
0: Diba? Nya kay ka na, murag ka na, ang part sa babae na makamurag, ayaw sa akong kanun. Kaya ano na kayo sakit? Padayan sa ako. Ay na.
2: Oh, ang iyan ko dito ni Joy, sige, gitry lang niya. Mulit ko ba ang lagi?
0: Ah, gitest lang siya.
2: Siguro ba, ang iyan ko na po siguro ba, kung inuod man yung ganyan hindi na ako, iyan akong buhat, kung bumiya ba yun, kaya higog na mong yun.
0: Ah.
2: Oo.
0: Ang sa amin na. Nanakit akong patunlan.
2: Ipakita ko sa iya sila kaya tinood
0: ipadayon na lang ni Vic ang iyang gugmang ito sa babae nga adunay sakit.
2: Oo eh
0: yung kanila naman ganyan babae alam mo siya nga din ako makikita ni mo
2: kasi pag di siya magkipagkita ang iya hagin niya patunayon niya alam yun niya ang babae
0: niya kung dili na yun. Asa man ta?
2: Sige ko din, gini di ko sumbot.
0: Uy, wala man ay respeto sa mga desisyon sa laing tao, uy.
2: Dili, okay naman na siya. Sige, simple. Lagi debate ang tao.
0: Pero...
2: Lagi debate ang tao. So, samtang nanginahanggan siya sa unang...
0: Pero, what if kung dili nagid siya? Asa makakutob nga makadesisyon niya? Tama na.
2: Anong, simba ko nung mawala na siya.
0: Eh, binuang manain mo nga, eh.
2: One man. Sige ako, DJ, hindi ko nakapasaktaan. If may anag yung nangyayang sabi sa tayo. Ingon siya nga, biyain na ko, ayun na ko. Kasi sabi ko, try ko siya nga, hindi ko nakita ko na biyaan.
0: What if, Gip, atik-atik ragin to kay nanadilaing gusto mo atiman?
2: Kasi pag nai mo atiman, hindi ko mukhaan.
0: Gugma gini. Maunang masakitan ka sa gugma kaya di ka maghuna-huna.
2: Normal lang man ang masakitan ni Jessica. Masugid yung relasyon na agin ang kasakit ko kalitay.
0: Pero dagi na yung hantunganan.

0: tawag na to, anak, self-respect.
1: Ngayon itong anak, sa taungan, ano, gini mo nga, naglain na gini mo yung bati, sa taungan lang, nakapain lang tabangan.
0: Oh, anak kong pasaboy, dapat tatay limitasyon.
1: Oo, na yung limitasyon.
0: Oh, ba? Go!
1: Mahalo pa rin yan siya.
0: Ano? Pero kung ikaw may gugma, bahala gwa na hindi mo sugot, go lang yapong ka.
1: Aw. Go lang yapon.
0: Dungag-dungag man ka. Kuhan ka ng kuhan, manauwing ka ng tawag ani, mas stress siya samot eh. Oo, mas stress pa nagsamot ang naisakit kung yung sige siya samukon.
1: Mas...
0: Basta ikaw pa hinong na nga mamatay siya sa'yo.
1: Mas...
0: Ay!
1: Kailangan man sila lang.
0: Sige
1: na nga. Hindi nga naman kahit tayo. Dapat yun. Santang wala pa siya na nabigo, ipakita mo kung unsa gusto mo siya, yun sa ginom sa kapatunan, sa pag-uingin sa ingat. Basta ko alam, wato lang siya nagkaangkutom na ko sa mga kaya at arabon.
0: Oh, pero kung ang kuan ha, kana makahatag na kaugan ng kuan. Pero okay naman ang batian ng gugma, pero kung feeling nimo murag dili siya sa gusto sa mukon, dapat irespeto nato na no, mga inana. Vic, inana buhat ta Vic. Wala pa problema nga gugma ka sa tao, pero ayaw lang pud siya kana ganing i-disturb ana. Labi na may mga sakit ang tao, di ba pag isa na kay sakit irritated ka.
1: Okay na siguro. Ano lang disturb the JC? Kung ingana na may ang disturb. Anong sa isa ka semana, mga twice a week, siguro punala lang para hindi lang siya na-stress.
0: Okay, maka-stress ka. Actually, di ba pasabot hanga ka na nagpa-atik-atik ng mga ko na nagluya kay kuan ninyo sa mukon, nang irritated yun na sila. Kay they are mentally and emotionally disturbed with the idea nga na sila ay sakit. Kamusad no, kay ipa. Muna kong giingon. Muna maglagot ko ninyo ba. Balance ba? Dilibot pasabot yun na higugma mo. Dapat mo na yung iduot din ha. Una-unaon ninyo nga adun ay gibati ang tao. Ay! Kitong kuning mic. Huwag nga ikunok, JJ.
1: Hindi ko lata nang gaya sila kumayo. Hindi, nang gaya pong ubiya.
0: Muna ang get your center kahapon. Ay!
1: Mauna. Hindi lagi, nagdepende lang sa tao kung yun sa kuliya pagdago. Kung makaya lang niya, makaya. Hindi lagi.
0: Ako, kung ako po, wala problema kung nahigugma ka, pero you have to consider ang feeling sa usa ka tao. Muna yung giingon nga, your world doesn't revolve with one world. Oh, sa to? Bisaya? Ambot? Ay, sabta na lang ninyo. Ba't kasabot sa akong giingon sad? Pero sa Bisaya ato, sa pagka-Bisaya ato, wala nagtuyok ang kalibutan sa imuharang kalibutan. So there are a lot of possibilities. Kanang gugma ni Vic, sabta na po na ako na. Pero kung feeling niya, hindi na ginimobiyaan kaya di niya kaya. Just give time, di ba? Tagi lang time si Kuan. Tagi lang time si Ella.
1: Madi mo nga ingat na tao di Jason. Kasi pag-unsa, hindi ko sila mabiyaan.
0: Ay, nakasuway ko anak nga tao. Nakasuway ko kong inana, hindi ko biyaan. Sige ako pa nalagbuwak din he.
1: Nya.
0: Hoy! Baga siya gnaw. Hindi na lang dyan ko maistorya kay nga no man. Mura ko mahumundaot ani.
1: At least ipadalaan kay nga buwak.
0: Kwarta pa yang ipada? Busog pa ko.
1: Hindi ka naman ito magpada o kwarta po. Kamu na yun sa hingpit.
0: Ah! Kalusa pa ba ng hingpit? Hingpit sa dayon? Ay! Dinadyo ko ano mga inanang istorya.
1: Manyagin.
0: Ay na lang.
1: Karoon din, Jersey. Maka-istorya ito pag-ingana. Kayo wala pa man. Pero abot ng panahon na naanag yun.
0: Uy, nakasuway ko! Uy! Uy, nakasuway ko!
1: Kamu ka din, Jersey. Ang babae yun, di na nagbuhay. Ang buhay lang.
0: Ha? Nawa ka.
1: Di ba? Ang kan ba? Ang babae ba? Di ko naman po yung buhay laki.
0: Ha? Ang babae?
1: Oo, ang babae. Di ko naman po yung buhay laki.
0: Uy, kabalo ba ka o sa katasa ang quantity sa single women? Kabalo ba ka o sa katasa? I-compare sa quantity sa single nga lalaki?
1: Pero... sa ako alam.
0: Sa imuha, which is dili siya facts. Ay, unfortunate.
1: Ay,
0: dapat facts ta, dili ko ayon, dili tapat self basis.
1: Ito gay. Kaya dili mo.
0: Yes, 1 year. 1 year, no lalaki in my life. Ay, maninood sad ka, oy, kabalong program. Wa, gyud ka moon ya kundi ganahan ninyo, kay di mo mag-study. Puya ninyo, eh.
1: Sorry, ma'am. Nagtawa lang, nagkakalami. Ay, sinasabi.
0: Balik ta, balik. Kung kanos, kung kanos ako mo resign, diha pag yun muwa nakahiring sa akong style. Puya.
1: Gusto pag mo resign ka, nag-naarang yan.
0: Puya ninyo, oy. Imo kong, imong gipalabad akong ulo karong orasa, Marvin, sa tinuod lang. Ano siya, ano siya? Katulaging niingon ka nga, dili ka mabuigway laki. Nawawa kahiring kids ako mga atake nini akong kuan. Wala na gid mo. Hina na gid ni ako mga listener ka kadugayan ba di nagid kahiring sa kong style. Paila jud mo sa ako ah, sige. Wagid mo ron.
1: Pero gipalo na mo tigari Jerry C.
0: Palo ah, palo sa.
1: Imo ang Facebook.
0: Ay palo ni mo sa Facebook. Oh, kung nai naman nai nang utana, unsa gid ay si DJ RC in real life, minyo or ay uyab. Kung gusto mo makabaw, duawa ko di sa station kung unsa akong kinabuhi.
1: Why uyab si DJ RC? Pero na ay
0: unsa na ay wasad. Happy kang lucky kung sumuhon ko. I am a happily single person in real life. Kanina ra na ang caller DJ, mukol pa ko, di ko kasod. Ay, sorry, Jandre Apawan. Kadugay sa po di mo nanawag, Jandre. Ganiha ra ka na ngayon sa mong number. Ganiha pa na ngayon number. Di ginako dibuyan si Marvin, kay mo man ako baborito nga caller, gikag Davao. Dugay, di ba sa kami magta... Mga sa mag-istoryana, gimi duga, ginako na siya mabuhayan. Pero siya, ito na sa ngayon sa tong call ka ng kung ano yun. Ano si John Ray? John Ray, dahil John Ray Apawan dili sa comment section, oh. Sukuan niya, oh. John, Marvin, katropa mo!
2: Exciting!
0: Oh, oh John Ray, katawag na yun! Automatic! Ganina ra ang caller DJ. Ayan siya. Ganina ang caller. Ha, mukol pa ko. Di ko kasod. Kalo, ay, sad, intawin. Ay, bitaw. Isa lang ko itong numero sa pudpun. O, oh, ano, nitawag na. John Ray na na. John Ray!
2: Ay,
0: ay, di ba ni John Ray? Ikaw ba ni, ay! Amin ako si John Ray.
2: Ako ni, ay.
0: O, oh, si may tambag mo.
2: Ako ang last caller. Kaya akong ginimi mo sa ako. Thank you, Dope Day.
0: Unsa man?
2: Ang paboritong JJ, Doc JJ.
0: Unsa?
2: Ang ako paboritong doctor si Doc JJ.
0: Ay, paborito din mo siya nga doktor? Ano ang paborito man mo siya nga chokbo?
2: Hindi, yung opera pero mo inject.
0: Ah. Ate.
2: Beto, sa sender, no? Capital. Kung siya nagpakita, naman niya, maraming kumutuo.
0: Oo. Unsa man?
2: Kumutuwa na. Murag mo kin niya.
0: Ah, ito ara. Dok.
2: Oh, di ba?
0: Oh. Nay nakabantay.
2: Kabantay ko ana.
0: Ah, kabantay na nakabantay. Right, bright chuka, bright chuka. Pero kung base sa iyang story.
2: Kwan lang. Mas labaw siya nagtinangla ni Muro. Ayaw mo po sige, sige.
0: Basi ba gusto niya yung samuk-samuko, nanana ba?
2: Patdag mo na frutas. Imakasya ka na makikistari ipapil lang niya. Nga unsa iyang mga problema, naaragin ka sa iyang liyo. Mas labaw siyang nagkinangla ni Moron. Kana siya, dili lang na siya gustong karoon. Yung marag, high pride ba? Pero sa tinuray lang, labaw siyang nagkinanglan sa imong moral support. Moragin na ako. Kaya morag, bukat-bukat din sa kita. Nade, nani naman niya, makuyapan. Gawas na na, ay.
0: So, murag ko, ay, lahi siya masakit, no? Ana.
2: Oh. Ay. Murag ko, ay, i-greet lang na ako dahil si Emily Flores.
0: Ah, yes. I-ask mo na si Mrs. M?
2: Oh, si Mrs. M, si Emily Flores. O si Jean Casanzaro Bolaño. Tagalonglob to later. Hi, Jean Bolaño.
0: Ayan. All right, thank you so much, Mrs. M. Miss M. May pagpaminaw. Katropa mo.
3: Exciting!
0: Ara si ano, unsa taas ang quantity sa single women than mga men? Ah, okay, lecture na to si Sylvester. Sylvester Soronio. Ano na, countless ang non-label nga wagi broadcast. Okay, there is a basis, Sir Sylvester. Pila may edad ni mo kung wala pa ka sa hustong panimuot taroy. There is a difference between younger men and older ages. So if you consider na to, pag among olders, labi na sa mga, especially sa adults, 65 plus, daghan ang single women. It's because largely, women tend to live longer than men. If you don't know that. Hello, maayong hapon. Ikaw ba ni John Rai? Ganiha pa ko paabot mo, John Rai!
4: Okay, man, update kayo na nawag ang tagawa.
0: Diba? Paspas kasi sila makapindot mo na paspasan sa din mo. Okay.
4: Ang nga, delayed mo ni
0: Aram. Ah, sige. Mas maayog, iditso na ni mong advice.
4: Nadungog, ra? Madunggang, ra, DJ?
0: Ansa? Oh, okay, go. Go. Wait lang, putol.
4: Naka-Wi-Fi naman ko. Okay na, DJ?
0: Go ahead.
4: Sige. Kanang ang babae ba, o ano, kadudahan, mag-udya.
0: Okay. Sige daw, babe. Din ako mahibalaan.
4: Hindi na siguro ito, rason nga nung tabugon niya ang lakit. Wala pa sa PA. Mingo na siya, no? Niya, wala pa sa kibo ang territory nga nang hatod lang doktor. Wala pa sa diagnosis nga nang kitay ko. Mingo na anday ang sakit. Tawag ka ng pneumonia.
0: Yes. Agree.
4: Wala na cancer. Wala siya itang mabiyan ng tabugon ang laki. Wala irrational na kayang reason dito. Kaya mo, wala niya ang laki. Yang laki itu patut kayu inaon dia.
0: Ya, apa pemain?
4: Ya.
0: Ya, kita gantak ang time nga maka istorya no kay kabalo ka ngano kabalo ko ganira ka nagisigwat nga maka call.
4: Oo, kay mo hawat abay ang kabiya nga tingawan gid ko sa imo ha.
0: Uy, mingawan ka sa ko ang. Sige daw be. Pasikati ko, be. Karo pa malayo ka bantay? Karo pa malayo ka bantay si mong pangalan, be? Kung dugay na ka naminaw, anong karo pa mong sulpot na mo, resign ako? Ate kayo mo, eh?
4: Kung paminaw din po, nag-hipi, ako diri.
0: Ah, asa mo ka nagpahipi?
4: Dini sa Bantayan Island.
0: Sa Gabantayan. Uy, mula agrabo kong Bantayan Island, third week of the August. Mula ako, masorry ko from north to south, south to north.
4: At
0: nga na. Ayaw po na. Mahalo ko. Mahalo ko, Ana. Mahalo ko ng at nga. Ayan. Actually, sa karo magod, ang iyong problema, Manggod, sa tinood lang, kung mangutaan natin, kung sa hinungdan nga, murag medyo kuan si kanya itong letter sentence. The point here is, nag-uo siya, kaya hindi nag-iwa makikita ang uyab na tungkol talaga sa iyang sakit nga pneumonia.
4: Ato na siguro niya it's your
0: time. Ang sila ba?
4: Pag heart to heart talk sila ba? Di man siya niya papakuha ko at mo doon siya sa babae?
0: Para
4: siguro ta akong ika among opinion sa iyang problem, DJ.
0: Naglisod ko paminaw ni mo ikaw naman medyo putol-putol siya pero chat-chat taon niya, ha? Wala mo ko igong oras. Thank you, kaayo, John Ray. anyway. Okay.
4: Pagkawa sa
0: mo ni Sir Eric Manait, mag-abot mi ron, pero di mami mag-apil anak, di na pwede, si Sir Eric Manait, di na pwede nga na ikauban. Oo, ang iyang style sa iyang broadcasting, yes. Oo, ang style sa iyang broadcasting kay pang solo dyan na iyang atak. Ay, nagkanang na siya ka ng mga, kuha na siya ka ng sitawa gani, oy. Ayan na lang, assignment. Thank you, kaayo. Katropa mo,
4: excited.
0: Alright. Okay, para sa ato ang letter sender, one thing I know, I guess it should be balance. Ang sa pag-ibate din mo sa imong uyab, nga to niya, kasabot radyo nga nahang kang ubanan siya, apan kasabot po ko sa imong uyab, kapag siganahan siya nga, dili lang sa siguro siya sa mukon, or namog siya sa part good nga, bisa pag maingot ang matambalan ang ginatawag na tong pneumonia, pero dili man po na siya lalimday, di ba pasabot nga matambalan, day okay ra day, ayaw ka niyo i-claim ha nga, tungod kay, anang tungod kay masap patambalan siya, sayon ra ang tanan, dili man na na. Siyempre, maagi sa ta sa part nga medyo madahon ta tungod kay kinsa may ganang adunay sakit. O ti mo subaw gani, mag-uul pa man gani. Ta, diba? Mo na nga. Siguro sa point karon ang imong uyab medyo naglibog siya o nga nung kinahanglang siya magkasakit o inana. Bisa pa mag-uingot ang laging, mo nga matambalan lagi na chinita. Day, sa kapangit sa atong healthcare dito sa Pilipinas, kinsa ganang masakit, uy. So sa karon ikaw, kung nahigugma dyan ka sa imong uyab, Vic, ang imong unang buhato nun, ang pagsabot, dili niya kinahanglan ang kanunay nga presensya o gugma nga imong ginaengon. Kaya kung mo kita gugma, daghan kinag-aspeto na di ang pagsabot, respeto. So unahasa na nga part, love comes after, makita na niya kung ihatag ni mo kung unsa iyang kinahanglan karon. For now, understanding, imo sa taga-agpis, ayaw sa siya, ina nga, ayaw ko bulagi kagigugma, dili mangug ka na iyang prioritize sa pagkakas. Karon she's in pain, she's worried, na medyo na anxiety siya. Murag, for me, that's the problem for now. Kung ngayon yung focus, gugma, ang kalibutan no, nagtuyok sa ina na gabutang. A lot of things to consider. Vic, hinuktuki. Murag kung maingon siya, hinuktuki sa gugma, yes, naana na siya, given na siya. Sa karon manggod, ingon mo na kung ginong karon, nagingon ako nyo, ang gugma manggod, magsugod yun na sa respeto, pagsabot, ay, it comes right after ana. That's when the time you prove that there is love. Right? Wala ko igong oras. Oy, nana, Sir Eric Manait dito. Mulili na natotod. I have to say bye-bye, everyone. Last 2 days before I say goodbye, officially signing off as your DJ Reyna Chinita. Muna ka tayong ugma o sunod ugma nga. To ang alain na pong sugilanon sa X-Rated. Ilang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa X-Rated. Hello po sa inyo dito sa XFM Network Philippines, DI all over Visayas, Mindanao. Dinanggap po sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo! Exciting! Mwah!

0: Dunay gihambing nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigiog inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, recommend the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Tingman eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang na-hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, wala'y ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o naganpang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natabangan.
6: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, yung tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
7: Edition X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya ug magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Ini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa.

0: FM.
1: Apa Arce?
2: Oh, cuman kapitan.
1: Tago ke? Na ibu hang teacher ning absen terbaka.
2: Kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman.
2: Alangan, aku man inan na matay na ka.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: the pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sisley Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisley Pain.
1: Sisley Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sisley Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidrata Bolong. Takadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago Sansor.
4: Pilay edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium Detrain.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kayo katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka 2 years naman ko nagdamit ini.

interesting.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: X FM.
2: Uy! Asa na pod kagikan?
3: Agawa sa dula. Minta-minta, oy.
2: Aw, abin na kong asa ka. Oh, saman nito ah.
3: Paliti ko, be.
2: Palitan ti ka?
3: Oo.
2: Unsa man pod?
3: Juicy burrit.
2: Oy, apo. Dili magbinogo, ha? Dili man tawo na juicy pro, eh.
3: Saday na. Sige daw, be.
2: Alangan unsa pa. Bagulgam.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kunya, igdaal sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrota tayo ng collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang picture in class. Dali lang yun siya magkawala sa upan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dali lang sila mga kuwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu walang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang picture in class.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tagda, tagda, kita ko. Tagda, tagda. Kanang kanang, gusto kibo tilap, yung hulhulbo tilap. Sige,
3: no, no, no.
2: Kanang, permine ka turbo. Kita ni.
3: Ikaw lagi ni kumpare ba?

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

letra ko'y kay maubusan ng agwat ng kaalaman ay para bang lupa at kalangitan. Di mo na malamang ano may nakatakutan mong sakim kasi para bang pinali pa ng mga talata mo sa hangin. Pilit na ginagalaw ng mga kinakatayo kahit alam mo naman pala ito isang palahudyata na may kalaban na kayong lahat na pinapaligiran ng katagang binibitawan nilang taon na pinag-aralan at pagsisihan sapagkat di ka na makatayo at di ka na makagalaw sa mga panibago kong estilo.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Sauna, wagi kayo yab
3: oh!
2: Sukat ka naminaw kung XFM Kwartahan ako
4: Wow
2: Naapagi kayo yab Lison po, dogmamayot ko Ayo, suman mo niya, masuman mo niya 150 lang o init pa Ipahit na kayo, suman o oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o oh. 150 lang, 150
5: Mga katupa, exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Zanton Plus Coffee Mix User Atong paminawan
8: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City Adikid kuya sa kape Hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan Kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi Amo to, gintistingan ko Subong ya, agaot to gabi Nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix Na may pa akong matyag Distingibla
7: Zanton Plus Coffee Mix Sa kalami, sa aroma Wala na kay pangitaon pa Zanton Plus Coffee Mix Kape na, gamot pa Palit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, inani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Tong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Apo, monkeypox man na.
5: Unsa man na?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
5: Santong vitamin C.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ayo! Ayo!
3: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
3: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa, more.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglan, siging gasiyok nang buwak og mabungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom og kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: May man among pagkuhan sa kanang Santon Plus.
12: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang?
11: Kuha na katong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala ang hapdos. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw, tayang prostate, kailangan sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay, ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganun sa coffee. Nang hapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatihan.
10: Nang hapin na ka, itambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

was brought to you by SysDePain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, SysDePain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, SysDePain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Ba't naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Aninisya, Kapitan! Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan! Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya man ding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting!
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, nana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyo kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, inisin ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang amoral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Katiun og kapoy og mihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Xanthan Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika. Stand on
3: plus coffee mix. Kirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit din mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kuto-kuto lagi, sir. Hapdos per me.
4: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan sa tablas kape.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kapila na gamay na magkape sa sagadlaw.
3: Na, katulo, na kaduha.
4: Sukat so, mag-inom ni Manny sa tablas kape mix. Sa may ginabati na
3: mo. Naulian, naulian ba yan, sir?
4: Katong hapdos yung
3: mga. Oo, naulian.
4: So, kinipalit ganun mo.
3: Gipalit na
4: ganun. Okay, okay. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3 mga Lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Ni arang-arang lagi ang kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahalag din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mong ko.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Nay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin ka wayan. Saday akong amahan.
3: Ma, wajud ko kabaludong.
4: Mm-hmm.
3: Agatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
5: Exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mo kod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika na

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Hanggang pain fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo aksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang naka-discovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: FM。
1: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
2: Na, Niligyan na pwede, dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Bisot pa si papa.
2: Bisot pa yun taon.
1: Dagawa, papa, eh.
2: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdani ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. Cum Mamino Ka sa XFM.
1: Bye bye bye. Inom na bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.
2: Exciting.
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Omemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigirman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan ang ikalon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenthon Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter, ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, gaada-adlaw. Kini na akong ginagamit kining Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: FM. XFM.
1: Hindi! Gipatotoy na ni Bong Bata?
2: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
1: O niya, ang sir ni mo nagkao na.
2: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko, atik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santone Gold Coffee Mix.
16: Food ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Pero may kogi na migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
5: Send on this coffee mix.
6: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
7: Bili pa ka magkape.
6: Saan plus coffee mix. Bika katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbaw?
6: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang lami sa glasa yun. Ako yung nagituyo agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawan.
8: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Kap, pangulaan lang kaya karon kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batanon unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
2: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.

0: FM。
1: Oi, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ko?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Ni kinsa.
2: Alangan kinsa pa. Si Lula.
1: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuwanan ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na paano yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Dainey, taga Cebu, saka Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipipin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Pagbilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Sali.
4: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestowel?
3: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something ko lang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay, kailangan yun kaay. Ako ganun, minamon yun ko. Mainam ko sa buntag, inom ko sa hapon, kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
4: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
3: Ay, normal kayo, every morning yun.
4: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santo Plus Coffee Mix?
3: Ano, magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, nagtulo.
4: Sada kong tabang sa Santo Plus Coffee
3: Mix? Okay kayo.
4: Imong bana, kumusta pag inom sa
3: Santo Plus? Okay po kayo. So, ginawa ka, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix, inindot kayo.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug biligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: the pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Cease the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Cease the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cease the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga bukika.

0: FM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Pangit, pangit. Lingi man dayo. Exciting.
1: XFM.
2: Exciting.

0: FM. XFM.
1: Good morning, Pader.
2: Uy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
2: Oo, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
1: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana panty? Oo, napajud mga sinina o oh. Halos pang babae. Dawat na ka o labada, Padre?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ko, iskun pa.
14: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, idaan sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins. Isuna na tubig, okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Vitamin C. Gold Coffee Mix.
12: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidar. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasel Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Senton Plus Coffee Mix, Senton Plus Gold na basiyo.
4: Oh. Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo, nakapalit yung.
4: Nagi day, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yes to Health.
5: Oh, Yes to Health. Nabay ako.
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: itatak ng Yes to Health. Katong wala pa ka nagainom aning Senton Plus Coffee Mix o Senton Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Senton Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo update. Sa muna akong gimintin karon.
4: Isa to plus gold. Kung sino katabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane. Sakit eh. Pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa
5: okay
4: plus gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw. Isa po rin yung Senton Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa Santeri ni maggamit na mo Senton Plus Gold o Senton Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang.

0: XFM. XFM.
1: Cup.
2: Ay.
1: Para sa imong birthday cup.
2: Ay, November to.
1: Usang tuig ka cup.
2: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
1: Galaw go. Boom. What's it, toy?
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon

0: practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-sumaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Siyempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong pong araw pong ito.
0: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Dito po sa Quezon City, dyan din po mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, ano? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan.
1: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon. Tama, dahil Doc. Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagdi-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
0: Saka nagkukumahog na magpagamo. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
1: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam ng panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
0: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
1: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
0: Chabacano. Oh, broken Spanish.
1: Buenas noches, tama ba?
0: Ayan, tama.
1: Tumama din.
0: No, magandang pakikinig po sa lahat ng mga Zamboanginyon na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan mo nakakabot ako din pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat, mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Doc, marami din sa mga kababayan natin ng nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health.
4: Secret of Health. Health Info.
0: Health info po naman tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng iniyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? Also sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain.

0: Doc, ano? So atin po yung konsulta kay Doc Algy, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
1: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano, na this is kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun, na madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas, na open. Na imagine ninyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat.
0: Oo,
1: sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although ang tiyan naman talaga natin supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw, yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit na masakit. Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Hindi pala natin hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
0: Yung iba, Doc, ang suspecha nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
1: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakaramdam ng parang nasusuka lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang nagliligo sa umaga. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer, partner, dumudugo yan. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na. Yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan, ano? Yung iba naman madaling masuka. Yung iba nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat nang hindi naman nagda-diet kasi nga pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. So alin man po doon, ha, it's a red flag that you need to go to your doctor for check up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, ano, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
0: Mas maganda kasi, Doc, nakakapacheck up talaga, no? Kasi mayroong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan.
1: Oo.
0: So, pag naranasan nyo po o nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic o pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
1: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Ano?
0: Mm-hmm.
1: Usually, ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. Yung lining ng stomach natin, made up of protein yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining.
0: Mm-hmm.
1: So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori.
0: Mm-hmm.
1: Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong ano, yung mismong sikmura natin.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami siya sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, ano? Non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor. Maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
0: So, sa mga kababayan po natin, ano, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Doc, dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga, ano, may guidelines ka dapat na susundin,
1: yes,
0: especially to your food.
1: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
0: Ako.
1: Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-uopisina, office workers. Wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas. So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food. Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng ano mo eh. So, para kang naglagay ng sili sa ano.
0: Sa balat
1: mo.
0: Na may sugat.
1: So, talagang magre-react yun. Although, it can help, pero hindi yung pain.
0: Nakaka-irritate
1: talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So, pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
0: Yun nga.
1: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
0: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion niyo, Doc, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas.
1: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
0: Nako.
1: Oo, may mga kasi tao
0: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
1: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila, Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang ka. Kasi alam nyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
0: Naku.
1: So, hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
0: Akala
1: pero
0: natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Dok, pag nare-relieve, akala nila okay na.
1: Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
0: In the long run pala.
1: Napapatindi.
0: Naku.
1: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga, ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
0: Oo.
1: O yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
0: Ayan na. Sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
1: Oo, kasi mas maganda yung early detection. Sabi lagi mo nga sinasabi,
0: yes,
1: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy katulad ng aloe vera, 'di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
0: Okay yan, sa mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer. Because number one yan, na nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun ng protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, Dok, ano, dun sa mga, ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bakterya po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yon, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bakterya na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: So mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin po muna pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
3: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
0: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
3: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Nag-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh. Nakakatakot si the long breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na nang check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. Mm-hmm. So, nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta nahipo ko lang na ganun, may bukol. So, kaya hindi niya ako masagot ng direct.
0: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
3: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Mm-hmm. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol mm-hmm. sa breast o kung saan man. Mm-hmm. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
0: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
3: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
0: Apo.
3: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C. Yan ang ininom ko. Pero, sinusunod ko yung sinasabi ni... Kasi nakikinig ako every night, di ba? So, sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin. Kaya, yun ang inano ko, initiltake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos, ang D3 naman, 2 times... a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol na yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na nadudo ko. Di ba, bagma ano, kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya nadudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
0: So ngayon, ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
3: Yung maliit na lang sa awan ng Diyos.
0: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
3: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C, at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat yung ano ko, kaya... Dapat ito di ganun din ang gagawin nila.
0: Okay.
3: Para ako kahit na wala namang bukol yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Okay. Masarap. Yung mas sexy na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Mm. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Mm-mm. Okay.
0: Maraming salamat, ma'am, sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila, ma'am? Edad at saan po nakatira?
3: Norlene Reyes Orot ako, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
2: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Niya, lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung nang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Espanola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy. The Secret of Health.
0: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, okay na lang.
1: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
0: Ayun.
1: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang inihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka Kumbaga sa termino ng iba na-addi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito itong kape natin one of the best seller na lagi nauubos. So ang dahilan marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka sustansyang coffee.
0: Ayan, syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
1: Yeah.
0: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok. Sa ating palatuntunan, nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
0: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Gasumli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

ni ay. Si kuan akong buhok mong pakaon, no? Excuse me sa mga gakaon, ha? Akong buhok gakanaog sa ako ang... Pero bitaw, kung unsa may kabisihan mo din haa karon, always give time for yourself. Ilabi na sa panahon karon nga grabe yun, no? Di masabtan, ulan, init ulan, tapos sa... Kani mga igunaan nga klaseng panahon, B, na akin siya mga gipangbitit mga sakit-sakit. Dili na to pwede masaligan kay basig unya og na akin siya sakit nga delikado kaayo. Nga gibitbit na delikado kaayo sa imong kalawasan, labi na kung hina ka og immune system. Oh! Ayaw kalimot, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, ang duha nga power combination sa mga produkto sa Yes to Health na dapat imong ginainom. Kung mahimo 3 times a day, kaya dako kayo na siyang tabang sa imuha nga makapaligon sa imong kalawasan. Ooh! Available na po ang ito mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang ito ang Santan Plus Gold at Santan Vitamin C sa mga suking butika nationwide. Pwede usab ka nga mag-adto sa mga duol na Yes to Health Clinic nationwide. Magpa-check up ikaw og free tungod kay ato ang mga naturopathic doctors nag-offer po og free consultation aron pud makita nato kung unsa ang mga problema diha sa imong kalawasan nganong dali ra kay kamatakdan sa mga sakit-sakit. Karong gabi una magchismis gihapon kita bibiha, dili pwede wala tay hisgutan, di gid mabuot ang kagabion pag wala na siya bi. Di naman ko pagaw. No, okay na ko no. Dawe, lambing na magtingog, oy. Na, nagyapon, oy. Nagyapon, pero gamay na lang. Oh, gamay na lang ato ang struggle. Oh, sa to ang tingog. Namurag, bulans. Huh? With S, plural. Diba? Na medyo ang ato ang kondisyon ni Oki-Oki na gid gamay. Huh? Na wala na gid siya nag-karat. Para po sa tuang Sir BB question for tonight.

0: ka ng spare na siya sa kuwang bag. Para sa kuwang alimtanon kaayo. Ginadagdagid ko o ganang extra kay lisod na no. Dita ka duty din hiya nga blur na itong vision. No? Kaya ginom dito nga mag-inom permanente o Vision X Plus capsule. Magsige maglimot-limot. Awa, may resin ni mo. Muna, muna. Hi, Kang Jing Pigarido.
1: Thank you!
0: May gabi, baby. Si Monsky, ano niyo ang career po? May gabi, idiha all the way from Cebu. Si Richard Zamora.
1: Thank you!
0: Wow, kagwafo ba? Dili, ay, oh, yun. Ayaw tawon, kaya basi ka ng lala, kaya kagdila, ha, o niya, naging unong kagwapa ko. Malain, o niya, akong tingog. Say, connection.
2: Secret.
0: Uy, ayaw mo gingon ana uy ka na. Uy, but anyway, salamat kayo sa appreciation ha. Inang tagwapa. Kanang maingnan kayo tagwapa no once in a while. Mamuli pa yun ito ang kalagaan ni ay. Thank you kayo, bebe.
1: Thank you.
0: Ganahan bagay ko tawagon na ganang gwapa ay. Ikaw. May gabi po sa kuang manghod, si L. Jane Adaya.
1: Thank you!
0: May gabi po at kag Mommy Jacqueline Labis, media sa Hong Kong. May gabi po.
1: Thank you!
0: Thank you kayo, Miss, always nga pag-tune in sa toang programa. Si Junlin Ron.
1: Thank you!
0: Diligin siya kakawala sa toang programa na always present, labi na siya. Ay, Kuya Lems, may gabi all the way from Radyo Amigo, Baganga 88.3 FM. May gabi po.
1: Thank you!
0: Thank you as always, Kuya Lems. Maayong gabi sa imo din ha. Si Architect Engineer Eric Becerra.
1: Thank you!
0: Maayong gabi po. Hi, Sir Eric. A mess you hurot. It's been a long time. Murag busy kayo si Architect Engineer Karo, no? Murag sa kayo kabisihan ani ni Architect Engineer I. Ingano daw na siya ka ng mga trabaho daw sa mga engineer. Oh, labi na sila higugmaon kay they are willing to build a future with you. Char, oy, maulaw mo sa tao. Assurance, mo man ang galukato, no, aron magamit in kaso o madisgrasya ka. Ha? Huh? Assurance? Mo man ang galukato na aron magamit in kaso. Insurance, mong good to. Ha? Insurance to, oy. Gawas na lang kung dili mo mahatag ang assurance sa imong partner. Muna imo lang kasi siyang i-divert into insurance. Epa. Insurance o assurance? Pwede. Pwede. Pwede ka ayo. Kung papiliyon daw ka, assurance or insurance? Da, maski ba tagaan mo na siya assurance ko muli ko, okay na siya muli ko, good na siya. Sige, pag-imuha ng panggaon din ha, ihatag din mo sa iya ha, tanantanan. I-shower din mo tanantanan ang gugma sa iya ha. Wala yung assurance, may pag-insurance na lang. No? Magkakwarta pa ta. I-change na lang, siguro na iyo ang survey question sa assurance. Sa mukha, ay, maipit man sa tagpinakalit, ani. May gabi po, kag Charlene.
1: Thank you!
0: Thank you so much. O, ako lang, makadawat unsa na sa iya ha. Ah, hugot na po si Junlin Ranz. Si One Pop Sulirap, kompleto na akong gabi, ikay na dungog na tika crush. Charos! Na, yugid kong sugdi-sugdi, ha? Gara na po, kung ba ako, magara na ba ko ba sa ana-anaon ko? Hello, Kang Wangski, Kadinyag. All the way from Agusan del Norte sa Nasipit.
1: Thank you!
0: Oh, hello na sa mga naakaroon sa Cebu. Sa mga nagbiyahe o container van. Uy!
1: Thank you!
0: Salamat kayo. Ako yung gihimong background sa inyong mga radyo. Si Kuya Randy Makiputin. Aw, assurance. Di ay, abin ako, insurance. Kuya. Ang gabi din ha, kang Kuya Randy Makiputin, kang Mom Ching. Kung ang gating halay, Kuya, kanang murag between assurance o insurance, murag sa insurance na lang yun ko aniya kay mga kwarta pamanta. Ano lang ang assurance, kimura mang gihapon, ihatag niya, pero iyara mang gihapon buwawion, iya gihapon bungkagon. No? Tested and proven na ba ya? No. Di ba, muana siya sa imo nga, isaad ako sa imo nga, dili na gina ko usabon tong akong gibuhat sa imo sa una, pero after pila ka weeks, wana. May nangyari na naman. Bad talaga. Pero sa mga mag-asawa, legit nga mag-asawa, pinakadakong part po ang assurance na kinahanglan ihatag nimo sa imuhang partner. Ilabi na sa imong pagiging loyal o pagiging faithful sa iyaha, importante gyud ang assurance. Mo ka na siyang isa sa mga pundasyon aron ligon ang inyong panag-uban sa imong asawa og assurance pod na ihatag nimo sa iyaha ang satisfaction nga iyahang deserve. Pero kung luya ang tuhod, unsaon ka pag-perform sa assurance nga imong gisad? Mahirap po yan, pero kapag ka ikaw makadiskubre sa kaanindot po sa tuang Turbo Men Enhancer, nindot ka, ayaw na siya kabibiki tungod kay, sa barato lang yun kayo nga presyo, 85 pesos lamang po! Ma-experience na nimo ang kaanindot po sa tuang Turbo Men Enhancer. Duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo. Duha or tulo ka adlaw nga imuhang mapanindigan ang assurance imong gi-promise. Ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing sa imong partner, need nimo og extra nga kusog. Ang Turbo Men Enhancer motabang usab kini siya sa mga naay kakulangon sa sperm count aron makahatag ka og baby sa imuhang partner. Mao nang sa solusyon gyud sa problema sa mga mag-asawa, ilabi na sa satisfaction. Ayaw kalimot sa paggamit po sa tuang Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka, preoy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: Welcome back sa tuwang programang putahe sa gabi. And before I forgot something, maragap na ako yung hapit nga nalimitan na mura kagahapon, wala gina ako na siya na-introduce. Ay, nakube! Ay, nako! Kalimutin ko ni kahapon. Oh, yeah! Welcome sa tuwang putaheng egg scrambled egg. Para po sa ito ang jackpot prize for tonight, syempre hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. We have 220 pesos! La! Abigil, oy! Inyong buhaton lang, bisimple lang gid kayo, no? Inyuha lang tagnaan kung unsa ang naa sa inyohang mga Facebook screen for tonight. Mga nakasulat din ha, we have 34 letters. Para po sa mga naminaw karon silang tagsatag sa mga radyo, you have the chance to win 220 pesos. Imong buhaton lang, istagnaan lang yun mo kung unsa nang mga naka-scrambled letters diha akaroon sa atuang TV screen. Mga magka nang nasa TV show si Manang, ha? Tagnay na ninyo, Vicky. Dako na pulbito ng 220 pesos o courtesy of El Ilion Shell Mobility Station, labi na si Double Bay! Ang gabi rin na sa imuha, laag ni Bisor. Na naakaroon sa, I think naasya karon sa El Ilion, sa Shell Valencia. Marga, nagunsa naman po di siya na ay carnival nga tapad sa ilahang istasyon karon. Yun, yung nagsakay-sakay na siguro na siya Ferris wheel. 220 pesos. Buhaton ng ginimo bi, i-text ko ni mo sa 0945-443-5869. Ah, bibijaw, pahangyo ako bi. Pwede ni mo ihato dari ang text line na limot kong kuha. Thank you much. Thank you much.
1: Thank you!
0: Bitaw, oy. Inubanan gihapon sa taong survey bi question karong gabi una. Ang imuhang reaksyon. Oh, kung unsa daw. Unsa daw. Sumuka sa unsa daw, uy. Kanang kitawag nila nga assurance ba? Ang sige daw ang kwanan na kanang nga nang importante gid ng assurance. Ilabi na sa kanang mag-asawa, ilabi na sa mga mag-partner, no? Anong importante mang gina insurance ra lagi amo? Sa ako pa gikasabuan, ha? Itaw. Pwede gihapon ka mo nga mag-react sa to ang mga live for tonight. O syempre nga to ang programa gipaluyon usab sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako bininut kayo nga magkapi karon. Ilabi na sa panahon nga tingtugnaw. Usog kayo ang ulan. Lamig kayo magkape. Pero gusto niyo mga dili ka magduka kaya naaka sa imuhang trabahoan. Pero kusog kayo ang ulan, kusog kayo ang hangin. Nako, bininrit kayo ang Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nagkapina ka, natambalan pag ka sa mga balatian. Plus, ano na pag kina siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang pamanit. Available na kina siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Aduna na usab kini siya'y baligya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, o syempre Generica Nationwide. Available na usab ang ato mga produkto sa Yes to Health, diri sa ato ang istasyon sa XFM Bukidnon. Pwede ra gid mo musaka diri o narami sa second floor. Mangitaara ko o pangitaara ang mga kauban. Naara gid pagsulod nimo sa opisina, nakabalandra na gid na atubangan sa imo ang ato mga produkto sa Yes to Health. Hello daw po sa mga nagapaminaw karon diyan sa Maytabuelan, Cebu, labi na po sa Urot Clan.
1: Thank you.
0: Ngayong gabi po diha ka tong ako ang mga nabisitahan diha before, no, tong nag-reunion. I think that was last year. To siya. Ngayong gabi po sa Urot Clan and Urot Family. Ngayong gabi po. Assurance ligon gyud gahi og init nga baruganan, turbuhan gyud daw siya per me. Ingon si Kuya Randy Maki Putin.
1: Thank you!
0: Dili gid pwede Kuya Randy nga walay turbo kay unsaon na lang maski unsa pa na siya kadako, kung dili gid pud na siya kanang dili na siya na wala na siya naka-turbo, useless gyapon. So dapat nga naka-turbo gyud all the time. Hi po kang Sir Jordan Villanueva. Thank you so much sa imong pagsilip sa Facebook Live. Si Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you!
0: Salamat kayo, baby. Ana si Monski nga. Ang insurance na akay madawat. ay tinawag din na siya, naging kayo madawat sa insurance, pero assurance gani, aw assurance, depende, na may uban nga mutuman sa assurance, na may uban nga mutuman sa ilahang mga saan, na po yung uban nga dili ganahan. No? Hi, Kang Paolo Avilito, nakatumar ko og turbo, ma'am, mura ko 4x4, mukha mas good ko sa tubangan daw. Uy, grabe na good guy. Request ko og song Rainy ng Cebu. Unsa ba nga song imong i-request, baby? Hi, Disney Princess. Good evening. Hope you're fine and okay. But you should stay more pretty and beautiful. Love you. Mommy D!
1: Thank you!
0: Thank you kayo, Mommy D, sa pagpamina. I'll see you poon-poon, Mommy D, ha? Muraga. I think you have a plans of visiting Valencia, Bukidnon. Naiinlove na yata to si Mommy D, eh. Mommy D ng Cebu, maayong gabi, Mommy D. I can't wait to see you and Kuya Rex. Si Kuya Rex ba to? Imuhang ka chatmate, Mommy D. Si Daddy Rex. Hindi ko sure si Daddy Rex ba to yung pangalan? Basi na mali ko, ha? Okay, basi na mali ko. If my memory serves me right, Malag Rex ang nag-text ako agahapon. May gabi ang importante sa kugma, binabalot sa respeto o pagsalig o paggalang sa usag-usa, kana mao ang tinuod na gugma. Oh! Tinuod siya na siya. Wait lang ha, akong si Lipon B. Unsa pangalan ang tong textmate ni Mommy D? Si Rekrek. Ay, Rekrek di ay. Kasala patagkalit ani. Si Daddy Rekrek. Nanak ko'y Daddy Mommy D. Si Daddy Rekrek. Diba? Orag nindot po nga na nakoy ka ng daddy nga matawag. Magkani ka puhon-puhon. There's Valencia Bukidnon, Mommy D. Kita abe ako, Mommy D, ha? Dili pwede nga mo ani ka sa Bukidnon without meeting me. Charas. Assuming Jonas is Cinderella. Dili good pwede lagi nga. Dili kunyo kitaon. Good evening, namin ako karon sa imuha si Dudong Murillo diri sa Alegria. Kumusta na ka? Ako di ang nag-antos sa kalaay sa pag-inusara. Ikaw ang akong gipangandoy, bebe. Nga akong ikauban ning nahibilin na akong mga adlaw ning kalibutan. Hala, basta makulba-kulbaan. Ako ba yung mga gipangandoy? Naunsa naman eh. Ayaw gitawan ko pangandoya kay nagpaitraba ko ron. Saon na lang na sa kung kapait karon na nabi ako sa point ka murag gasto kayo. Gasto kaya niya ako og bilyon ko nga ako yung makauban sa imong tibok kinabuhi murag antos sa jugas gasto kay okay.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala daw, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, patanase, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Kaya kung okay? Yaro. Unya, idala sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, manakuhinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome to the unrated SPG nga programa Ang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Turbo Men Enhancer. Ang ito ang programa Ang Putahe Confession once again. Rated SPG po. Na yung mga istorya, na yung mga words that might be a little sensitive. Na yung mga words na dili suitable sa to ang mga anak na naminaw karon. Sumuhang yung sa mga ginikanan. Patulugan na yung mga anak ha. Okay, wala may hinaha para mag-guide sa ilaha, para magpasabot sa ilaha kung unsa mga pasabot na mo sa mga words ng among gibuhian. Sa mga ginikanan po nga naminaw karon, it would be amazing, it would be best nga naamoy kauban din ha ang lamian kay nga kape, nga to ang Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, samtang nagapaminaw ikaw sa to ang programa. Muara jug ko, ni mo promise, safe ra ba ang bukid noon? I-pray na ko that na mag-grant ang ako ang wish. Request, pwede ko mag-greet kang Rec of Valencia, bukid noon. Happy listening lang, amping lagi, love kita. Remember 5254, coming from your langga, baby of Cebu. Na napagi pang amigas. Naibog na puntaan yung kinag-love-life na sila. Not na pod. Kitaan, ni wala. Padaplin. Padaplin sa mga love life. Congratulations sa inyong duha. Kamu na ba? Wala po ko kabalo kung sa inyong status ha. Pero based sa inyong, sa inyong mga conversations, char. Based sa inyong mga ginapangsan sa ko nga mga messages, muraga. I think kamu na. Looy, lahiragid, uy. Congratulations, Mommy D and Kuya Rekrek, ha? Pero bita rin ako maglangay pabikay. Nagpanikad na gano'n nga to ang letter sender for tonight. Kanagong gitagaan, gidug assurance unta, gipramisan unta. Ang problema lang gindi ay wikay. Mabu na gindi ang mga butang na whether maskin sa akong panimo pag-amping na agad gihapo yung mga panahon nga mabuak ka na siya nga mga saan. Mga assurance nga wa na rin tuwa na rin yan ako eh. Na kung gusto mo agi ana. But anyway, din ako maglangay pa ha. Nagpanikad na po once again ang ato ang letter sender for tonight para po sa to ang putahe confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Eight, seven.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lucia. Napugos ako sa pagpadala sa ko ang sulat tungod kay na-feel na ako nga daotan kong tao. Nako sa usa ka nindot kayo nga financial position. Dako kay kong pasalamat sa ko ang bana sa pag-provide niya sa amua, sa kuha, sa kong pamilya. Tungod kay naa siya sa abroad, nagtrabaho ko sa kadesente nga trabaho. Bago namatay ang ako ang lola, na ako'y pag-umangkon nga nagpuyo sa iyaha. O gisaad na ako sa iyaha. Ang maskin unsay mahitabo, na ako nga musalo sa kong pag-umangkon. Moto Cinderella nga, sa pinakalayo kaayo nga lugar sa probinsya, gipaanhin ako sa lugar kung asa ko ang akong pag-umangkon aron makapili siya og tama nga kurso. Naana siya napili nga kurso, nag-effort taon mi nga mag-asawa nga pangitaan siya og kondo. Kay para lang gid nga nindot niya ang kinabuhi kauban mi. Gipalitan namo siya nga gamit, tagaan og enough nga allowance kada Domingo. Good for 1 week na kana siya. Isa ra gid ang akong gipangayo sa iyaha, Cinderella, ang makahuman siya sa pag-eskwela. Kampante ko, Cinderella, nga makahuman siya. Nagadiretso ko sa eskwelahan para ako mismo ang magbayad sa iyang tuition. At first, Cinderella, ginatagaan ko niya dagkong kaingrado. Unang happy kaayo ko na mag-provide sa ko ang pag-umangkon. Samtang nag-scroll ko, Cinderella, sa ko ang Facebook o sa kagabi ni Ana. Halos maluwa na ako ang akong ginakaon. Tungod kaya doon ay nakatag sa ko ang pag-umangkon. Usa ka picture. Picture sa usa ka pregnancy test ug ultrasound kit. Kitawag na ko pagkaugmang akong pag-umangkon ug giingon niya nga buntis daw ang iyahang uyap. Mas nakurak pa gid ko, Cinderella, kay nabalaan nako nga mas magulang pa ang babae kaysa sa iyaha. Niinit ang ako ang ulo, Cinderella, tungod kay nipag sorry. Wala ko'y nadungog gikan sa iyaha. Pag doon na pa siya gidungag nga magpadayon ko na siya og pag-eskwela. Apan, ihangyo siya nga dungagan na ko ang allowance niya kaya aron pang sustento niya sa iyahang uyab. Pampalit og gatas og diaper. Di daw ko dapat mabalaka, Cinderella, kaya tiwason ko daw niyang iyang pag-eskwela. And that, kinahanglan tumanon doon ako ang akong gisaad sa ko ang lola nga patiwason siya o eskwela. Moto, Cinderella, nakadesisyon judayon ko. Ngayon ko sa university kung asa siya nag-eskwela. Kung ipangkuha na ako ang iyang mga transfer credentials. Gipabalhin ako siya sa usa ka lokal nga college, school, sa among probinsya. Dito na siya magpuyo sa balay sa iyang mga ginikanan. Wala na'y fancy city life. Di na ako na kaya ihatag pa. Tanan, Cinderella. Tanang luho nga akong gihatag sa iyaha, akong gibawasan. Enough na nga gamay nga allowance ug pamasahe sa adlaw-adlaw. Giingnan na ako ang ako ang tito. Ug giingnan na ako ang ako ang igsuon. Nalastan ako ng atabang sa iyang pamilya. Sakit ang ako ang dughan, Cinderella. Tungod sa kadaghan sa ko ang sakripisyo. Sa
sa akong gipangayo nga assurance sa iyaha. Mabalaan pa na ako ang balita sa social media. Daw murag ka ng muling pagmahay, gani. Sakit ka, ayaw ko na hunaon. Naapagid siya eh. Lakas ng loob. Nga mangayo sa kuha og dugang. Para sa iyang umaabot ng pamilya. Pila pa katuig nga akong antusan, Cinderella. Ayak ko makapahuman sa iyaha. Pero feeling na ako, Cinderella, tungod sa kong gibuhat, usan ako kadautang tao. Dautang tao, bagid ko, Cinderella. Nga nahimo kong... Nahimo kong madamot. Nag-inulit ko. Nagkinuripot ko. Naghigpit ko sa iyaha. Kay gusto lang gina ko nga makahumanunta siya sa pag-eskwela. Apan, nahulog lang sa nakabuntis siya. Para sa putahe confession, Lucia.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, nandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Sarge Ecolima. Ron Braun, wala na pod goy kahag kada buntag. Oh. Ningun ani ba kay oh kanang grabe gid ka loving father gid ni si Sarge. May gabi din ha Sarge and ay kabala ka kay si Bron Bron diri sige rag kamang-kamang. Marce Magale. Thank you. May gabi i. Tambag na ako kang Lucia Bibi. Dili na siya magpadala sa iyang pag-umangkon kay sayang lang. O maura Cinderella from Armand ng Bohol. Salamat kayo Armand. Dili di ka kalimakalimtan importante ka nako kaso lang maulaw ko nimo mubo lang standard nimo dili mapansin. Sorry ka wi. Sorry na putang standard. Kuan lagi isa sa mga standard lagi nako kay gastuan ko sa masteral. Pwede ko mag-greet. I-greet ko ni Rekrek of Valencia. Happy listening lang. Amping lang yun permanente. Oy, may gabi rin ha. Sa inyong tanan ha. Bitaw, Lucia. Dili man ka makaingon. Dili ta makaingon kang Lucia. Nga, daotan siyang tao tungod kay. Actually, yung gifulfill ang iyang promise sa iyang pag-uyang lola. Gitagaan niya og maayong kinabuhi ang iyang pag-umangkon. Kaso lang, naagay mga tao nga ungrateful yun. Naay mga tao nga mga busar sa imuhang kaayo like kanang lahi ra gyud di ba gihatag nimo saya ang labi king kinabuhi with all the luho sa kinabuhi pero sa unta man nga kun dili man niya kaya i-return sa imuha wala tay mahimo para imbis para ra magdunta na saya hapod ba eh mga ingon na nga tao kanago nga himuan nimo og kaayo para ra pud sa iya para maka-benefit pud siya maka-benefit iyang pamilya pero lahi iyang ginahuna-huna eh kumbaga nagapangsamantala nagaabuso nya pagkawalaan nga tao mahay-mahay na ka. So Lucia, you're not a bad person. You just learned from it. Ana lang gid siguro no. Ayo i-blame imong kaugalingon. Gihatag naman nimo ang tanan and it wasn't your fault nganong naabot siya ana nga sitwasyon. Ana si Beshke, an assurance is quite necessary so that if your relationship goes south, you can hope for the best and believe it will be stable again. Maunay magpamatuod na ligon ang pundasyon, dili lang ang kay abuhan lang ang ligon. Ay mga abuhan, istorya na po itong pagkaon. Sa lagi mga ingunan. Besh, may gabi din ha, atinood po dito, no? Pero, Lucia, I think, para sa ko, wala, sorry ha, pero lahi-lahi magundaog ka ng, lahi-lahi gundaog ka ng pananaw sa kinabuhi. Para sa kuha, gihatag na nimo ang tanan, gi-provide na nimo ang tanan, so wala na kayo dapat mahayan, di na nimo kayo nahanglan nga, sige, questionon imong kaugalingon, kung daotan baka or dili, because you are a good person. Hello sa kong mga igagaw sa San Los, sa Gaod family o sa Manlunungan family. Request ko kanta nga muling ibalik. Sig balik-balik ana oi. Eh. Ayaw mo balik-balik ana nila. Ikay mo ra manggihapon balik man na. Tama na pagita na muglain. Pero bitaw kanang Lucia ha. Ayaw na i-blame mong kaugalingon. You are good. You are a nice person and you are kind. So there's nothing na dapat nimong imahay-mahay sa imong kaugalingon. Pero bitaw, sa mga naapoy problema din ha, same lang sa situation ni Lucia or any types of problems, pwede lang sa kwarta. Wala ko na. Ha, wala ko kwarta. I cannot provide. Isa po ko sa dakog problema, no? Isa po ko sa na problema ang kwarta mo nang I really cannot answer questions that talks about money. Sorry, guys. Pero kalang mga problema sa inyong kasing-kasing, kalang mga problema ninyo sa inyo hangdughan, parihara mong good na good. Ngayon na, kaya rin ako na siya sulbaron kay naman po tayo mga listeners po, mga katropa po na all over Visayas and Mindanao na kaya ragid kaayo katagaan o katinawan sa imong panghuna-huna. 0945-443-5869. Pwede ko nimong i-text diha. Pwede ko nimong tawagan diha. O pwede ko nimong i-message sa atong official Facebook page, XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Kahit baka ayo ang atong gabi, ingay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahes sa Gabi. Putahes sa Gabi.

0: Minaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko na minaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: XFM! XFM!

0: sur XFM.
1: Oi, par. Bakuratera gori mong kapital dianga. Karon mudaga na put, sukan kerian to, sayang saat. Oi, wagoy na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh. Buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to. Na pa yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukarang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health, kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan ng Santon Plus Coffee
4: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat pag inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix, sa may ginabati na
4: mo. Mura ka ulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinipalit gani mo.
4: Gipalit na
5: ko. Okay, okay. Upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix. O usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Ni arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ko nakayon mong ko.
3: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di mo tali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kanang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Kumakalala ko.

0: Kamu saat
1: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island.
4: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
4: copy daw nga
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ya camera kong trabaho,
5: kapoy yung kay pag-ulit.
4: Pag-testing ako,
5: tulog kaadlaw na akong gamit.
4: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
4: nawala sa
5: busa. Epektibo dining
4: copy day,
5: dining Premium D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
5: nga sa field na sign
4: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
5: distingin yung inom ning
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dena nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Casillas City. Nakasulay ko 1 week dali sa uting dugte gamin ug akong tiil. Laog likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Samtong vitamin C.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.

0: song was brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: X FM.

0: las Pilipinas. A las 5:50, ay 50 naman hino on buang naman eh. A las 5:09 na. Apit man masumpay ang 5 og 9 ba dehi mo 59. Good morning. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ang inyuhang mga kabuntagon, mga higala, mga katropa? Kumusta atong mga kahigalaan o mga katropa nga nagapaminaw karong mga orasa, labi na sa mga bagong nagmata? Ah, mayong buntag sa tanan nga mga taga-agusan. Ah, kumusta man inyuhang kabuntagon? Kumusta ang pagpangatulog mga katropa? Ah, hapsay ba ang pagpangatulog? Oh, sa tanan nga mga nagkuan pa karon. Oh, sa yuha ni katropang Wilma Joaquin na kapusto eh. Mailhani mo ang tao nga namakak. Ah, sa baba sa iyahang mga sulti. Well, good guy ni si katropang Wilma Joaquin. Sa'yo pas buntag, nagkuha naman ni. Naunsa naman ni. Okay mga katropa, may buntag sa tanan nga mga nagapaminaw karong mga orasa. Adlaw karon nga Huwebes mga katropa. Pizza 30 ning bulan sa Hulyo. Usa na lang kadlaw, doon na batay, doon na batay kuan karon, doon na batay 31. sa katong mga nag-birthday aning bulan sala birthday day ron ni Luloy. Luloy Cartera, tama ba ako na sayop? Kung ako na sayop, birthday ron ni Luloy Cartera. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw, sa mga nataw sa Hulyo 30. O maayong pagsaulog sa inyo hang adlaw natawhan. Amo nga panghinaot gihapon nga sa gihapon kami inyong maimbitahan. Ayaw! Tiningan, good morning. Sa mga Nakila family. Diha sa may Barangay Usminya, Bayugan City. Mayong buntag sa pagpaminaw. Mayong buntag sa imuhang mga kapamilya diha tiningan. Kiana, humana ang kuan Kiana. Humana ang summative test. Kumusta man ang result sa summative test, Kiana? Rosemary Pabiosa Kibrahusa. Malisod, magiging mo mga apelido. Good morning po. Pa-shoutout from Qatar. Morning, Philippines. Oy, nanapod tayo laing higalang OFW. Katropang Rosemary, unsa man, kuan ba ka? Kanang, tawagan ni, kanang education graduate ba ka? Okay, narba to gi-kuan, gi-announce si Pangulong Marcos nga katong SPIMS. Sa mga OFW nga muli og Pilipinas, paminaw diha katropang Lina Pataho, ha? Di na pud ka paminaw karon. Katropang Lina Pataho, good morning sir, yan sa Alinton o sa tanan na minaw. Katropang Lina Pataho, paminaw diha. Laso na ni Pangulong Bongbong Marcos, ingon siya nga, anon, kaning programa, I think kung wako na sayo, 2014 pa ni. But girecall ni Pangulong Bongbong Marcos, karon nga koan, karon nga suna niya, doon ay programa nga gilusad, giambot o nakuha naman ni, na-implement naman ni, no? Iyahalang gi-announce o gotro, alang sa mga OFW, nga kadto bitaw nga mga education graduate. Pero ambot lang kung kantong nag-graduate lang ba og education, unya wala nakakuan, wala naka-exam og kanang wala naka-exam ba salit, no? Tama ba term ana? I don't know kung ma-appeal ba sila ini nga programa kini bitawng sa Pinas. Spims. Sa Pinas, ikaw ang ma'am and sir. Mauna siya. Sa Pinas, ikaw ma'am, ikaw ang ma'am and sir. So, muna siya ang programa ni programa para sa mga OFW nga mga teacher or kinibang dunay degree sa nga education. Nga kung muuli sila og Pilipinas, automatic sakay sila or kani mahimutang mo dato. Murag ang DepEd ba? Mura siya kanang barko bitaw. Nga og qualified ka na kay ticket, na kay saktong dokumento, makasakay ka. No? So ingon ana ba? So, ambot lang kung gi-appeal ba ni ini ang katong igo lang ni graduate sa education, pero wala pa siya naka wala pa siya kaning so tawag ana kanang salit ba, no, nga gi-examan. So, mao na siya ang programa. Pero ang pangutana karon, alang sa atong mga kaigsuonan nga mga education graduate, unya karon tuana nag-abroad na. O, naman ko yung mga brother nga tuana sa abroad. No, nga igo ra ni graduate pagka-education, ni abroad na, ako silang gipangutana ba? O ganahan pa ba sila mubalik Pilipinas? Para diri pahimus lang ang ilahang giiskwilahan. Murag sa wala pa nag-announce si Pangulong Marcos ani. Nitubag na sila daan nga wa gyud ayo ang Pilipinas alang sa mga ni-graduate og education. Ay ano man perting daghana sa ni-graduate og education. Halos wala nay masudlan, pero matingala ta nganong kulang gihapon ta sa kining kuan ba pagtagad sa education ang ato ang di ba kung inyo mabantayan behind ba kay to
1: okay.
0: Behind kayo ta no when it comes sa education system kaya naman ngano makaingon ta behind kay ta daghan pag mga eskwelahan nato karon labi na sa mga bukid-bukid area nga nagsalig regyon in town sa libro. Kumuyong taga kanang kuan, di man sa ingon nga gi-down ako, gi-downgrade ako ang paggamit sa kining libro ba? Kay kami, diha, magyudmigikan sa una, libro raman yun. Pero when it comes sa kanang pagdagan nga pagdagan sa panahon ba, daghang mga kabataan na to, nga wala nakasabay karon, no? Wala nakasabay sa ingon aning sistema sa pag-eskwela. So muna nga, bisag unsaon na itong kuan-kuan mga katropa, bisag unsaon na itong tambling-tambling, no? Kuan yun, behind yun kayo ang ato ang nasud mga katropa when it comes sa education. No? Mauna siyang, ika, may ni si katropang Gloria Malala Apilo kay wala naman ni siya estudyante. Si Uncle Richard, wala na po. Pero phone-phone ani, na po ni Apo nga mo eskwela. So ang pangutana ni karon katropang Wilma Joaquin, kung ikaw, para si ikaw karon, ibutang na to, ikaw akong pangutanon, education graduate ka, tuana ka o kuan. Tuana ka og Singapore, Canada ba ka, or asa dapit nga nasod? Nakadungog ka sa maong programa. Ganahan baka ka muulig Pilipinas kay magtudlo. Unya karon, nasuta nato or namatikda nato ang nangadagdagan ang panahon. Sa panahon mga katropa, dunay mga maestro nga nangamatay tungod sa binuhatan sa mga estudyante. Dunay mga estudyante nga nagapangpanghulga. No, so ganahan pa ka muulig Pilipinas ingon anak para lang magtudlo ka. Diha na lang ko pili, diha na lang ko sa asa ko nag-abroad oy. Yeah. More na uli od ako magpakamatay ko diri sa buam. Bitaw no, ang ato mga kwan karon ba, murag lisod na kayo mga katropa alang sa atong mga estudyante. No. So, yeah, before tayong padayon na ng mga katropa, atong oras, alas 5:19 na, tagad sa tambunihag pagpaugnat sa kusog, bikin mo rin nagluyan is katropang Wilma Joaquin ng Buntagay.

0: oras, mga katropa, alas 5.27 na. Welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Sa mga katropa, karon pa na kamata, hala, sabay-sabay tayo magtimpla ng kape na Santon Plus Coffee Mix. Kini nga programa, mga katropa. Hatod ka na ito, gipaluyuhan kini sa itong mga produkto gikan sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix. Nagandang mga produkto, mga katropa, nga... available sa ato mga butika. Alang sa kasayuran sa tanan ha, ang atong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, available na kini sa atong mga Mercury Drug nationwide. So, para sa ako, kung gusto mo nga makasabay sa akong kape, mga katropa, pwede ninyong pangitaon sa mga Mercury Drug, mga katropa, ang atong kape. Okay ba yung buntag? Binadya kay Ate Ali. Good morning, te. Sa mga Saol family, diyan sa may Bayugan City. Sa Bayugan City, labi na sa mga Butsuloy. Sa mga Butsuk. Ang Jacob Saol, huwag kang Kian Saol. Jacob, ready na ka mag-college, dong? Ready na bang utok? Kian, ang sabative test na to, karoon na Kian, ha? Kumusta ba? Kumana ba ang sabative test? Murag tama naman siguro kagahapon, no? Ambot karoon. Response, Rochelin. Dito tali pa sa ako, bilayuan ninyo, eh. Sa itong mga katropang nagapaminaw karon, matod pa ni katropang Wilma Joaquin, ana siyang nganong magyaw-yaw ang mga tao diri sa Pilipinas, ang kwarta kay mga naong man og kwarta, dili sila makadawat sa gamay ng sweldo. Bitaw, mapun na imuhang komento katropang Wilma Joaquin, no? Pero sa maulagi na, kung taas ang ato ang kundakog sweldo, taas pod ang galastuhon. Muray tinuod. Okay, ang uban na, kani si EJ. Awa pa man ni sweldo si EJ, good. May sige pa man ni pangayos, mama. Basta kay ang akong gipasabot ka ganiha, sa kato mga education graduate nga tuwa sa abroad, unya muli silang Pilipinas, automatic na lagi itong makarga, no, sa kining SPIMS, no? Basta kay inyo lang tumanon ang requirements. Oy, Doc Mark Gabor. Sir, maayong buntag nimo diha, sir. Maayong pagpaminaw sa ato ang mga magtutudlo diha sa ato mga instructor diha sa may Bayugan City College o Bayugan. Maayong buntag nimo diha sa Sir Mark. Labi na sa mga kaubanan. Kumusta, sir? Kano sa ang enrollment? Murag karon ba data ang bulan, no? Murag na to'y gipos nga kining enrollment date, no? So, basinog madugangan na ginpun ning mga estudyante sa CCB. No? Kay na madugangan na karon og second year. Ang second year, ang first year ka last year mo proceed nag second year. So naana po'y madugang karon ang mga bagong first year. Wala, bibo na gyud kayo ning CCB. Daghan nagbantayan si Sir Mark. Buenas aga mga katropa, modyote nga Bilar. Murag mao na gyud ni hinungdan nga maka-resign tas trabaho. Pati ang akong gitrabahoan ga close nagsayo kay Y too big kawaw sa service water service water district. Bitaw katropang Doris, no, utang future attorney. na itubag si engineer ba siya? Si Sir Luzon, ang district head sa Water District sa San Francisco. Huwag yun siya ilaing tubag. Ang panahon kundi ang kipasangin lan ay.
1: Ayaw!
0: Tungod yun sa kakulang sa gihatag daw nga tubig sa kinaiyahan. Ongoing ang third year on enrollment this week. Wow! Pero ang enrollment sa mga freshmen, karon gyapon sir nga simana. So, balikan nato si Katropang Doris kay mogyan ni akong concern karon sa ato ang mga kuano, sa ato ang mga tawag ani. Taga San Frans ba? Kinig yung problema sa tubig. Mogyan ni problema karon kay ako. Oo, inyong makita ninyo ni ako naong karon bilar pod baya ni. Alas dos pa ni mata nako kay nanalod na kog tubig dito sa balde ug planggana. Kay kagabi alas 11, pertig yung hinaya. Mao na ang stilan in town. Daghan na kayo gaanto sa tubig, problema sa tubig. Palihog lang in town. No? Diri mo pag maestra, ayaw mo dito sa tudlo sa laing nasun. Sa Pilipinas, dahi mo magtudlo. Mauna, katropang Wilma Joaquin, di sila magtudlo diri sa Pilipinas kay maglisod po sila kuan. Maglisod po sila o sulod tungod kay kanabang sa tawag ani. Tungod sa lisod sudlan, no? Lisod sudlan ang kining DepEd, labi na sa mga bagong graduate. Bagong lit passers. Last week na 200 ka qualified scholar din na 50 ka paying ka students. So 200 plus 50. Bago na po ding madugang. Sir Nami, sir, good morning. Ay, sa tanan natong mga kaigsunan ng mga Muslim diha sa may Bayugan City, sa mga Muslim community, maayong buntag ninyo diha. Diri lang tas lingguahe nga maayong buntag. Di man takabalo mo storya o maayong buntag sa ilahang lingguahe. No, maayong buntag sa itong mga brother and sisters diha sa Muslim community sa may Bayugan City. Opening of class on August 10. Lahapit na. Ready na ba ka ito? Nawa para ba itong ngipo ni Pupo?
1: Ayaw!
0: Mark Anthony Verbs Vlog. Uy, murag si Kuya Mark man siguro ni. Hindi na ako. Lisod kahit tanawin ang profile no. Kay naka-namood na naka-kuhan sa... sani? Sa gamay nga screen. Oras na ito mga katropa, alas 5.36 na. Gini nga oras hatod ka na ito sa produkto ng Santon Plus Herbal Oil. Protection o ginhawa sa usa ka butilya, Santon Plus Herbal Oil. Matabangan na o malikayan ang mga panuhot niining atong haplas mga katropa. No? Maunay nakalaay diha sa nakalampos sa pangarap. Maugyan na. Tinood yun na katropang Wilma Joaquin. Musugot ag sa dili, realidad na yun na sa ito ang nasod. No? Nga may mani si Sir Mark ay nakauna na magod siya o cut-cut sa kuan ba? Cut-cut sa kinibitawng hagdanan. Kini pong pag-adto diha sa mga posisyon sa taas. Dili pud ni ingon nga nag-elevator sila or nag-skeletor sila, no? Niagi pud ni sila og mga obstacle, mga kalisod nga maabot sab nila ang ilahang pangandoy nga posisyon. Pero mauli gina, bisag unsao na to, kay doon nagyoy walay ayo nga sistema ang atoang nasod Pilipinas. No? So, reality naman God, musugutag sa dili, lalagyan siya nga problema. Maliban na lang kung utrohon ang sistema, sundogon ang sistema sa laing nasod, murag okay-okay siya mga katropa. Pero kung magpabilin ngayon aning sistema, watay mahimo, dawato na lang ginato.
1: Ayaw!
0: No? So, ana siya? Okay. Dari sa tabi sa kapuya, magsiseryoso eh. Masayawan sa tamo be, kay para maulian na inyo ang mga kalag diha.

0: So taon ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa mga nalambigit niya personahe. Mga katropa, kapibang healthy mong ipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Pasdilan mga katropa.
2: Wala. Okay lang.
1: Pasdilan mga katropa, no? Tungod lang sa binuhing baboy mo na ikaw diha iyaan, imong baboy diha tiya. Tanaw-tanawag yun na diha tiya. Og asa ni mo na gibutang imuhang basig makabuhi na imuhang baboy diha inuon.
3: Ayaw!
1: Pasdilan, nagtinig nisangpot sa pagpanigbas mga katropa. Ngadto sa usa ka individual o usa ka suspect mga katropa. Tungod lang sa binuhing baboy nga naka-damage ngadto sa mga gulayan. Bitaw no, bisa kinsa naman po siguro nga grabe nimong effort ba sa imuhang garden. Nga kanang grabe nimong paningkamot nga kini puhon-puhon sunod semana ani mo bunga na ni akong garden. Sos pastilan kay giungad sa baboy. Perting guba ah. Kumuna siya mga katropa usahay sa atong mga pagpanguma, sa atong pagpamuhi, no, dapat responsable yun ta. Kay lisod kayo, maparehas aning sa bukid nun nga nahitabo. Nga iyahang garden, giungad sa baboy, perting ko ba, suko, away. Nga, og parehas mo init o gulo, huwag magpaubos, huwag mga yugpasaylo, kay wa man lagi tuyo ah. Mauna nga lisod kayo, no? Sundin kayo. Okay mga katropa, diritas laing bahin mga katropa. Ambak ta diri sa May Tagum City. Matod pa Tagum City Police, gikumpirma nga walay foul play sa patayng lawas nga napalgan sa kanal dito sa Tagum City. Atong pasudlon si katropa nga Lars Anyol mga katropa. Minaw lang diha katropang par vlog ha.
4: XFM Report. Gikumpirma ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga walay nakitang foul play sa patang lawas nga napalgan nga nagbuyod sa kanal sa Mangga Barangay Visayan Village, Tagum City, niadtong Hulyo 27 sa buntag.
5: Base sa ato ang initial investigation, wala may nawala sa iyahang gipalit, wala po'y na kuha nga kwarta, napun na niyang kwarta sa iyahang posisyon.
4: Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahan, walay bisan usa ka personal nga butang sa biktima. Ang nawala, diin kininakitan, nga gituwang aksidente lamang kininahulog sa kanal, tungod sa langaw sa ilim ng makahubog.
5: Malamang na ano na din siguro siya na tungod hubog siya na nga time, then na nasulod siya dito sa katong area na itubig, so mo to'y inundan sa iyahang pagkamatay.
4: Mahinom naman nga human nagpalgan ang pating lawas sa biktima. Klase-klase ang panagkap sa katawan. Nasairan nga doon na kinisamat sa ulo. Nga gituwang naigo sa semento. Pagkahulog ni ini sa kanal. Dungagan ba sa pagamumo sa iyang naong sa tubig. Gigumpirma usab sa hepe. Nga basi batod pa sa ilang pagpanubay sa maong dapit. Nasairan nga naanda na sa biktima ang pag-inom. Halos adlaw-adlaw.
5: So, nagpanguta na ito sa mga silingan. So ang ilahang response mo na siya nga everyday lagi hubog na siya nga taong.
4: Sa ulahi gihangyon ni Colonel Bahan ang katawan nga mamahimong binantayon o dali report sa kapulisan kung adunay mamatikdan nga legal nga aktibidad o krimen alang sa nanaling pagresponde. Walay gipili nga oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: XFM Report. Okay mga katropa, so klaro kayo nga nakita sa kapulisan nga walay nahimong foul play sa maong patayng lawas nga nakaplagan dito sa May Kanal. Now, mao lagi na mga katropa, ikaw diha katropang parblag, mag-inom-inom gani ka, tarungag yun nga makatunong kas dalan, inig mo uli ka kay basin, unyang paduong kas kanal.
3: Ayaw!
1: Tarungag yung usahay manggod, kinibitaw nga atong talento ba? Talento, magyuda ko noon yung palahubog. Kinibitaw doon ay mga talent, mga ingon ani mga katropa. Ibutang yun sa inyong una-una nga magbili yun ko kanang kusog, lantips pang huna-huna nga makaabot. Bisag kanang igo lang kung makaabot kagbalay nga makasagang pa ka sa bagbag sa imong asawa. makasagang pa ka sa Arinola nga mulagpot gikan sa imong asawa. Oh, ana lang ba? Kuana gyud tarong kanang huna-huna agyud tarong. Ayaw palabig inom nga dili na makaya kay posible nang maka musangpot pa hinoon sa disgrasya. At least walay foul play sa mga nahitabo. Daghan na ni dili ra ni karon ingon ani nga nahitabo nga mga ingon ani nga nangamatay. Ang uban gani nang lumos. Dol onsay balita atong bata nga nawala. Actually katong bata nga nawala sa Butuan City nakit-an na pero di na mahitsura lagi. Nay uban moingon nga gikuha sa engkanto mo nay katawanan mga katropa ba kay pati ako nadamay na kuha ni pagka engkanta diya. O kaya murag ang mga engkantos Butuan na malihin na siguro there's Bayugan City. Okay, gip kaluoy in town sa mga engkanto dito sa Butuan. Ah, napasanginlan in town katropang par nga sila kunoy nagkuha sa mong bata. Bitaw, gikan sa balay sa maong ginikanan mo kat-kat pa daw mga 30 minutos. Usa ka makaabot atong lugar asa nakaplagan ang mga bata mga katropa. No, mo na nga imposible kayo nga ang bata makaabot dito. So posible ni ini do nagyoy nagdala nga tao nga hinungdan nakaabot ang maong bata dito sa maong area. So karon gikan sa ika-unom siguro. Karon man nga adlaw magsimana unta. Hantod sa ika-unom kaadlaw, napalgan nga wa naging kinabuhi. Makaluluoy in town kaayo. Ambot lang unsay planos ginikanan ani kay ang isa nga gidudahan ani no ang inahan. Usas mga naka kanang mysterious ba or kanang kadudahan ang reaksyon sa inahan kay dili lagi mo atubang sa mga pulis every time nga magkandak og investigation ang kapulisan. So karon nasairan nga na dito ang bata nakuha ang patayng lawas ipahilo na ambot og unsay sunod nga lakang niini. Kay kung daot ang education system sa atong nasod, samot na ang justice system. No? Musugotag sa dili, mao namang gyud na. Kung walay maning kamot, ano na, bisan ganig na ay maning kamot para sa hustisya, tanawa bitaw si Bobet Baterbonya. Oh, hantod karon wala pa mang gihapoy hustisya. Pero katong ubang mga kuan, ubang mga nabiktima, katong vlogger nga ba eh. Si kasi to, si Mima. Automatic mandayon, serve mandayon ang hustisya. Pero katong mga ultimong mga tao, gani ang mga matay, mga biktima, awa agad ni. Paabot na lang yun kang ang ginoong hukom atong mga suspect. Dito na lang kita sa kuan katropang par. Dito na lang tas kalangitan mga ayo o hustisya. Ato na lang yun isalig sa Ginoo. E daghan na kaayog mga krimen nga walay nahitabo, wala nahatagan, wala na serve ang hustisya alang kanila. So muna nga hantod karon nagpabiling hilom ang mga krimen or ang maong mga kaso. Okay mga katropa, before ko mo kuan ha, before ko mo out sa ako ang programa, ako lang ipahibalo ka ninyo mga katropa. Sa tanan nga mga bayuganon, siguro Sir Mark, no, magsugod. Pwede na ninyo i-visit ang page sa City College o Bayugan. Sa mga taga-Bayugan, donate na. Nga mo ato pata sa layo ng mga eskwilahan. No, kay abli na ang ato ang enrollment para sa klase karong August 10. Pero murag, dugay, miaging simana sir, siguro sir, no? Nagsugod ang inyo enrollment. Pero itry ninyo, visit ang City College o Bayugan mga katropa para diharam mo mga eskwela, oy, ano mo, maoragyapon, ngita mo glaing eskwelahan, maoragyapon. Ine-graduate ninyo, ngita ragyapon mo bakir para makasood mo.
3: Ayaw!
1: Onya ang ato ang city traffic management sa Bayugan. Uban ang kapulisan nagpahinomdom nga sa mga tricycle driver ha. Mga tricycle driver ug mga motorista. Ginadili na ang pagpadagan diha sa fast lane. So mao kini ang bag-ong gianunsyo sa ato ang kapulisan diha sa dakbayan sa Bayugan. Ang mga tricycle ug mga motorista bawal gyud unta ni sa fast lane kay kana diha alang lang na ato mga pusog managan nga mga sakyanan. So kamo nga mga hinay managan ng mga tricycle ug mga motor, no, diha ra gyud ta sa ato ang lane mga katropa. No, atong tumanon para malikay kita sa disgrasya. No, aron usab mahapsay ang ato ang dakbayan when it comes sa traffic management, no? So kana lang siya, nilapas sa tas oras. Alam na lang, sige na tibok ang puwersa sa XFM Agusan. Mga katropa, kaming tanan kaninyo, magapasalamat sa kanunay ninyong pakiguban. Salamat sa suporta o paghatag sa kanunay nga pag-uban kanamo, no, sa mga programa dere sa XFM. Dagan salamat og mayong buntag kanatong tanan mga katropa.
6: Exciting Pilipinas.
7: XFM.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
10: Exciting!
11: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
12: Oh, sige ma.
11: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
13: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
14: Xanthon Plus Coffee Mix.
15: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
17: Ay, kini si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Dumba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
18: Dong.
3: Unsa man gyud?
18: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani. Arun ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Sure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainuman ng Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
4: Sugat so, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likuro niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inuman eh. Sa
5: okay, na. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 6:13.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Agusan del Sur. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab nga Huwebes, mga katrupa, pizza 30 ning atong bulan sa Hulyo 2026. Welcome na usab sa atong tulumanon. Ako si katrupang Rudy Celeste Soro Vasquez, kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, kini atong tulumanon na hatod Chris Mayo nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay, garantisado og lahutay. Usa niini mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga diin ginapangita sa atong mga kaigsunan gumikan sa nahimong kaayuhan og tampo, ha, sa nahimo nga kaayuhan sa panglawas, labi pa sa atong mga kaigsunan nga dunay balatian. Nagatrupa, maning pangalan Santon Plus Gold Herbal Capsule, ato kining maangkon dinha sa mga butika o sa mga national pharmacies sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Genericum Nationwide. O good news mga katrupa, usab ang Santon Plus Santon Gold Coffee Mix available na sa tanan ng mga Mercury Drug Nationwide mga katrupa. Oh, ang lamian nga kape sa Yes to Health nga duna pagay pampagwapo, pampagwapa. Ah, tungod kay duna makini glutathione ug collagen, no? So, ang Santon Gold Coffee Mix naa na usab sa mga Mercury Drug. Usab atong tulumanon mga katrupa ay kalimot nga hatun sa Chris maayo nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation nagapahulam mga katrupa pinaagi na sa pagpalun. Kato nang inahanglan og kwarta, nang inahanglan pinansyal, walay hasol mga katrupa, ubos pa sa interest. Maunang adto na sa Agusan Lending Corporation. Sa San Frans na imutang sila na alamang atbang sa San Francisco Gymnasium. Makita man ang mga katrupa ang ilang pangalan sa buhatan, Agusan Lending Corporation. Sa Bayugan City, naa sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dari kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa atong mga balitang lokal. Oplan Bandilyo gisugdan sa Bayugan City. Ako na Bayugan City Police aron didan ang mga tricycle sa fast lane.
2: Headlines. Headlines.
0: 66 ka kilo nga munggos malampuson kining naani sa mga membro sa programang 5 Keys sa Sibagat.
2: Headlines. Headlines.
0: Nutrition Month Karaman sa Unom ka Barangay sa Bayugan City. Mga katrupa nagmalampuson.
2: Headlines. Headlines.
0: Kagawad sa Santa Ana Dismayado matud pa sa dili patas nga paghatag og ayuda panahon sa dunay kalamidad.
2: Headlines. Headlines.
0: Kalainan sa civil og criminal liability. Gipasabot kini sa katarungang pambarangay orientation sa Agusan del Sur.
2: Headlines. Headlines.
0: 52nd Nutrition Month Provincial Culmination og awarding ceremony sa Agusan del Sur malampusong gipahigayon.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa pikasbahin mga katrupa, kalawasan sa mga estudyante sa Patinay Central Elementary School gipahugtan kini human sa hulga sa social media.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa uluhan sa regional mga katrupa, street level drug personality dakpan kini sa Baybas dito sa Lianga, Surigao del Sur.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang pusher sa illegal nga sortres o usher sa illegal nga sortres, tanggong mga katrupa sa prisuhan, human na dakpan dito sa Butuan.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa itong balita sa National, systems lows charges sa bill sa kuryente, gilauman kini nga matangtang sa 2027.
2: Headlines, headlines.
0: Dugang bahin sa balita mga tropa sa international, pagdaghan sa mga nabiktima sa mga illegal nga scam compound sa Asia. Gikabalak ang kini karon og sa UN Migration Agency.
2: Headlines, headlines.
0: Dugang bahin sa balitang sports, Alex Yala og Leila o Leila Fernandez subli kining magsangka sa round of 16 sa Mubadala DC Open.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang syudas, Ariana Grande nagpasaka kining kaso batok sa mga hackers nga nag-leak sa iyang mga unreleased nga kanta.
2: Headlines, headlines.
0: Mga katrupa, katong uluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, oras ato mga katrupa. Doon na kita 19 minutos nang nakalabay sa Lasayos. Pagtunol ka ninyo sa kompletong detalya sa atong mga balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Unang arangkada sa mga balitang lokal o Plan Bandilio. Mga katrupa, matudpag isugda na kini sa Bayugan City Police. Aron didan ang mga tricycle sa fast lane. Sa inutang detalya sa report ni katrupang Ray Alinton.
2: XFM Report.
3: Gikasa sa mga personay sa Bayugan City Police Station ang usa ka lapad nga Oplan Bandilio niadtong Martes, Hulyo 28, 2026, aron ipahibalo ang implementasyon sa pagdili sa mga tricycle sa fast lane ug ipahinumdom sa mga motorista ang saktong paggamit sa kalsada. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa lokal nga kapulisan ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlos Silang, ang Chief of Police, gipasiugdas mong kampanya ang husto nga paggamit sa fast lane o outer slow lane, ilabi na alang sa mga tricycle driver o motorcycle riders. Gawas ni ini, gidusuusab sa maong operasyon ang istriktong pagsunod sa mga balaod sa trapiko. Lakip na ang saktong paggamit sa signal light o ang pagtanaw sa side mirror sa dili pa mubalhin o lane aron malikayan ang disgrasya. Matod ni Police sa Staff Sergeant Rialina Baino, ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nga paningkamot sa ilang buhatan aron mapalig-on ang disiplina sa dalan ug mapugngan ang mga insidente sa trapiko sulod sa dakbayan. Gidasig usab sa kapulisan ang tanang mga motorista nga mahimong responsable ug matinumanon sa mga regulasyon sa kalsada alang sa kaluwasan sa tanang lumalabay sa kasamtangan. Ang Bayugan City Police Station padayon nga nagpahigayon og mga information campaign aron mapalambo ang kahibalo og disiplina sa publiko bahin sa road safety. Ang tipik sa pamahayag ni Police Staff Sergeant Rialena Baino gikan sa PCR. Mga katropa, aron kanunayng himsog ang kalawasan, i-maintain ang paggamit sa Santo na Plus Gold. Alang sa Negosyang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sakto gininggihimo mga katropa di Bayugan City. Okay, daghan pagyapon karon hangtod gyud karon wa kasabot nga ang mga sama aning mga motor, tricycle dili ni dapat dias fast lane. Na may memorandum kani ang DILG gani ana. Alas 6:23, mga katrupa.
2: Express Balita. Express Balita.
0: May kabat nga drasa sa 66 ka kilo nga munggos ang walang puson kining naani sa mga membro sa programa nga 4Ks o kining kababaihan at kabataan para sa kalusugan, kalikasan at kabuhayan. Dito kini sa Barangay Santa Cruz, Ibagat, Agusan del Sur. Matod pa ni 5Ks President Yusel Bangkot. Dako kayo kining tabang alang sa mga kababayenan o kabatanunan nga mga membro sa mga grupo tungod kay makahatag kinig kanila o dugang kita income pinaagi sa abot sa ilang mga paningkamot sulod sa programang organikong agrikultura. Nasayran nga ang Barangay Santa Cruz usa lamang sa 8 ka mga barangay sa lungsod sa Sibagat nga nahilakip kini og nakabenepisyo sa maong 5Ks program nga gipunduhan kini sa Department of Agriculture National Organic Agriculture Program. Dakusab ang pagpasalamat sa mga lokal nga mag-uma tungod kay hingpit na nila nga nakuha ang maong produkto gikan sa mga binhi og suporta nga libreng gitanyag og gihatag kanila sa lokal nga kagamhanan sa Sibagat alang kini sa ilang panginabuhian.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin mga katrupa, Nutrition Man Caravan sa unom ka barangay sa Bayugan City, nagmalampuson. Detalye sa report ni katrupang Junjel Labrias.
2: XFM Report.
4: Nagmalampuson ang gipahigayon nga Nutrition Manta Caravan ngadto sa unom ka mga barangay nga sakop sa Bayugan City, Agusan del Sur, isip kabahin sa pagsaulog sa tinuig nga Nutrition Month ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Ang maong programa gipanguluhan sa mga nutrition officer pinaagi sa pagdumala ni Pinky Adisa sa Casamayor, ang nangulo sa maong ahensya ang unom ka mga barangay nga malampusong nabisita og nahatdan sa maong serbisyo, mao ang Barangay Mabuhay, Barangay Nuli, Barangay Kanayugan, Barangay Poblasyon o Barangay Santa Irene o ang Barangay Mount Carmel. Kini nga kalihukan kabahin sa gipakusgan nga kampanya sa kagamhanan alang sa pagpalambo sa maayong panglawas, pinaagi sa pagkaon sa mga priskong utanon nga dako og tabang alang sa mga kabataan o mga hamtong lakip-usaba nga gipasiugda, mao ang pagpananom o mga utanon sa kaugalingon lingong nataran, pinaagi sa libreng pag-apod-apod o mga liso o binhigikan sa gobyerno. Sa pikas nga bahin, nagpaabot usab og dako nga pasalamat si EBC President Kapitan Kiking Ases sa gipakitang kooperasyon na sa mga opisyal sa Barangay Santa Irene nga nakigdambayayong sa maong kalihukan kahibaluan nga natunong usab ang pagbisita sa karavan sa pagsaulog sa ika-21 nga katuigan sa araw ng Barangay Santa Irene. Sumala pa sa pamahayag ni ABC President Kapitan Kiking Ases, dako ang iyahang kalipay tungod kay gawas nga nagsaulog sila sa ilang kapistahan na hatdan pagayod og mga kasayuran og mga programa nga maghatag og kaayuhan sa panglawas og panginabuhian sa matag pamilya pinaagi sa pagpananom.
5: Og kaninyong panayo sa inyong pagsuporta gyud, nakita na ko gyud nga grabe ang inyong pagpakita sa inyong pagpagwapa sa inyong mga lamisa tapos sa magyud ni gulay ni pagkaon gulay o Nutrition Man.
4: Ang pamahayag ni ABC President Kapitan Kiking Ases sa Barangay Poblasyon, Bayugan City, Probinsya, Agusan del Sur. Mga katrupa, aron kanunay liski ang atong panglawas, mag premium D3 kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junjie Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mabalitang lokal mga katrupa, may paabot karon og hangyo ang Committee Chairman sa Agriculture sa Barangay Santa Ana sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur ngadto na sa mga opisyal sa lokal, probinsyal o nasyonal nga kagamhanan nga mahatagan og patas nga ayuda ang tanan nga mga biktima sa matag higayon nga makasinati kinig kalamidad. Kini ang gipahayag ni Kagawad Panfila Apresto. Humansya na hinabi ning sibyaan. Matod pa ni Kagawad Apresto, pipila na ka higayon nga nakasinati og dagkong kalamidad ang ilang barangay sa mas pagbaha og uban pa. Apan iyang gikasubo nga pinili lamang og dili tanan ang makadawat sa mga ayuda nga gihatag sa gobyerno. Gipanghinaot sa mga opisyal nga unta sa sunod higayon, tanan nga residente ang makadawat tungod kay silang tanan pulos man napiktado sa kalamidad. Gidugang pa niya nga angay silang tagaan o pagtagad ilabi na gikan sa Department of Social Welfare and Development. Tungod kay luoy kayo ang kahimtang sa mga mag-uma nga dili makatanom o makasugod pag-usab sa ilang panginobiyaan tungod kay nagpabiling nalulupan ang ilang mga basakan. Alas 6.29 mga katrupa. Sa dugang bahin sa tumabalita, kalainan matod pa sa civil o criminal liability. Gipasabot kini sa katarungang pambarangay orientation sa Agusan del Sur. Report ni katrupang Ree Alinton.
2: XFM Report.
3: Gipalawan o gipasabot ni Attorney Anthony Poyo Victor ang dakong kalainan sa civil liability o criminal liability atol sa gipahigayon nga katarungang pambarangay orientation kagapong adlawa Hulyo 29, 2026 dito sa Provincial Government of Agusan del Sur. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga representante gikan sa nagkalain-laing local government unit, barangay local government unit, Philippine National Police, Municipal Local Government Operation Office o mga kagamhanang probinsyal aron mapalig-on ang ilang kahibalo sa mga legal nga proseso. Gipangulongan ang orientation ni DILG Provincial Director Mrs. Arlene R. Sanchez uban ni Attorney Daniel Longgaket. Matod pa ni Judge Victor, ang matag criminal case adunay kauban nga civil liability apan iyang gipahinomdom nga ang pagbayad sa damages dili otomatikong makapahunong sa usa ka kasong kriminal kun ugaling adunay igo nga ebidensya aron ipadayon kini sa prosekusyon. Iyang gipatinaw nga ang criminal case giisip nga usa ka krimen batok sa estado o tibuok katilingban, samtang ang civil liability nagpunting lamang sa obligasyon sa pagbayad sa damyos ngadto sa biktima. Gawas niini gihisgutan usab sa opisyal ang mahitungod sa mga private crimes o mga pribadong krimen nga nanginahanglan gayod og usa ka formal nga private complaint aron mapadayon og mauswag ang kaso subay sa gilatid sa balaod. Ang maong orientation dakong tabang aron mapalig-on og mapalapdan ang kahibalo sa mga lokal nga opisyal sa hustong pagdumala sa mga reklamo og alang sa mas epektibong pagpatuman sa balaod sulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad.
6: In every criminal case, there is always civil liability. So, kung nakapatay siya, payag yapon siya. There's a separate, no? Separate na siya. Ang civil case, pwede din mo masitol, pero ang criminal case, dili. Muna sa criminal, bisan pa nagbinairanay na sila, pwede paghapon mapadayon ang criminal case. Kung may ebidensya aside from, pero sa ang court mayingon man, sa ang mga piskan mayingon man, di gan interesado ang tagtungod, ganong may interes pa sila. But there is always liability. Maunsa man, nagyapon, bayad yapon. Actually, bisan magkaso pa na sila, matbuta sa kurte, nagyapon bayad.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Presiding Judge Anthony Poyo Victor, mga katropa, aron kanunayng lantik ang atong mga panghuna-huna. Kanunaya ang pag-inom sa Premium Day 3. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ree Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Dugang bahin sa tumabalitang lokal, mga katropa, Maalam pusong gipahigayon kagahapong adlawa, Hulyo 29, 2026, ang 52nd Nutrition Month Provincial Culmination and Awarding Ceremony sa probinsya sa Agusan del Sur nga nagdala kini sa timang e-nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Gitambungan ang maong dakong kalihukan sa mga opisyal sa probinsya, nga representante kini gikan sa nagkalainlaing ahensya sa gobyerno ug mga miyembro sa municipal, city ug barangay nutrition councils nga nagikan kini sa nagkalainlaing nga dapit sa Agusan del Sur. Nanguna sa maong aktibidad ang Provincial Nutrition Committee ubos sa pagpangulo ni Governor Santiago Carnage Jr. uban ni Vice Governor Patricia Ana Plaza, Second District Representative Adolfo Eduardo Plaza, ug First District Representative Alfilito Bascog. Samtang naghatag ang naghatag sa iyang welcome remark si Provincial Health Officer 2, Dr. Jacqueline Frances Mumbel. Samtang may paabot usab sa iyang mensahe sa pagpaluyo og message of support si kaning Provincial Nutrition Action Officer Ms. Lanibel Angkuako. Pinagi sa maong kalihukan, gipasirunggan o gihatagan o pasalamat sa kagamhanang probinsyal ang mga natukod nga programa o walay undang nga paningkamot sa mga lokal nga konsehyo sa nutrition. Inialang sa panayon nga pagpalambo sa kahimsog o kayuhan sa matag pamilya, ilabi na sa hiniusang pagbatok o pagsugpo sa malnutrition sulod kini sa tibuok nga probinsya.
2: Express Balita.
0: Alas 6:34 na mga katrupa, kinigabahin ito sa bayong kabubutan usab sa Santon Gold Coffee Mix. Mga katrupa, good news na anakini ato nga mapalit sa mga Mercury Drug Nationwide.
2: Express Balita.
0: Sa bigas bahin, nagpahayag og dakong kasiguruhan ang administrasyon sa Patinay Central Elementary School nga padayon nila nga giuna o giputiktahan ang seguridad o kaluwasan sa mga estudyante human sa usa ka gikabalak ang hulga nga mikaylap kini sa social media. Matod pa ni School Principal Ronel Gascon, gipatuman na dayon sa eskulahan ang gikinahanglan ng mga lakang sa seguridad. Padayon usab ang ilang pakigalayon o hugot ng koordinasyon uban kinis mga personay sa kapulisan, mga opisyal sa barangay o uban pang mga hingtungdan ng ahensya sa gobyerno aron mabantayan ang tibuok ng tulunghaan. Kung dugang nini, gihangyo sa punong guro ang mga ginikanan magtutudlo o ang tibuok komunidad nga magpabilin kining kalmado, magbinantayon o magtirabangay aron mapadayon ang luwas, hapsay o malinaon nga palibot para sa mga kabataan sulod o gawas sa eskwelahan.
7: Akong ipasabot lang sa mga ginikanan nga sa atong sa mensahe nga atong na-share ganiya o nakadawat man ganing mga mensahe, ako lang panginaot nga dili alam niyo ato i-share no kay ang atong mga ang atong kuan nagibalidate naman na sa atong PNP o uban pang mga ahensya no kung asa gito gikan tong mensahe. Then rest assured ang inyong mga kabataan din sa atong elementary is nagpatuman man kita sa atong mga safety protocols no sa atong eskwelahan. So rest assured nga ang safety sa inyong mga bata atong ipanangkamutan nga ma-maintain no.
0: Mga katrupa, ang tingog ni School Principal Ronel Gascon.
2: Express Balita.
0: Oras, mga katrupa, alas 6:36 na. Samtang dirinasab kita sa atong mga balita sa regional.
2: Balita sa regional.
0: Dito nga bahin sa Surigao del Sur, street level drug personality. Dakpan kini sa Baybas dito sa Lianga. Sa irundang report, pinagi ni Katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
8: Anala karon sa prisuhan na usa ka giklasipikar nga street level individual human kini dadakpan sa gikasang intelligence driven by-bust operation sa mga awtoridad sa miaging adlaw sa Lianga, Surigao del Sur. Ang operasyon nga gipahigayon sa mga personay sa Lianga Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain Mico Alonan S. Ampatuan, Acting Chief of Police. Atol sa maong operasyon, malampusong na kumpiska gikan sa posisyon sa suspect ang gibanabanang 11 gramos nga gi tahang Cebu nga adunay dako nga kantidad nga mukabat sa 74,800 pesos. Gawas sa maong drugas na recover usab sa mga pulis ang nagkalainlaing drug paraphernalia, lakip na ang usa ka Suzuki Smash 115 nga motorsiklo nga gigamit sa suspect. Sumala sa pamayag sa Lianga Municipal Police Station ang maong kalampusan kabahin sa mas gipahugtan nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal nga droga aron masiguro nga mapadubag sa balaod ang mga nalambigit sa maong illegal nga negosyo. Dako usab ang pasalamat sa Lianga Municipal Police Station ngadto sa komunidad tungod sa padayon nga kooperasyon niini. Nanawagan og nag-awhag karon ang kapulisan sa publiko nga dili magpanuko sa pag-report sa bisan unsang impormasyon kabahin sa illegal nga kalihukan sa droga ngadto sa labing duol nga estasyon sa kapulisan aron mapadayon ang kalinaw sa lungsod. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dito nga bahin sa Butuan City, mga katropa, usa ka usher sa illegal nga suertres. Priso. Human na dakpan dito sa Butuan City. Sa inyong tag-report ni Katrupang Junja Labrias.
2: XFM Report.
4: Balhog karon sa prisuhan ang usa ka giingong aser sa illegal nga sugal nga suertres. Human kini na dakpan sa gilusad nga operasyon sa kapulisan kontra illegal nga sugal sa Puroka Humay A Barangay.

0: Dali kita sa balitaan sa international, mga katrupa. Nagparay karon og dakong kabalaka ang United Nations Migration Agency tungod kini sa nagkadaghang ihap sa mga tao nga nailad matud pa sa gipugos sa pagpatrabaho sa mga scam compound o mga illegal nga online fraud center sa pipila ka bahin sa Asia. Sumala sa International Organization for Migration, libo-libong mga tao gikan sa kapin 80 ka mga nasod ang gigataho nga nadala sa maong mga operasyon human mainganyo sa mga picking job advertisement sa social media nga nagtanya gre og dako nga sulan og nindot nga mga trabaho. Nakit-an ang pipila ka kun pipila sa labing dagko nga mga scam compound sa mga nasod sa Myanmar, Cambodia o Laos. Gibilabana nga maabot na ngadto sa 300,000 ka mga trabahante ang gigamit karon aron maghimo og mga online scam. Batok kini sa mga biktima, lakip ang mga tigulang didto sa mga nasod sa kasadpan. Apan sumala sa IOM, kadaghana niini mga trabahante nga biktima sa human trafficking. Sa oras nga makaabot na sila sa maong mga dapit, ginasakmit ang ilang mga dokumento o gipugo sila sa panlimbong o online. Pinaagi sa pagpanghulga o pisikal nga pagpanakit. Gawas na ini nasayran nga nakasinati usab ang mga biktima o grabing pag-abuso, truma o dako nga utang, bisan pa man human sila na rescue gikan sa maong mga pasilidad. Tungod sa maong sitwasyon, nanawagan ang IOM sa mga gobyerno sa Asia nga pakusgan pa ang ilang paglihok o pakigbatok sa maong mga sindikato aron mapun-an ang padayon nga pagdaghan sa mga biktima.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:54 na mga katrupa, samtang sa Balitang Sports. Mga katrupa, giingong magsangka pag-usab ang Filipina tennis sensation nga si Alessandra Alexiala og ang Canadian star nga si Leila Fernandez sa round of 16 na Mubadala DC Open. Pipila ka bulan kini human sa ilang unang panagtagbo sa Stuttgart Open. Nakuha ni Yala ang iyang ticket padulong kini sa sunod nga hugna human sa iyang impresibo og makabungog nga come for behind victory. Batok kini sa kanhing world number 4 og bag-ong 2024 Paris Olympic gold medalist nga si Zing Winwin sa China. Sa score kini nga 4-6, 6-4 og 6-1. Sa pikas bahin mga katrupa, dali ra usab nga gipildi ni Fernandez ang Polish player nga si Magda Linit sa score nga 6-1, 6-4. Sa opening round sa maong WTA 500 tournament, katapusang nag-abot si Yala og Fernandez natong Abril sa Stuttgart Open. Di nakuha sa Canadian star ang kadaugan sa score nga 6-1 batok 6-4. Sa kasamtangan si Fernandez nga aduna usab duga dugo nga Pilipino, nakapuesto sa ika-34 nga world rankings. Aduna kini 5 ka titulo sa WTA singles og nakuha ang iyang pinakataas nga ranggo isip world number 13 niadtong Agosto 2022. Lakip sa labing dako ang kalampusan ni Fernandez mao ang pag-abot sa finals sa 2021 US Open o quarterfinals sa 2022 French Open.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:56 na mga katrupa.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa katapusang bahin sa atong mga balita, mga katrupa, gipasakaan og kaso sa sikat nga American singer nga si Ariana Grande ang duha ka wala mailhi nga mga hacker nga giingong nagpagawas og nag-leak sa iyang mga bag-ong kanta o mga studio footage. sa kasong ipasaka dito sa Korte sa Los Angeles. Giparayag nga gitarget sa maong mga hacker ang mga photographer o producer sa singer aron makakuha kiniga illegal nga access sa computer sa iyang collaborators. Ang maong mga unreleased nga kanta giingong gibaligya sa mga hacker ngadto na sa usa ka dark web. Kaya namduman nga ni atong tuig 2023, adunay 45 ka mga wala pagipagawas nga kanta ni Grande ang gihack, gipangawat o gilik usab sa internet. Sukad nga nagsugod ang singer sa paghimo o mga kanta ni atong tuig 2011, pipila kagatos ka mga leak na sa iyang mga musika ang natala sa iyang karira. Hinoon gipasalig sa abogado sa singer nga naghimo na sila og paspas nga mga lakang uban sa mga awtoridad aron mailhan og mapanubag sa balaod ang maong mga hackers.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, maag ito naglangkob sa atong kinitibok ang bahin sa mga balita ning adlaw nga Huwebes, pitsa 30 na kita ning atong bulan sa Hulyo de Smell 26. Atong nga programa mga katrupa, gres mayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Pangitaan kanuna yung mga produkto nga dunay tatak mga katrupa nga Yes to Health Incorporated. Nakalugo na siya. Usab ato nga programa hatod kini sa maayo nga kabuton sa Gusan Lending Corporation. Ang Gusan Lending Corporation mga katrupa nagapautang sa ubos o wali hasol mga katrupa. Bisita ang ilang buhatan, naimutang sila sa San Frans na mismo atubangan sa San Francisco Gymnasium. O diha sa may Bayugan City mga katrupa na ausab sa Purok 3 Almasiga Street. Barangay Taglatawan, Bayugan City. Hoy, natay mga pa-premium karon no? Before ta mag-exit mga katrupa, diri kita sa atong katrupa lita pa-premium. Kumusta mo diha? But before that, Harb. Kajut lang Harb. I-prepare ang atong mga pangalan kay pamasahon sa ako ning mga nagpaabot sa mensahe diri ah. Good morning ni katrupang Randy Archiga Santisas, Gina Santos Naguruan. Didin Pataho, good morning Sir Ray o sa tanang taga-sitio Durian Aminaw sa mga preskong balita sa XFM. Kamudihan nagtanaw ha, pundula mo din ha kay ato ning apil mo sa atong papremyo karon. O katong mga nakadaog kagahapon ha, kuhaan na inyong daog. Good morning katrupang Ray, gikan ni katrupang Gina Santos Naguruan. Thank you so much katrupang Gina, katrupang Gingging Ramos. Ay buntag ni Bunihak Katrupa, thank you so much. Diri sa Pika, sato sa Bitimbaya. Mayong buntag kang Katrupang Jesus Caniete Celestial, watching from Basak, Lapu-Lapu, Cebu City. Good morning mga taga Cebu. Good morning Katrupang Ray, grabe naman gasolina, balik taas. Maugyod Katrupang Gloria Basadre Iglesia. Sakit sa bulusa og ulo. Katrupang General Rasio Amaro, good morning sa mga diha. Katrupang Randy Ortiga Santisas, good morning. Katrupang Wendelin Canicon, salamat sa pag-share. Good morning ni mga diha. Katrupang Kagawad Jeremias Muralde, good morning ni mga diha. Okay, good morning sir. Shout out ninyo diha sa studio, labi na sa ako ang Mrs. Merasul. Og sa akong magulang na sa Dasagan, sila ni Noy Chito Muralde og nang edit og kang Kapitan Leo Muralde na sa Barangay 4 og tanang taga Barangay Hubang. Have a blessed day to all. Salamat ka Gawad Jeremias Muralde og sa tanan niyo diha ang Anaminaw. Katrupang Day Chambe sa May Alegria, good morning ni diha. Katrupang Alpa Malab Lunghas, good morning katrupang Ray, shout out magiangkang to my family Lunghas and Himuros family listening here in Bayugan Santa Irene. Ay, good morning mga taga Santa Irene, Dako og Santa Irene dito sa may gamay sa may Bayugan. Salamat katrupang Alpa My Love Lunghas. Katrupang Wendelin Canicon, good morning. Katrupang De Los Rios Lee, good morning. Minaw sila balita. Thank you so much katrupa diha sa may Santa Irene Prosperidad. O katrupang Mike Hilda, kumusta naman katrupang Mike? Good morning ni Maria. Katrupang Lina Pataho, good morning. 701 mga katrupa. Nakasaad man ta nga magpalupad ta og pa-premyo. Hatod kanato mga katrupa sa Yes to Health Incorporated. Sige, patuyok ta mga katrupa. Here we go. Atong tuyokon kinsay mi lusot ni daog o unsa ba? Nagituyok ng atong katrupalita pa premium mga katrupa. Ang nidaog sa katrupang Dai Chavez! Thank you so much. Congratulations katrupang Dai Chavez! Og atong tanaon kung unsay nadag-an ni katrupang Dai Chavez din sa may Alegria. Here we go! Ayan, gituyok na mga katrupa. Sa mga ka herbal tea. Tanawa daw na ba herbal tea? Kay atong i-update na itong na herbal tea. Oh, congratulations katrupang Dai Chavez. Herbal tea ang imong nadag-an ha. Alright, usa ka box ni. Usa ka box nga herbal tea. Kining bang mga tea sa kuan mga katrupa. Kining kining mga produkto gyud sa Yes to Health. Makalaom gyud ka nga maka tabang gyud sa tong panglawas mga katrupa, no? Ala City Dos. Sige. Mga katrupa, wala. Patuyok ang otro kay wala. I-update na ito itong product katrupang harp, no? Sige, tuyok otro kay wala din dito sa atong mga produkto. Na-appeal na mag-udri, ah. Kala, unsa na? Santon Gold. Na dito? Santon Gold Capsule. Oh, grabe. Kung Santon Gold Capsule, grabe kanindot niyang nadag-an ni katrupang Dai Chavez. Ala daw, i-check katrupang harpig na ba? Santon Gold Capsule, magprotektar kini sa tong panglawas mga katrupa. Naawala. Hurot na? Nadag-an naman di ay. Kato mga nadaog na mga katrupa, katrupang Inda Dai Chavez. Otro, tuyok. Okay. Sige. Kana, siya rog wala na. Para sa mata. Sige. Naala dito siguro. Katrupang Dai Chavez, final ni mga daog, no? Mauning para sa mata, Visionex Plus Soup Gel Capsule! Naminaw ba ka, katrupang Dai Chavez? Diyas sa mga alegria, ang imong final nga nadag-an, Visionex Plus Soup Gel Capsule. Kaya itong uban bang good na, tapos naman ito, wala na crash out, no? So karon ang imong nadaog, final, Visionex Plus Soup Gel Capsule. Congratulations, no? Musunod na ang programang Bulusay nila ni katrupang Junje Lebrias, katrupang Limwell Okay, mga katrupa. Sila pod na apoy pabunga. Magpa-premio usab sila, mga katrupa, sa atong katrupalita pa-premio. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw, mga katrupa. Ugma na pod pohon, adlaw nga Biyernes. Alang sa atong mga balita. Inyong higala man na milit na usap. Sa ngalang sa Kiritibuk ang Purisa sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusan na rin 1.3 na rin 5.7 sa kontrol ni katrupang Harvey Hirames. Usap sa atong news and public affairs, sa atong news desk katrupang Limulukay. Mga anchors, reporters, sila si katrupang Junje Labrias, katrupang Rhea Alinton, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa sa makausap pa, daghang salamat. Ako si katrupang Rhea Celeste Sorobascas. Mayong buntag karatong tanan. Dalaygo ng Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM.
3: Ora, Kapitan!
4: Kung gwapo gani mo, Tutok, unsay tawag?
3: Kiligon!
4: Kung pangit gani ang mo, Tutok, unsay tawag?
3: Edi Manyakis! Exciting! Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santo Blasco.
2: Mas si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Kini ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
6: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Magkatrupa 19 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Good morning!

0: Maayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas og Mindanao. Mga katrupa, adlaw ng Webes sa Pizza 29 or Pizza 30. Mga katrupa, sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
1: Pusaan!
0: Sa na lang kaadlaw, katropa? Wa na.
2: Agosto na.
0: Agosto na, mga katropa. O niya, birmant na dayon. Okay, mga katropa, nining ataknaan, nining adlawa. Mapasalamato na sab kita sa tuang buhing makagagaom sa lain na sad nga oportunidad. Lahit na sad nga lugwise kinabuhi. Ang iyang gihatag sa matag-usa ka na to nga nakamata kita ni ining adlang Webes. Nga niya sa maayong panglawas. Layo sa mga nagkadayang balatian o puno usab sa grasya. O nang salamat kayo Ginoo sa imo makanunayong pagsubaybay sa matag-usa ka na mo. Boydo mga katropa, to upod gi-welcome ang tanan nato nga mga tigpaminaw. Siyempre po damo pong gihangyo dihang kaninyo ang inyong presensya. O ba ni mininyo mga katropa, la city ta paingon sa may alas sa Nuibi. Ang takna sa kabuntagon mga katropa. Siyempre mang disturbo na sa ambang inyuhang mga bata-bata as kahanginan. Katrupang Junji Lebrias.
2: Siyempre, katrupang Limwell Ukay.
0: Good morning! O ba ni mininyo, mga katrupa?
1: Pusa!
0: O niya, tangi po din niyo, mga kaigsunan, ang atog katropalita. Mga katropa.
1: Good morning!
0: Kaya maghatag mi og libre, mga katrupang, mga produkto. Pero iagi nato mga kaigsunan sa patuyok-tuyok mga katrupa, bahalag malipong ng inyong mga apelido. Mga katrupa, ang importante nga para fair ba? Para fair ba katrupa, pasuwertihay na lang Diyos apelido katrupang Limay. Alas 7:40 doon natay Rapol. Alas 8:40 doon napuntay Rapol magagatropa.
1: Pusay! Pusay!
0: So, mauna ha. Onya, unsa may requirements, unsa may mechanic.
2: Duha de gapon katropa, Junji.
0: Duha, pero di na nato pabuton sa 8:40 ang ikaduha.
2: O, dapat. Okay. Para nga makapasok niya po
0: ng kuha. So, ang mahitabo, baga katropa to mechanic sa Waylain, inyong mga pangalan o inyong apelido. O niya ang address pa nga katropa kung asa mo nagpuyo ha. Dili maka-appel kung maingon ra diha ka, hello katropa, ma-enter ko niya, wala ni mo gibutang ni mong pangalan, apelido og lugar, wala na. So may na maglaruhay baga katropa kay para pud nga dili pud in taon. Unfair sa uban nga naning kamot mga katropa ha. Okay baga katropa, gi-welcome pud nato mga tigpaminaw ang naka-tune in karon. Mga katrupa sa kinibang 95.7 XFM Bayugan City, good morning. Agas ato po diabaga kababayan, mga katrupa nga naglantaw garon sa XFM 91.3 San Francisco, may buntag. Pakishare, pakifollow, mga katrupa, huwag pakilikes. Kahit taga ano sa datong pagtaga din sa atong pag-uban-uban, mga katrupa. Onya, siyempre po, mga katrupa, di po mabuhi ang mga nagkadayang produkto. Dili mabuhi ang mga nagkadayang programa sa XFM Network Philippines kung wala usab nagpaluyo ang mga nagkadayang programa mga katrupa. Nagpaluyo ang mga nagkadayang produkto. So nagpasabot mga katrupa, nato ang mga programa dili mabuhi kung wa nagpaluyo ang mga produkto nga iya sa Y2H Incorporated. Unsa man kini nga mga produkto? Siyempre mga katrupa, isa na niini ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, Premium D3 Soft Gel Capsule, doon na po tayo Premium D3 mga katrupa Coffee, og Vision X Plus Soft Gel Capsule, Turbo Male Enhancer og Clear Skin Herbal Soup. Gani, doon na po tayo haplas katrupa ng Limwell nga perting lamias paminaw kung mahaplasan ang imuhang lawas. Ang tanan mga katrupa, syempre dili mapalit diha sa mga hardware mga katrupa. Mapalit ni mga katrupa sa mga parmasya ang naa sa inyong mga dapit mga katrupa. So muna mga katrupa. Onya mga katrupa, ang isa sa mga sintrong tagaan at pagtagad update ni ha. update na ni mga katrupa kay kagahapong adlawa atong naisgutan katrupang Limwell ang bata nga nawala ika-unom na kaadlaw.
1: Bullseye!
0: Apan kagahapong adlawa mga katrupa nakaplagan na kini, apan wala na'y kinabuhi mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Nakit-an ang bata mga katrupa duha ka bukid ang giagian mga kaigsuunan. Gikan sa ilang balay ang kalayon duha ka bukid ang agian adi sa nadiskubrihan ang bata. Dos anyos ang bata mga katrupa na kadayapir pa sa dihain taong napatay na kini mga katrupa. Sa inyong paminaw, makaabot kaha ang bata, makatuod kaha ang bata ni anang duha ka bukid nga iyang gilakaw mga katrupa guway na guide. Sa ako lang katrupang Limwell. Dos anyos nagdayapir pa mga katrupa. Unya naabot og dinto na diskubrihan sa duha ka bukid mga katrupang giagian. Mga katrupa nga patay na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Murag dako kayong lalisuno ni mga katrupa para nako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Onya makita po din yung reaksyon mga katrupas ginikana ni ini sa diha nga nadiskubrihan na yun nga ang iyang anak patay na. Kamu na lay mo muhusga mga katrupag unsay inyong ikakomento. Kaya ato po ipadungog diha kaninyo karon ang background ni ining maong mga pamilyaha mga katrupa base po kini sa statement gigipagawas sa barangay captain o ilahang kapitan sa ilang dapit mga katrupa. Lumoni ato ang taga-agpagtagat mga katrupa. Kaya niabot na lang daw kunog unom ni kaadlaw, wa gyud ni makapablatter das barangay ngang ilang bata na wala. Onya naapoy mga statement sa silingan ni ining ang ginikanan po di ini mga katrupang Limwell, grabe sad ka pa nga palahubog. Pero di man ni maoy basihan katrupang Limwell sa investigasyon sa itong otoridad ang ilahang pagkapalahubog kay personal man nila. Pero isa na siya po nga tendensiya nga lantaon sa ato nga investigasyon sa ato aga kapulisan. Sa imong lantaw katropang Limwell, murag makatuo ka nga ang bata maka lakaw og duha ka bukid nga dos anyos nga way ugway na gayt.
2: Nagingon katropang Junjing, imposible gyud.
0: Imposible, di ba? So mao ni ato ang tagaan ug pagtagad baga katropa. Kinsa bagyod kaha ang responsable inini? Do na bagyod kahay tinuyuan nga pagpatay ni ining maong bata? O aksidente lang yun siguro niya na patay ni mga katrupa?
2: Aksidente na hidangat sa bukid?
0: Nahidangat sa bukid. Nya duha ka bukid mga katrupa ang gibaktasan sa maong bata.
1: Bullseye!
0: Pastila, no? Murag sa inyong paminaw, mga katrupa, open ta ni ini sa inyong mga komento. Kaning sitwasyon karon mga katropa. O diya, atagay po din nyo kay Positive Pod, magpa-program ang imiso, nag-message na muanhi sila. Atagay po din nyo, mga katropa, kaya ang mayong panglawas po, isasab ni ini ang mga mahisgutan katropang Limwell. Okay, mga katropa, standby ka mo. Kaya sa ato ka pagbalik, mga katrupa, pitik-pitikan na lang po nato katrupang Limwell ning mga nag-message. Sa ato ang Facebook o niya katrupalita. Mga katrupa, human lamang sa ato ang pahinom daw.
3: XFM.
4: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Parparali pa, gumpar? Pakuratira ko na yung gumpari nga. Naasay mo hayang asawa?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambot rin mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ahay, ambot rin mo. Bitaas ang presyur sa akong dugo, Nemo, da. May pagkuhao, Nemo, tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun, basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balik.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.

0: balik ta mga katropa sa ato ang pag-uban-uban. Doon na tayo 35 minutos. Ang nakalabay sa La City.
1: Pusaan!
0: Kining bahina mga katropa, ato Josab Carato, Bagatig Paminaw. Asa Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Mauni nga produkto mga katropa ang makapawa or makapahamis, makapahayag sa atong kapanitan o makapabata mga katropa. E doon ay collagen and mga katropa, gluta tayo.
1: Pusa!
0: Siyempre, mapalit ni mga katropa sa mga nagkadaiya ng mga butika dinhi sa ato ang probinsya. Okay, katropang Limel. Nagaan sa natong pagtagad kining mga nag-komento, pati naman yung naghana.
2: Di report sa Vicas page sa karang
0: habi.
2: Katropang John. Sige
0: daw, dihabi.
2: Po dire, no?
0: Sige, unahan mo nga
2: ang pinaka sayo dire nga nag-comment si Madam Didin Pataho.
0: Oy, good morning, katropang Didin Pataho.
2: As usual, iyang itinbaya ang mga taga-sityo Durian na permi ko noong naminaw sa XFM San Franz.
0: Good morning, Dianin. Good morning.
2: Napo dire iyang parinte, si Carmen.
0: Oy, si Carmen Pataho, good morning.
2: Naminaw ko na siya og radyo karong orasa.
0: Oy, good morning
2: kay,
0: ninyo.
2: Gloria Malala Apelo.
0: Apelo, good morning.
2: Good morning, Sir Junji Lebrias og Limuel Ukay. Always listening, gikan sa Bayugan City. Naka-share na pod ko na siya. Napod rin si Madam Gina Santos Nagunuan.
0: Oy, good morning.
2: Sa Don Alejandro San Luis. Kumusta ka diha, Madam Gina?
0: Kumusta?
2: Napod rin si Fabian Vasquez.
0: Oy, good morning, ha, Fabian Vasquez.
2: Share po siya karong orasa. Napod rin si Gloria Baro Espina. Salamat sa kabuntagon ug salamat sa mga blessings nga among nadawat gikan sa Bayugan 3.
0: Thank you.
2: Gloria Espina. Si Gloria Malala Apelo. Pwede mo apil, user daw siya og Santon Soap Premium D3 Coffee Mix gikan sa Bayugan City.
0: Basta kay naagyod inyong pangalan, inyong mga address, unya ang pag-share po ka tropa. I-share yun po ninyo. Kaya mo man ay isa to sa mga mechanic na. Okay, baga ka tropa, humana, imuha diha.
2: Oh, na humana ka tropa.
0: Good morning po kang Wilma Joaquin, mga katropa. Good morning. Kang Wendelin Canicon, good morning. Kang Dai Chavez, dihas may barangay Alegria, good morning. Anya kang founder Ingong, good morning po nimo diha bosin. Ay kang kagawad Hermias Moraldi, good morning po nimo diha. Anya kang Lina Sipataho, ang atuang ni Daog kagahapong adlawa. Good morning diha nimo. Kang Kristan Pipito Muntongon, mayong morning po nimo, madam. Sa mga Monton family, good morning. Nyagang Langlang Ases Colientas Dihadapitas May Talakogon Buina Gracia. Okay, baga katropa. So, ala City 40 naman, naapod si katropang Attorney Doris Mi Altisen, ha? Nili-ili po karong katropang Libet. Si katropang Doris Mi Altisen. Okay, kay ala City 40 naman, mga katropa, dinhi sa ta sa atong katropa lita mga katropa.
1: Pusa!
0: Kung naitawag anin, naigi nakalimot man ko sa gingon ni SM gayon ng pangalan anin. Katropa lita promo ba to? Katropa lita, basta kayo. Kalimot yung goy, kinig yung kalimtano na to. Okay, katropa ang arbe. Ato dag patuyokon katropang arbe, duha ka tuyokan na to karun kay wa naman, short naman tas oras o gito patas alas 8:40 kay naanamay bugsay. So duha na lang nato katropang arbe.
2: Duha nga tong
0: panaugon karun.
2: Nga entry.
0: Okay. Ala, atang-atang mga katropa, kinsa na pugkahay palaron o swertihon nini. Oy, pula. Kinsa kaning sa pula. Oy, pula. Oy, si Gloria. Sony?
2: Baro.
0: Si Gloria Baro
2: Espina.
0: Espina. Congrats, ha? Congrats!
2: Swertihon ang pangalan ng Gloria.
0: Swertihon, oh, kining Gloria. Kaya gahapon, Gloria.

0: Baro Espina. Pusa! Sige, din hitas ikaduha. Yan sa napugkahang swertihon, inis ikaduha baga katropa, ha? Baga tigpaminaw. Kinsa kahay swertihon, ini mga katropas ikaduha. Ala, toyok! Oh, toyok, baga katropa, toyok. Mga katropa. Kinsa kaha, oy! Pula! Oy, si... Ay, grabe si katrupang di din pataho diha sa may. Kanang niya, sityo durian, didaog ka, madam, pastilan. Congrats, ha.
1: Naminaw ba pa sa
0: naminaw. Naminaw ka ros di din pataho. Naminaw, ang iyang nadaogan ka, unsa na pulga ha. Basta nidaog siya, karon mga katrupas, di din pataho diha sa may sityo durian. Alabi, hala. Atong lantaw, unsa'y nadaogan, oy, patay pagkaninduta. Santun Plus ang nadaogan niya kanto pa yun ning kapsul nga makakuan.
1: Kapsul na?
0: Oo, kapsul ni. Pagkaninduta.
1: Hindi na kapi?
0: Pagkasurtihan naman lang yun. Maog yun ni basta sigig paminaw katropa. Surtiha yun. Na? Surtiha yun ni katropang di din. Maunin na daghan kaya ginangandoy ane.
1: Okay.
0: O, daghan kaya ginangandoy kay... Oh,
1: naagyod
0: so naagyod pastilan. Available pa yun ang maong produkto katropa. Pastilang surtiha. Pagkasurtiha yun kayo. Ni katropang di din pataho. Katropang di din pataho. Gusto ko magpakita ka din ha. Kaya diri raba na i-claim na katropa ha.
1: Mm-hmm.
0: Gusto yun may makakita sa imo ha.
1: Dool raman.
0: Si katropang di din. Dool ra.
1: Pwede rabak taso no?
0: Di, sityo durian.
1: Pwede rabak tason.
0: Dahil layo eh.
1: Palayo dahil.
0: Layo kayo ng bukak. Ah, bukak ka ng lukak.
1: Okay.
0: Layo kayo ng lukak. Lugay, mga ikabot, mga motor.
1: Okay. Lugay dahil.
0: Yeah, samot, pag yun ila ha, kayo sa sityo na dapit.
1: Okay.
0: Oh, so, katropang di din pataho, gusto na ko din hinin mo na i-claim. Kaya di magyun may makaanha dahil sa inyong hang sityo. Kaya pwede magyun bisiha kayo. So, anhi agyo din his istasyon kay pwede yung nindota sa imuhang na money, bisag ako na ngandoy ko, ani. Kay... Pwede yun yung kapuhang produkto, mga katropa. Okay, sa ato sa mong kantahan, mga katropa, kato mga nandidaog, si Gloria
1: Baro Espina
0: o si katropang Didin Pataho. Mga katropa, atong i-congratulate.
2: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Congrats! So, kining na wa pa makadaog mga katropa, basig dili sila karon nga mga adlaw. So, basig next week sila.
1: Puhon.
0: O, puhon, no? Or ugma.
1: Puhon.
0: Ugma.
1: Mm.
0: Ugma. Ba, nanay mo daog, ano ugma na po? Okay, mga katropa. Mga tigpaminaw. Si De Los Reyes Lee, good morning sir, watching from Santa Irini Prosperidad, Kapihan Highway. Oy, good morning dihan ninyo sa Kapihan Highway ha.
3: Bullseye.
0: Kapihan Highway, good morning dihan ninyo. Okay, baga katrupa, katrupa niya Limwell, sa panay mo commercial na ta? Commercial sa daw mga katrupa. Largo na. Kasi naaraman dahil na. Okay, mga katrupa. Nakahinumdum ba mo, mga tigpaminaw, nga kagahapong adlawa, ato nga nahisgutan ang kahimtang ni ining dos anyos nga namising og unom kaadlaw. Apan pag-abot sa ika-pito kaadlaw, kagahapong adlawa, mga katrupa, nakdiskubrihan og nakit-an rayod ang maong bata, mga katrupa, nga dos anyos, apan wala na'y kinabuhi katropang Limwin.
3: Bullseye!
0: Ang isa mga katropang nga nakapadako og pangutana karon sa mga residente sa maong dapit. Bisan pa ang mga netizen mga katropa, baga tigpaminaw.
3: Bullseye!
0: Makapangutana nganong nakaabot ang maong bata gikan sa ilahang balay og nakaabot ang maong bata bagay katrupa sa duha ka bukid ang giagian. Dos anyos. Daw di gyud makatuo ang mga tao katrupa sa nahitabo nga nakit-an o nadiskubrihan ang bata duha ka bukid ang giagian gikan sa ilahang panimalay ing anak kalayo mga katrupa.
1: duha ka bungtod.
0: Duha ka bungtod ang agian.

0: So, kung duha ka bungtod, katrupa nga limwil para nako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Posible kong magbaktas mga katrupa ang maong bata, labi na kung way na guide siya siyara. Para nako katrupang limwil maghilak yun ang dos anyos.
2: Oo.
0: O simpre sa iyong paghilak katrupa, para nako ha? O maghilak ang maong bata nga nagbaktas sa dalan, dili man pud imposible mga katrupa o ngaway mga balay sa ilang magian.
2: Mao.
0: Naagunay balay mga katrupa o makadungog pud na ang mga tao ni Ana nga namay na bata naghilak, naglakaw. Di ba?
2: Sakto.
0: Oh, lipo, like, for example, mag-uuma.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Labi na kay pag-ingon mga katrupas inahan nga nawala ang bata hapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So kung nagbaktas ang bata mga katrupas dalan, unya hapon mga katrupa, kay kuno ni paingon at tong duha kabukid dito ah, posible nga masugatan ni sa mga mag-uuma nga muuli pun og hapon katrupa nga limwil.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya kining bata gados anyos kung wa na'y ginikanan, makafamilyar pun ni siya nga wa namang wala. Ako raman isa niya. Nagtuog yung kumagtiyabaw yun ni.
1: Bullseye!
0: Kung ibutang lang nato mga katrupa nga siya lang ang naglakaw. Siya lang ang naglakaw. Nga way na guide sa iya ha. Posible yun ni katrupa nga maghilak yun ni. Ito na, waragod ng bata gani nga. Igo ragi ka mo antong kusina ha. Manubay man gani. Igo ragani ka mo kanaog sa balay. Manubay man gani. Naunsa pagkahaning duha ka bukid gibaktas. Unya pagli-li ni awat na maginikanan pulos na lang sagbot ng iyahang ma malilian mga malingian.
1: Bullseye!
0: Di kaha ni mag tiyabaw og hilak mga katrupa. Mauni ang dakong pangutana. Nganong niabot mga katrupa og duha ka bukid ang giagian gikan sa ilang panimalay, adi sila na diskubrihan ang maong patay nga lawas sa dos anyos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Blanco hangtod karon ang ato gabaga otoridad sa maong motibo. Sa krimen baga katrupa, katrupang limwil. Blanco hangtod karon ang maong bata sa maong investigasyon sa maong kapulisan, blanco pa karon hangtod karon. Nakit-an na ang bata ha, pero blanco sila kung unsay motibo do na bay foul play ni ini mga katrupa.
2: Ito'y kuya katrupang tunji kay nakit-an na ito siya atong lalaki nga manghimuso ang tagsaging.
0: Oo, motoy nakakita.
2: Kibalik wala to.
0: O wala to mga katrupa, mga tigpaminaw.
2: Malata na to.
0: Posible nga ang bata, okay, kung anamang gani, na anamang gani siya sa kanabang
2: state of decomposition.
0: State of decomposition, di nagpasabot na katrupag limwil nga di nalang kaya nato po i-kuan yun. I-klaruhon yun po kayo nga kuan kay muramag labi na karong tingkaon karong mga orasa. Oo. So, ang nahitabo ni ini mga katrupa nga at least nadiskubrihan pero maulagi katrupang limwil nga ang maong bata patay na yun. Wa na yun siya makakaya baga katrupa kay matod palagi nagbaktas lagi la limang kagduha kabukid ang giagian.
2: Malagi mong pagkatrupang John Jay na di good mo tugot ang ginuuno nga di siya makitaan.
0: Oo. Kuan gyud katrupang limwil, ang tao grabe gyud ka sagrado. Mao gyud ni klaro gyud ang tao sagrado gyud kayo mga katrupa. So nahitabo gyud katrupang limwil nga nadiskubrihan gyud siya. Nakit-an gyud siya katrupang limwil sa lugar kung diin duha kabukid ang agian gikan sa ilahaga panimalay.
1: Bullseye!
2: Mga 30 minutes gud ang baktasunon ato katrupang
0: Jun. Alimang ka ng 30 minutos. Ang baktasunon
2: sa mga dagkong tao na.
0: Oh, layo kayo. Sa mga dagkong tao. Karon mga katrupa, dunay statement mga kaigsunang gipagawas ang barangay captain o barangay kapitan sa ilahang dapit. Atong paminawon mga katrupa, adi sir nato mga kaigsunan hisgutan. Adi sir nato mga katrupa, kadabang huna-hunaon kung unsa pud ga poy nakita nga background yun aning pamilya sa maong barangay katrupang limwil. Okay. Ang nahitabo mangod ni ini mismo ang kapitan nagpamatuod nga sa diha nga nawala ang bata wa gyud sila makapablatter sa barangay. Mga katropa. So atong paminahon karon mga kaigsunan ang kapitan, ah, mga katropa, asa maog dapit
3: kaya mga kaigsunan. Kaya ano pa lang niya, sir, katong dito pa lang ko, sir, atong kami, oh, nagabahog. So nakaanak ko, sir. Anong inanak man na nga itabuang, anong bini man sila, magpa-blatter sa barangay. Hmm. Wala gali blatter sa barangay.
4: Okay.
3: Ah, wala blatter, sir, sa pupun dito. Uy. O sana, muna yung amuang pong nakuha nga, bilip po sila maayo. Muna yung amuang lapses nga nakuha sa ilangan, bilip po sila, konsen silang anak. Dapat, mingon nga, magpa-blatter ko, kay ang akong anak nawala.
5: Ha? Ano
3: ang taalang mo na, sir. Ako, grabe ko gunahuna sa bata, sir. Ikaw kining bata, aba, patay na ni. Muna ako gunahuna. Ikaw patay na na. Kaya ala pa lang diha, sir, katong dito pa lang ko, sir, atong kami, oh, nagabaho ni patay.
4: Okay.
3: Kani na na, oh, gagaw mo yun anak ko.
5: Baba.
3: Dito. Dito silang balay.
4: Ah.
3: Dito sa tidayo na nila dito. Okay. Gibalhin.
4: So, but, pasabot.
3: Murag patay na gud dito, sir. Kay nakabaho mi patay, sir.
4: Uh-huh.
3: Oh, daghan dili kay ako lang. Daghan ko si Manang Ester, oh, nakahibalo. So, nakaanak ko, sir. Anong inana man na nga hitabuang, anong dili man sila magpa-blatter sa barangay.
4: Hmm.
3: Wala gali blatter sa barangay.
4: Okay.
3: Ah, wala blatter, sir, sa pupun dito.
4: Uy.
3: O sana, muna yung amuang pong nakuha nga, bilip po sila maayo. Muna yung amuang lapses nga nakuha sa ilangan, bilip po sila, konsen silang anak. Dapat, mingon nga, magpa-blatter ko, kaya ang akong anak nawala.
5: Ha?
3: Muna, sir, ako, grabe ko gunahuna sa bata, sir, ikaw kining bata, aba, patay na ni. Muna yung akong gunahuna, ikaw patay na na. Kay ala pa lang diha, sir, katong dito pa lang ko, sir, atong kami, oh, nagabaho ni patay.
4: Okay.
3: Kami na yun, oh, gagaw mo yun anak ko.
4: Baba.
3: Dito. Dito silang balay.
4: Ah.
3: Kato, sir, kidayo na nila dito. Okay. Gibalhin.
4: So, but, pasabot.
0: So, mauto baga katropa ang statement nga hinanakit ngayon pagawas mismo sa maong barangay captain. Katropang Limuel. Sa statement yung ipagawas maong kapitan katropang Limuel, ah, baga katropa, naana sila sa diha na nga nangita na sila aning bata, nahiubos ang maong kapitan kay wa gyud daw kuno gipablatter o dili interesado ba?
2: Wa mi sumbong.
0: Ang kapitan, wa mo sumbong ang mga tagtungod na ginikana ni ining maong dos anyos ngadtos barangay. Kay aron lang unta i-blatter dito, aron makatabang ang mga barangay.
2: Mm.
0: Kung unsa gyud katinuod. Pero gaduda na mga katropa matod pa ang kapitan nga kinigyod patay na gyud ni ang bata ani. Kaya nahitabo man gud katropa gya Limuel, no, mga katropa nga naminaw garon, nakadungog man pud mos kang kapitan. Nakabaho na daw kuno si kapitan og iyang igagaw og dili maayong baho sa mismong balay anak nila.
2: Mm.
0: Balay aning maong mga ginikanan. Ang maong ginikanan sa maong dos anyos.
1: Bullseye!
0: Nakabaho na daw kuno sila dito og patay.
2: Mm.
0: So posible na ikatropa ang Limuel anay kung nakabaho. Patay na siguro ni daan diha sa ilang balay.
2: Mm.
0: Unya gilabay na lang siguro dayo gilayo, gibakta siguro glayo. Aron dili gyud man himaw. Mao gyud siguro ni.
2: Basin.
0: Kung tinuod. Ah, katropa kay mao man poy, siyempre. Mao man poy duda sa maong
2: kapitan.
0: Kapitan kay nakapanimaho daw silang patay diha sa maong balay.
2: Mm.
0: So posible kung nakapanimaho sila og patay. Kini gibaktas na gyud siguro ni. Unya dito na lang dayong giitsa.
2: Mm.
0: Anak gyud ni. Para dili mapasangin lan nga naa diha ra, para dili madudahan ang taga ang panginikanan nga naa diha mga katropa ang maong kinibang wala diha namatay sa ilahang balay
2: siguro gibaktas ni gabing dako
0: ba ana gyud posible gyud ni katropa nga Limuel.
2: Mm.
0: Gialsa ni gialsa unya gibaktas
1: bullseye
0: pagbaktas ani dito giitsa. Kay duha gud ka bukid, lali man kag duha ka bukid mga katropa gikan sa ilahang balay. Dos anyos nga bata. Grabe na gyud na magyud ta katuo ani. Mga katropa unya. Ah, mga tigpaminaw. kay mismo gani ang barangay opisyal gadudayod kay daagod sila nasimutan ng mga katrupang patay nga baho sa mismong balay sa ila kining nga maong pamilya ha. Abag katropa. So nagduda ang uban nga basig patay na ni diha na ni maho. Gialsa ni didto gilabay sa maong duha ka bukid nga giang katropang libwet. Mao gud ni ang isa sa mga isa sa mga hunahuna sa maong barangay.
2: So ang suspek ani katropang John Jay kinsa ka?
0: Mao gud kahana. Mao na karon ang pangutana na baga katropa. Kinsa ang suspek?
1: Bullseye!
0: Kung imong lantaon mga katropa, kinibitaong katropa ng Arb, kinibitaong naay sa naay ginika na naman ni naay video nga kung i-play na good ni Arb ipagawas. Kana, mauna, kana. Tanawar good ninyo mga katropa ang ginika na nahaka ng inahan. Kung ikaw tinuod o kinasingkasing na namatay good ang imong anak nga wife foul play.
1: Bullseye!
0: Tanawa daw kuno ninyo, kamo. Kamoy mo, nag-play man ato mga katropa. Tanawa ang naong sa ginikanan. Mura rabi tao og nakatanaw mga katropa og kanabang anak sa silingan niya. Tanawa o. Mao ba na'y reaksyon mga katropa sa ginikanan nga tinuod yun nga napatay nga nawala?
1: Bullseye!
0: Halabi.
1: Bullseye!
0: Tanawa rin ko, no? Kaya nga nung ma-compare mga katropa, midyami. Mga katropa, gabalita mi halos kada adlaw og nagkadaiyang krimen. Lahi ang reaksyon mga katrupa sa ginikanan nga tinuod gyud nga namatay ang ilang anak.
2: Mm-hmm.
0: Lahi gyud. Na mga katrupa buto umotoro tan awa ra tutuki o. Tutuki ang inahan mga katrupa og unsay reaksyon?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Tanawa ang naong. Mao ba nay naguol mga katrupa ang ilang ayang iyang anak na patay? Tanawa ra. Mura og tanaw ni mo katropang limil ba? Mura bag mura nagsilingan bitaw. Mura bag kana bang ala. Pastilan kaluoy ba in tao ning anak sa mo ang silingan. Mura ra gyud tanawa ra gud. Sus Ginoo ko.
2: Kasi nabalaka siya nga nakitaan.
0: Mo iba kay pastilan in taon. Mao ba ni ang reaksyon sa tinuod nga ginikanan mga katropa? Unya why something? Kaya og ako katropang limwel, makit-an ako akong anak gabuyo diha niya. Dili, walay foul play, dili kami ang involved. Jesus, magwala yung ko diha ba? Pero tanawara. Ang amahan og ang inahan mga katropa, naamang yun o. Tanawa ang mga reaksyon mga katropa. Ay nako, kintaw. Muna nga, mismo ang kapitan mga katropa, dili gyud siya kumbinsido nga kana bang gituyo og or dili sa kumbinsido nga diha namatay sa duha ka bukid ang maong bata.
2: Mao.
0: Oh, mao na mga katropa kay siyempre ang barangay nasayod pud na sa background sa iyahang mga
2: sakop.
1: Bullseye.
0: Nasayod na nga kini nga mga pamilya ha mao ni. Ang pang mga kinaiya kini mga pamilya ha, mauni ang ilahang mga binuhatan. Tanawa raw. Pastilan. Pastilan mga katropa. Maglantaw ko, magtanaw ko sa tinuod ginikanan mga kaisunanagi, pero tinuod yun niya nga ginikanan. Inahan yun ni Ines Dos Anios, pero tanawa raw mga katropa ang reaksyon sa dayang nakita na ang bata.
1: Bullseye!
0: Unya nadugangan pag yun katropang Limwell ang pagduda sa mga otoridad gumikan kay ang ginikanan mayra mo atubang og manambalay og mga media. Pero sa dihang pulis na ang muking atubang kaimbestigahan maglikay-likay na ang maong ginikanan mga katropa.
1: Bullseye!
0: Unya imong imo da yung hulagway da yung iyang reaksyon tanawa o. Mura na bitaw na kuhulak kaluoy. Kana bitong ato ang silingan mga katropa nga ingana na inahitabo.
2: Mm-hmm.
0: Ingana gyud ang reaksyon ato mga pastilan kaluoy in taon sa ato ang silingan oy. Mura tanawa raw, tanawang naong. Tanawa ra. O ikaw inahan makita ni mo imong anak kana bang tinuod anay bitaw? Katropang Limwell. Kana bang way gitago ba? Ingana kay imong reaksyon. Bisa pa siguro na ipulis magatang na imo gyud nang imo gyud siguro nang itulak, masundoong lang nimo, bagakos lang nimo ng bata.
1: Bullseye!
0: Kaya nga naman, maunay kasagaran, mga katrupa.